0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
4: Radyo on the go.
3: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
5: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad!
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
8: Interesting na usapan.
9: Hindi heavy.
10: Tugtugang chill.
8: Suave.
11: Learning from home, they need more ring.
1: Radyo Magazine
8: 1278 AM.

0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
4: Radyo on the go.
3: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
5: Yay!
0: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
6: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad!
7: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
8: Servisyong kailangan.
9: Servisyong kailangan.
8: Direkta mula lokal na pamahalaan.
10: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
11: Radyo Magazine, 1278 AM.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.

0: I extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Magazine 1278.
6: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: Mga programang aabangan.
9: Agahan hanggang hapunan.
10: 66 Informasyon.
11: GIS, your General Information Station.
12: Radyo Magazine 1278. AM.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas.
15: Ano man ang kasarian mo, join Kerito. Tutok na sa kauna-unahan,
16: the first and the only
15: at original na programa sa radyo para sa LGBTQIA+ community, promoting inclusivity and diversity. Rainbow Radyo.
16: Rainbow Radyo.
15: Malalim at malaman na talakayan ukol sa mga trending at relevant issues ng LGBTQIA+ community. Kasama ang life coach ng bayan, Coach Mike Celis. Makinig, makisa, lahat tayo sama-sama. Dahil belong ka rito.
16: Rainbow Radyo.
15: Rainbow Radyo.
17: Hello, hello, hello! Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, san man dako ng mundo. Hello sa inyo! Welcome sa Rainbow Radyo! Ang nag-iisang programa para sa LGBTQIA+ community at mga allies. Ako po si Coach Mike Celis, ang inyong makakasama sa isang oras ng chikahan at makabuluhang kwentuhan na walang intrigahan. Kaya naman mga ka-Rainbow, tutok na sa Radyo Magazine 1278 AM sa inyong talapihitan o di kaya naman sa live stream on Facebook, YouTube or PBS Receiver app. Kung may mga na-miss naman kayong mga episodes na wag niyong gagawin, eh balikan niyo lang sa Rainbow Radyo Facebook page at naka-live na din kami doon ngayon mga ka-Rainbow. Bago ang lahat, kamusta naman kayo? Halfway done na sa August. O, di ba? Ang saya-saya, ang bilis ng panahon before we know it. Merry Christmas na naman na atake. Pero bago pa man tayo dumating doon, eh sana, san man kayo ngayon, happy kayo dyan at supported kayo lagi. Alam nyo yan. O, eto na. Dahil nga usapang happy tayo, eh simulan naman natin, di ba? Ang Sabado natin with good vibes sa pamamagitan ng Balitang Bahaghari. Dokumentaryong honorable, nagkamit ng parangal sa iba't ibang mga film festivals. Ito ay ukol sa istorya ng dalawang Filipina trans women at ang kanilang political campaigns. Ang nasabing dokumentaryo na produce na Aguas Films at 7 Ivy Films ay tinanghal na Best Documentary sa 2026 Manila Southeast Academy International Film Festival, sa Berlin Film Festival, at gayon din sa Global Cineverse Film Festival. Ang honorable ay nagkaroon ng world premiere sa Amsterdam World Pride nito lamang nakaraang buwan. Ang bongga! Congratulations sa lahat ng bumubuo ng honorable. Sana mapanood ko din yan, di ba? Kasi nakasama natin dito yung isa nilang ginawang consultant, si former Congresswoman Geraldine Roman. And I'm sure napaka-interesting nitong dokumentaryong to na tumutukoy nga naman, paano nga kaya ang political campaign ng isang trans women, di ba? Kasi normally, sabi nga ni Geraldine before, is that medyo challenging kasi ang binabato sa kanya hindi naman mga issues ng na problema ng lipunan kung hindi yung gender niya, dun daw na already nasisimulan talaga. So on that note, tingnan natin, baka may mga bagong pasabog dito sa dokumentaryong to. And mabuhay kayo, sana marami pa po ang gumawa ng mga pelikulang kagaya nito na nagpapakita ng tunay na buhay ng LGBTQIA+ community.

0: Oh, sa tunay naman tayo, 'di ba? Dito na tayo, dadako sa paborito ng lahat, ang pinaka educational na segment sa balat ng radyo, 'di ba? Ito na nga ang baklavolary word for the day. Sabi nga ni Mama RuPaul, di ba, learning is fundamental, kaya naman tuturuan ko uli kayo ng isang na namang salita na magagamit nyo na agad, di ba, sa buhay-buhay nyo san man dako ng mundo. At ang baklavolary word for the day natin ay, eto na, chuz. Okay, chuz. Ganun ang pag-pronounce niya na chuz. Kailangan yung labi niyo medyo bumababa ng very light. So, yan. So, ano daw ang meaning ng chuz? According sa ating mga kabarkadang ka-rainbow na Gen Z, ito ay ibig sabihin ay joke lang or charot lang, di ba? Nung panahon natin, charot kasi. Ngayon, ginawa nilang chuz. So, yun yun. Pag may sinabi kang halimbawa medyo shady or di maganda, di ba? Or trip mo lamang asar, dugtungan mo yan. Para noon, alam nila na joke lang. Oh, let's use it in a sentence. Aba mare, bagong gising ka ah. Chuz. Oh, di ba? Kailangan yung pag-chuz niya may pa-smile din ng very light para nang hindi ma-offend kung sino man sinasabihan niyo. Okay? Oh, wag niyo na akong chuzin ha. Manood na lang kayo dito and tutok pa rin dahil may natutunan na naman kayong bago. Oh, maraming mga bagong issues din sa lipunan, 'di ba? Ang daming mga trends, mga issues, mga kung ano-ano usapin. And bilang miyembro ng LGBTQIA+ community, ay dapat may boses din tayo dito at deserve din natin mapakinggan. Kaya naman, pakinggan natin kung ano nga ba ang mga saloobin ng ating mga ka-rainbow dito lamang sa Win or Viz, anong say mo te? Oh, balik eskwela na. Lahat na ba? Nakapasok na? Kasi ako, oo, di ba? Simula na naman ang pagbabalik eskwela. Now, ang tanong ng bayan, di ba? Kasi sa pagbabalik eskwela, syempre may mga estudyante na nakakaranas din naman ng mga mental health concerns or whatever problems they may have, whether member ng LGBTQIA+ community or hindi. On that note, ang issue natin today is, dahil nga daw may ibang mga needs ang mga LGBTQIA+ students, dapat daw ba na magkaroon ng mga LGBTQIA+ counselors ang mga eskwelahan? Kasi hindi mandated eh. Ang sadly, no, sa isang universidad, maaring halimbawa 5 to 10 people lang ang counselors, ay ilang libo ang estudyante sa isang university. Tapos nun, minsan, wala pang miyembro ng LGBTQIA+ na counselor. Ano kaya ang masasabi ng ating ka-rainbow dito? Now, let's welcome, live and alive, dito sa studio, ang birthday celebrant natin. Okay? Mabuhay ka, Ashley! Ayan, pasok! Sige, titingnan natin. Oo. Nagulantang ang lahat ng dahil sa ating pa-birthday surprise. O yan. So habang hinihintay natin, kasi ganito yun, no? Ako mismo, ginawa ko na research yan. Sabi nga, nung counselor dun sa eskwelahan ko, which is UP Diliman, minsan may mga estudyante na ayaw lumapit sa mga straight na counselors kasi feeling nila hindi daw sila maintindihan. Pero tingnan natin kung ano yung saloobin ng ating once more. Oh, okay na. Ayan ha. Once more ang ating birthday celebrant. Happy birthday at mabuhay ka, Ashley. Ano masasabi mo dito?
1: Well, I get the point and the intention, but for me, ang inclusivity naman hindi naman siya one person's job. I mean, it is a school-wide responsibility. Mm-hmm. And I think every student deserves to feel seen, understood, and safe regardless of who they talk to.
0: Okay. Sige. Iano natin yan, ha? O sige, ayusin lang muna natin. Nagkakaroon lang tayo ng technicals. So, habang inaano natin, parang kasi napaka-controversial nitong issue natin, no? Kaya naman ang dami mga sumasabi na kung ano-ano. Pero sige, tingnan natin ang masasabi ng ating guest ngayon. O yan. I think okay na, no? Sige, o. Balikan natin ulit-uli. O sige, o. Happy birthday. O yan. Ano masasabi mo dito sa issue na to? Ayan, o. O, diba? Ayan ang ano natin. Ang atake natin, okay, o. Medyo ano, no? Iba yung sanib ng ating ano booth ngayon. Ayaw yatang may binabati na happy birthday. Pero hindi. Tuloy ang laban. Sabi nga nila, the show must go on. O, ulitin ko ulit. O, sige. Happy birthday. And,
2: thank you. Ayan. Ayaw yata sa akin.
0: Hindi yan. Huwag natin isipin yan. Ano lang yan? Mga ano pagsubok sa buhay. Yeah. Hinahanda ka lang yan. Diba? So, ito nga. Ano nga ba sa tingin mo? Dapat ba na magkaroon ng specific na LGBTQIA+ na counselor ang bawat eskwela?
2: Well, ako naman, I get the point and the intention. But I don't think na parang ang inclusivity naman kasi hindi naman siya one person's job. I mean, it is a school-wide responsibility. Mm-hmm. Like, every student deserves to feel seen, understood, and mm-hmm. safe regardless of who they talk to. So I think yung better approach or solution for this is just to ensure that every school counselor mm-hmm. meron silang cultural competency to support all students.
0: Okay, ayan. O sige, maraming salamat, Ashley, ha, saka happy birthday uli. Now, ako naman ang take ko doon, no, mga ka-rainbow. Ako, win. Okay, win. Yes, I would love to have an LGBTQIA+ counselor on board. Bakit? Familiarity can do wonders kasi, di ba? Sa isang tao, of course, you would feel safe with someone who you think could understand you more and no other person could understand you better than someone na kagaya mo, okay? While there would be sufficient training for everyone else in the university, siguro, I'm assuming lahat naman trained yan, di ba? You cannot really force a person, di ba, to open up if the person does not feel safe. And I think, whether, alam mo yon, whether straight or not, I would also have to agree that it all boils down to creating that safe space on a personal note for everyone else, regardless of their gender. Pero sa akin, plus point lang, kasi, di ba, mas madaling mag-rapport building kapag pareho kayo ng experience or pareho kayo mismo nung taong kausap mo. Ayan mga ka-rainbow, so naitawid na natin, di ba? After mga ano, mga struggles sa ating mga tech na ayaw magpabati ng birthday. Ayan, pero bago ang lahat, di ba? Ano natin yan, tatawid na natin yan dahil napaka-interesting ng topic natin for today. So pag-uusapan natin, usapang school tayo kanina, di ba? Yung pagkakaroon ng LGBTQIA+ counselor. Ngayon naman, paano nga ba ang usaping inclusivity pagdating sa mga public school na merong trans public school teacher, o di ba? Mahirap nga ba? Ano nga ba yung mga challenges? Well, tutok lang para malaman nyo, huwag kayong aalis dahil dito sa Rainbow Radio, belong kayo dito.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
3: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
3: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad.
3: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
3: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
0: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
2: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
0: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
3: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw kanina.
1: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
4: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
0: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
4: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang pagkainan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
5: Anak, pakikuha mo nga yung hanger sa kabilang kuha. Anak, teka, parang nahihilo ata ako ah.
6: Wala, ma. Humiling din po yata.
5: Nako, huwag kang magpanik, anak. Naalala mo ba yung sinabi ng teacher mo kapag lumilindol?
6: Mag-drop, cover, and hold.
5: Tara, anak. Dito tayo sa ilalim ng lamesa at safe dito.
6: Nay, yung pintana.
5: Iwasan mo din, anak, yung mga salamin o bintana kasi pwede kang mabagsakan yan.
6: Opo, ma. Oh, grabe. Kinabahan ako to na.
5: Huwag kang pangungunahan ng nervyos, anak, at lalong hindi ka makakaisip ng tama niyan. O, tapos na yung lindol. Kailangan na tayong lumabas agad-agad ng bahay.
6: Sige, anak. Tara po.
5: Naku, anak, teka. Kunin mo na muna yung emergency go bag mo para handa na tayo sakaling kailangan natin mag-evacuate.
6: Got it, ma. Thank you po sa reminders. Anong lang ang gagawin ka kung wala ka?
5: Asus, ang anak ko talaga.
7: Sa panahon ng sakuna at emergency, manatiling kalmado at laging alerto.
8: Radyo Magazine 1278.
9: Radyo Pilipinas.
5: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
7: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
5: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
7: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
5: Tandaan mo, mahal ha, buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
7: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
8: Radyo Magazine 1278.
9: Radyo Pilipinas.
10: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Magazine 1278.
11: Bubungad sa umaga.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
13: Mga programang aabangan.
14: Agahan ang gahaponan.
15: 66 Informasyon.
16: GIS, your General Information Station.
10: Radyo Magazine 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
17: Philippine Standard Time is 10:02 in the morning.
18: Ano man ang kasarian mo, join Kelito. Tutok na sa kauna-unahan
15: The first and the only
18: at original na programa sa radyo para sa LGBTQIA+ community, promoting inclusivity and diversity. Rainbow Radyo, malalim at malaman na talakayan ukol sa mga trending at relevant issues ng LGBTQIA+ community, kasama ang life coach ng bayan, Coach Mike Celis. Makinig, makisa, lahat tayo sama-sama, dahil belong ka rito. Rainbow Radyo.
17: Hello! Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, san man da ako ng mundo. Hello sa inyo! Welcome sa Rainbow Radyo! Ang nag-iisang programa para sa LGBTQIA+ community at mga allies. Ako po si Coach Mike Celis, ang inyong makakasama sa isang oras ng masayang chikahan at makabuluhang kwentuhan na walang intrigahan. Kaya naman mga ka-Rainbow, tutok na sa Radyo Magazine 1278 AM sa inyong talapihitan o di kaya naman sa live stream on Facebook, YouTube or PBS Receiver app. Para sa mga na-miss out nyo naman na mga episode ay mapapanood dito sa Rainbow Radyo Facebook page at kung nando kayo ngayon ay live na din, so like, share and follow. O mga ka-Rainbow, kamusta naman ang inyong July? Di ba ilang araw na lang, mag-August na, birth month ko na. So ano na nangyayari sa buhay natin? Well, kung ano man ang pinagdadaanan nyo ngayon, always remember that you are not alone and that you are supported and loved by yours truly. And much like before, simulan natin ang ating Sabado with good news dito lamang sa Balitang Bahaghari. Love wins sa Nepal. Naglabas kamakailan ng isang landmark desisyon ang Korte Suprema ng Nepal na naguutos sa gobyerno na kilalanin at ipatupad ang equal marriage rights para sa mga LGBTQIA+ couples. Ang nasabing ruling ay nagsasaad ng pag-update ng civil code para tanggalin ang mga discriminatory language at ang pagkakaroon ng hiwalay na marriage registry para sa mga same-sex couples. Ang Nepal ang pangalawang bansa sa Asia na kumikilala sa same-sex marriage na nauna nang ipinatupad sa bansang Taiwan. Mabuhay ka, Nepal! Sana naman sa Pilipinas soon ay ipatupad na rin ito dahil deserve ng ating mga kababayan na makatuluyan din kung sino man ang kanilang napupusuan. Oh, speaking of napupusuan, eto na tayo sa pinaka-paboritong segment ng buong bayan dahil napaka-educational daw. At ito na nga ang inaabangan ng lahat, ang baklavolary word for the day. Dahil sabi nga ni Mama RuPaul, no, learning is fundamental, kaya naman tuturuan ko kayo ng isa na namang word na magagamit nyo agad-agad saan mang conversation nyo. At ang word for the day natin ay FORDA. Ano nga ba ang ibig sabihin ng FORDA? Ang ibig sabihin ng FORDA ay para sa. So ginagamit mo lang siya na pang ano, pang describe sa mga gagawin mo at that moment. O gamitin na natin in a sentence. For the kayod ang ano, Mike Celis para sa upcoming trip sa birthday niya. O ba? Diba? Binulgar ko na talaga. Pero ganun yun, no? So kung may gagawin kayo at gusto nyo lang emphasize, gamitin lang natin ang word for the day natin na FORDA. Parang ano, tunog ng kalaban, di ba? Sa Shira. Yung mga ganung levels. Ayan. Oh, Dahil nga, nausapang kalaban naman, eh dapat, eh lahat tayo magkakampi bilang miyembro ng LGBTQIA+ community, ay deserve din natin marinig ang ating mga saloobin, no? Kaya naman, dito ay bibigyan natin ng plataforma ang mga queer community members dito lamang sa Winner Wiz, anong say mo te? Ano nga bang ating trending and relevant issue for today? So, eto na ang pag-uusapan natin, no? Kasi, sa akin lang naman, no? Pansin ko, no? Minsan, mas mura pa yung ano, mga bilihin abroad. Diba? As in, almost one-third ng price, half ng price, eh, ganun po talaga. Para ka naka-duty free lagi. Pero bakit pagdating sa atin, ang mahal-mahal na? So, ang tanong ng bayan ay, sa tingin mo, dapat ba bawasan na ang tax na patong sa bilihin? Baka naman, di ba? Kasi minsan ako, on a personal note ha, nasusyok ako minsan, halimbawa kumakain ka sa isang restaurant, meron ng service charge, meron pang VAT na ia-add, at kung ano-ano pang mga ewan ko, kung anong mga percentage, may 5%, may 3%, ganyan. So, dapat nga ba? Well, alamin natin yan. Pasok ka, Rainbow!
15: Bawasan lang ang tax na yan. Doble-doble na mga pinapatong nila sa atin. Parang di mo na maalam kung saan napupunta. Eh, sa ibang bansa nga, parang di ba mas mura mga bilihin. Baka naman pwede rin dito yan.
17: Alam mo, sana nga ka Rainbow na Jomar, no? Pwede dito. And sa akin, ang stand ko dyan ay win na win, di ba? Talaga naman, baka naman pwede naman bawasan natin yung mga tax natin. Now, baka sabihin naman sa akin kasi, di ba? Eh, dapat yan para magamit na pondo ng gobyerno sa mga proyekto. Baka naman po na pwede nating gawa ng ibang paraan para mas maging accessible at affordable ang mga bilihin, dahil buti sana kung tumataas din po ang sweldo ng mga tao, eh kaso ang tumataas lang sa kanila ay presyon. Tsaka kaiisip kung paano nga ba, diba, matutustusan ang pang-araw-araw nilang gastusin. So, naniniwala ko na kung kaya ng bansang Hong Kong or Thailand, ay kaya rin nating mga Pilipino dahil maabilidad tayo kung gugustuhin natin Beijing government. Ayan, mga ka-Rainbow! O, diba? Kompleto na agad para mas marahabang oras natin na chikahan kasama ang ating special guest for today. Sabi ko nga kaya ito yung suot ko, diba? Hot air balloon realness dahil love is in the air ngayon. O, diba? Makakasama natin via Zoom ang isang married, ha? Legit married lesbian couple. So, aalamin natin. Ano nga ba ang buhay mag-asawa para sa isang LGBTQIA+ couple? Masaya nga ba? O marami rin silang pinagdadaanan, di ba? Or mas mahirap nga ba para sa kanila dahil sa kanilang gender? Malalaman natin yan. Huwag kayong aalis. Kami po ay magbabalik. Kaya tutok lamang sa Rainbow Radio dahil belong kayo dito.
9: Radyo Pilipinas!
11: Radyo! Publiko!
8: Radyo Pilipinas Magazine 1278.
11: Bubungad sa umaga! Trending issues na pinag-uusapan!
8: Mga programang aabangan!
14: Agahan! Hanggang unan!
16: 66 Informasyon! GIS, your General Information Station.
10: Radyo Pilipinas Magazine 1278 AM.
16: This is a public service announcement.
18: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
19: This is a public service announcement.
20: A public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service,
21: and Radyo Magazine.
22: 12:78 AM.
23: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
24: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
25: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
24: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
26: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
24: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-iendorso.
27: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
24: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
26: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
27: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Magazine, 12:78 AM.
28: Naku! Umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
29: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong gargalan din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
28: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
29: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
28: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
29: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
21: Radyo Magazine 1278.
30: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Magazine
22: 1278 AM.
31: Rainbow Radyo. Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Celis tuwing Sabado, alas 10 ng umaga sa Radyo Magazine, 12:78 AM.
32: At tayo po ay nagbabalik sa Rainbow Radyo. Kayo po ay nakatutok pa rin sa Radyo Magazine, 12:78 AM sa inyong dalapihitan. O di kaya naman sa live stream on Facebook, YouTube, or PBS Receiver app. So, ayan. So, mga ka-Rainbow, gaya na napag-usapan natin kanina, pag-usapan nga natin ang buhay mag-asawa nitong lesbian couple natin na married. O, di ba, bongga? O, malalaman natin, naalala ko bigla yung sinasabi ng ano, ng mga nakakatanda sa atin dati na ang pag-asawa ay hindi parang kaning isusubo na iluluwa mo lang kung ano, ayaw mo na. Parang kaning na mainit na isusubo. Parang ganon, di ba? True naman, because it takes a lot of commitment, courage, and love to choose to be with someone forever. So, malalaman natin yan. Ayan, via Zoom, makakasama natin ang isang married lesbian couple. So, please welcome live and alive via Zoom si Justin Peña and Nika Del Rosario. Oh, di ba? Magandang umaga, Justine and Nika.
33: Hi!
34: Magandang umaga po.
32: Ayan. Parang ang fresh-fresh naman nila, di ba?
33: Parang lang.
32: Parang ang hangin-hangin, ganyan-ganyan. Napakaganda.
33: Lakas lang po yung electric fan.
32: Kailangan natin yan. Mainit ang panahon ngayon, di ba? Oh, yan. Kasing init ng pagmamahalan ng dalawa nating guests ngayon. O, simulan na natin. Alam niyo ako, na personal note, gustong-gusto ko nakakarinig ng mga love story kasi nakaka-inspire. Di ba? So, pakinggan muna natin yung sa inyo. Paano nga ba kayo nag-meet? Di ba?
33: Nagkakilala kami sa school, nung college, pero hindi pa kami magkaibigan noon. Nasa parehong course lang kami, tapos nagkataon meron kaming mga common friends.
32: Mm-hmm. Saan school to?
33: Ateneo po.
32: Oh, okay.
33: Magka-batch po kami tsaka magka-course.
32: Ah, okay. Ay, paano naman ano? Paano nag biglang parang, uy, iba yata yung tingin ko dito. O ganyan, di ba? Paano nangyari yung mga ganun? Oh.
33: Actually, crush ko na po siya noong college pa lang kasi siya po yung laging lead sa mga musical sa school.
32: Ah.
33: Tapos,
32: ah, so
33: pero then, may theater actors po siya.
32: Oh, okay. Eh, ikaw, ano ba yung ginagawa mo naman noon?
33: Estudyante lang po.
0: Nasa AMP po siya.
32: Okay.
0: So, yung musician's pool, kaya musician na rin po siya ngayon. Tsaka songwriter.
32: Oo nga! Dahil magaling ang stalking abilities ng aming coordinator, nalaman namin, di ba? Na ang galing-galing naman pala. O, yan. O, sige. So, paano ka nagkaroon ng courage noon, ano, Nika? Noong time na yun. Kasi syempre, pag crush-crush, napapanood mo siya, di ba? Parang ganyan. O, paano?
33: Hindi po ako nagkaroon ng courage. may boyfriend po kasi siya buong college. So, hindi ko naman po ever, hanggang crush lang ako. Nagkita lang po kami after 5 years.
32: Okay.
33: Parang kinuha po kami ng common friend namin na kumanta sa wedding po ng ate.
32: Okay. Oh, Justin, anyari?
0: Doon na nagsimula nung sa wedding. Mm. Bale, kumbaga nung sa wedding na nung friend, nung kapatid nung friend namin, ako na yung nag-make ng move nun.
32: Ay? Eh, yun naman pala. Iba naman pala si Nika, di ba? Patience is a virtue naman pala talaga dito sa ano. How did you make your move? Kasi syempre, hindi ba naloka si Nika nun? Nung siya.
33: Naloka po ako.
0: Parang hindi niya po na-realize na nagme-make ako ng moves.
32: Ah, okay, okay. If I may ask, no, kasi sabi ni Nika, for the longest time, may boyfriend ka nung college. What led to the change?
0: Honestly, I've always considered myself on the fluid side. So, kumbaga, maybe more technical term, mas pansexual or bisexual, ganon.
32: Mm-hmm. Nika, ikaw?
0: So I've always been open to it.
33: Hindi ko na, kasi nagkakagusto naman po ako sa lalaki before. Pero mas marami, parang feeling ko hindi po pantay yung sin spectrum po ang sexual. Medyo nandun na po ako sa gilid talaga. So, hindi ko na po tinatry identity. So, pag natanong po ako, sinasagot ko na lang po ako po ay queer.
32: Ah.
33: Kasi yun naman po yung general term.
32: Gusto ko yung in-explain niya, mga ka-rainbow ha, walang parang definite definition, di ba? Ang sexuality ng isang tao. At maaaring mag-iba to ha, di ba? Through the years, pwedeng ma-realize mo, ganito ako ngayon, then eventually ganyan. And it's okay, regardless, di ba? O so, eto na, punta na tayo sa making the moves, ganyan. Nika, pinansin mo ba siya agad? Kasi sabi niya, hindi mo raw alam eh. Diba?
33: Hindi, kasi parang noong time po na yun, dalawa na po yung nagustuhan ko na straight.
32: Parang dala ka na.
33: Opo. So, hindi ko po talaga siya kasi hirap po, pag sa babae po talaga, parang friendly talaga ang mga babae and touchy, ganun. So, parang simul after nung dalawang incident na yun, hindi na ako nag-a-assume po ever pag
32: Justin, ano ba kasi mga paramdam mo? Ayan, tingnan mo, nadala si Nika doon sa dalawi.
0: Oh. Kumbaga yung usual, pagka-flirt lang, touchy, tapos makompliment, gano'n. Pero hindi ko naman alam na parang, okay, hindi pala dapat gano'n. So, kinailangan ko na siyang diretsuhin talaga.
33: Kasi madalas naman po lahat, babae po pag friends kayo, touchy, tsaka makompliment. So, parang hindi siya naiba sa kung paano ako tratuhin ng mga friends ko na babae. So,
32: iba ba? Kasi I'm speaking from experience. Sa budding kasi, very straightforward. Di ba wala na yung mga ganyang-ganyang ano? It's either gusto ka or hindi. Mas how do I say it? Mas assertive. Di ba? Mas vocal. Eh, sa babae ba? Di ba? Ano ba yung mas maganda? Ayun, bigyan natin ng tips yung mga ka-rainbow natin, di ba? Kasi baka naghihintay din kayo kung nakaka-relate kayo dito. Ano ba yung mas maganda sa tingin nyo if you were to give an advice, kasi nanggaling kayo dun when showing your interest?
0: Ako personally, mas direct. Kasi marami ng uncertainty sa mundo. Kumbaga, kung gusto mo, go for it na. Parang tama na yung malabo na situation. So, usually pag ganun, mas
33: kung napapansin kong hindi niya nagigets, ididiretso ko nila. Oh, ako, I think po kasi yung nang, parang since hindi, never pa po siyang nag-move on a girl, parang ang ginawa po niya kung paano, anong gagawin niya usually with a guy. Eh parang yung mga lalaki po ata parang kahit subtle lang ano na, nag-a-assume na sila.
1: Oo. Maraming mga feelingero eh, no? Tapos sila pa yung galit
33: confident diba? Sila ko. Tapos magagalit sila kasi pinaasa sila.
1: Oo.
33: So opposite po yung the shade.
1: Oo. At sige, ito na. Onika, di ba diniretso ka na at naloka ka. How did you move on from that experience? Anong ginawa mo? Kasi syempre na-shook ka. Imagine, crush mo all your life ng ano, di ba? Ng college mo. Oh, tapos sinabi ka na parang kang jumakpat. 'Di ba? Oh.
33: Ba nangyari?
1: Oo, kasi no. You were coming from pain, 'di ba? Sabi mo nga may dalawa ka nang ina-achieve noon. Tapos eto na, yung crush mo biglang ano, nagpasabog. O anong ginawa mo noon?
33: Parang nung dinerecho na niya, parang after a while nag-date na po kami. Mm. Tapos ako po kasi talaga medyo serious, mabilis po akong ma-fall talaga.
1: Ah,
33: so, parang nagkaroon po ng ilang months na serious na ako siya, hindi pa.
1: Mm-hmm. Justin
33: so,
1: naman.
33: So, nagkaroon pa rin ng konting pain. Kumbaga, nag-hold yung stereotype na mas nasanay ako to take things slow. Hindi ko alam, iba pala yung slow pag wulaw. Kung alam niyo po yung song ni Sarah Gina Tala, sinulat ko po yun.
1: Ikaw yun, oo. Gusto kong manggaling sa'yo. Talaga sinabi ko din sa coordinator namin. Hindi ko babanggitin kailangan manggaling sa'yo. Kasi ayoko
33: mo yun. Tungkol po yun dun sa nangyari sa amin ng first few months.
1: Oh my God! So tungkol yun dun. Hoy, salamat naman, Justin, di ba? At ano, dahil dyan, meron kang box office na ano, di ba? Na kanta. Oh yun, so sabi nyo, ganun nga, di ba? Kapaan, ganyan. How long did you date before you decided to actually, you know, take it to the next level?
33: 3 months. So, okay. For me, sobrang bilis na
2: yun. 5 months ba yun? October.
1: Ah, pareho ba kayo ng partner?
33: medyo mahina lang po siya sa pag-complete ng mga banal-banal.
1: 5 months. 5 months.
33: 5 months. Sige.
1: Oh, uy, pero ano yun na? For me, medyo matagal na. For me, ah. Well, kasi pagdating sa mga gay standards, di ba, alam nyo naman di, 2 weeks lang.
33: Parang nag-hold naman yung stereotype na ganun. Kumbaga, I think ganun yung pace niya. Ako mas slow lang talaga in general.
1: I have a question though. Prior to ending up with each other, how many relationships have you had? Kasi I'm sure question niya ng mga ano, ng mga listeners and viewers natin na parang, uy, before you marry, syempre, di ba, may mga frogs. before that. So if you don't mind, if ano, nakailan kayo?
33: I've had 2 past serious relationships or isang serious, isang semi-serious, ganun.
1: Ang semi-serious ang ibig sabihin at ang serious ang ibig sabihin ay gaano katagal?
33: Yung serious nasa around 5-ish years. Yung okay. Semi-serious nasa mga 9 months. Ganun.
1: Okay. Nika, ikaw?
33: Ako po, nag-isa po akong ex. Tapos, actually, nung nag-reconnect po kami ni Joss, may dinidate po ako ng
1: eh, kaya ka talaga naloka, di ba?
33: Pero ano po kasi, ayaw po, 6 months na po kami nagde-date na, tapos ayaw po niya mag-commit. So, medyo situationship po.
1: Kasi,
33: parang tawag po ng mga kabataan. So, di po ako nag-cheat. To be clear.
1: Ay, hindi ko rin naisip yun. Ang inaisip ko lang, ay, grabe talaga si Faith, di ba? Parang talagang darating at ititest ka at papakita sa'yo why you had to wait that long. Kasi mas maluloka ka kung nag-commit siya, di ba?
33: Oh,
1: diba? So parang okay na nga yan, best option na yan. So you've dated, diba? For quite some time, I assume. How many years did you date before you finally decided to tie the knot?
33: Ikaw na sumagot na, may na ako sa dates.
1: Oo. Eh. Ako rin, hindi ka nag-iisa. Pareho tayo.
33: May na po ako sa math, pero natanda ako po yung naging kami po February 2016 po. Tapos, nag-propose po siya October 2021.
1: Ah! Ikaw ang nag-propose!
33: Ako yung nag-propose. Hindi ko na matandaan kung kailan. Nag-agree na po kami na siya yung magpo-propose. Kasi po, ayaw po niya nang sinusurprise. Tapos,
1: ay?
33: ako po yung ready na, maaga pa lang, ready na po ako. So, nag-usap kami na parang, sige, ikaw na lang mag-propose pag ready ka na.
1: Ah, so, okay. O, sige. Dahil ikaw nag-propose, kinikilig ako. Dahil ikaw nag-propose, Justin, what made you feel? Ano yung parang isang situation? Kasi sabi nila, di ba sa movies, pag na-feel mo na parang, oh my God, ito na, siya yung the one. Was there any specific situation that you felt that way? Ayan.
33: Kumbaga marami, pero we want, or at least I wanted to be responsible about it. Kasi kumbaga sa start pa lang nadala ka na eh. Parang one year pa lang inisip ko na ito na to. Pero syempre, maraming like, sa mga relationships, maraming mga issues na ma-arise. Parang yung kumbaga kung how we deal with conflict, how we plan our lives, ganun. So, after one year, kahit naisip ko na ito na to, naghintay ako until naayos namin, or at least di naman naayos, pero na-address namin yung mga certain issues. Yung, let's say, ano ba yung gusto namin pareho sa future, aligned ba kami doon, o kaya kung paano kami makipag-away, kailangan mahanapan namin ang paraan na mag-communicate, gano'n. Okay. Kasi ayoko yung parang madala ako sa emotion, tapos biglang pagka-engage na ako, ma-regret ko na parang hindi pala ito yung gusto ko.
1: Oo.
33: Pagod na ako, ganun.
1: Ay, ang ganda nun. Ikaw, Nika, paano mo nalaman na siya na?
33: Wala po ako masyadong train of thought. Parang kasi
1: basta ito na. Okay na yun.
33: Opo. Hindi ko na po masyado siyang in-overthink. Parang, I think, as a person po kasi talaga, parang willing po ako mag long-term commitment. Pag nagmahal po ako. Tapos,
1: beautiful.
33: Yun nga, parang college pa lang, crush ko na siya, ganun. So, nag-antay lang po talaga ako na maging ready siya.
1: Okay, eto na. Gusto ko muna maitanong to kasi para may cliffhanger tayong matindi-tindi, di ba? Justin, paano ka nga ba nag-propose? Di ba? Yun muna, bago tayo mag-commercial break.
33: So, this was mga kakatapos pa lang nung pandemic or medyo nag-open up pa lang after nung pandemic yung mundo. So, in-invite ko siya sa picnic out of town sa may Tanay. Sa may Tanay. Okay. Day nung kasal nung ate nung friend namin.
1: So, parang
33: nung nag-meet, kumbaga ginawa ko nung anniversary nung pagka-meet namin, pagka-reconnect namin. In-invite ko siya sa isang picnic sa Tanay. Tapos kasama yung mga doggies. Tapos nakakatawa kasi bumagyo noon at umulan at nadilubyo at lahat. Tapos
1: pero tuloy pa rin, 'di ba?
33: dapat may naka-set up doon na candle dinner ganyan. Tapos bilang may parang dilubyo, ang nangyari, nasa likod kami ng car, parang hatchback siya, nasa likod kami ng car, tapos nakabukas lang, tapos kita mo yung view ng city. Tapos nag-propose na lang ako doon. Kumbaga, pati yung food nasa mga bilao na lang sa lap namin, gano'n. Tapos doon na rin ako. May pamilya po nagsisigawan doon sa baba. May pamilya sa harap namin.
1: Oh my God!
33: Nanastock yung mochi nila sa harap sa putek.
1: Hindi mo alam kung anong unahin, di ba? Nika, ikaw, ano naman nag-reaction mo noon? At alam mo ba, meron ka bang feeling noon na parang ayun po?
33: Medyo, kasi magaling po siyang umarte, theater actress nga. So, every time siya na-surprise po niya ako, hindi ko na...
1: Nakikita.
33: Ako po kasi hindi ako magaling magkago ng mga bagay sa kanya. So, pag sinasabi ko, alam mo ba, ganyan, sasabi niya, oh, alam ko. Tagal ko pang inan. Tapos, yun po, hindi ako makapaniwala kasi parang for ilang months, parang sinet up, parang inano niya po talaga, parang kumbaga in-inception niya sa utak ko na hindi pa siya ready. Parang binabanggit niya lang na hindi pa siya ready.
1: Iba rin pala eh.
33: Parang pinag-isipan niya po talaga na
1: Na ito na.
33: Na parang minake sure niya na masusurprise ako.
1: Mm-mm.
33: So, ako naman po uto-uto. So,
1: pag may did you cry? Pareho ba kayo umiyak?
33: Umiyak po ako. Siya po ako.
1: Natuwa siya kasi mission accomplished. Diba? And that's beautiful, no? Ang ganda-ganda naman ang kwento ng ating mga ka-Rainbow. O, maka-Rainbow, huwag kayong aalis dahil babalik pa tayo. Usapang proposal, tapos na, kasala na tayo. So, tutok lang dito sa Rainbow Radio dahil belong kayo dito.
3: Radio Magazine 1278 AM.
26: Uy, Bex! Sino na naman yung kamitap mo?
4: Secret! Baka agawin mo.
5: Base sa resulta ng test mo, ikaw ay nagpositibo sa...
4: Ha? Pero Dok, okay naman ako ah. Wala naman ako nararamdaman. Hindi naman ako mukhang may sakit.
6: Walang mukha ang HIV. Pabata ng pabata ang tinatamaan ng HIV sa Pilipinas. Ayon sa datos ng Department of Health, mayroong 57 bagong kaso ng HIV ang naitatala sa bansa araw-araw.
4: Ano na mga pangarap ko? Ano nang gagawin ko?
26: Hoy, si OA, ang HIV ay nagagamot na. Hindi mo kailangang mamuhay sa takot.
6: Regular na magpa-check up, gumamit ng proteksyon, uminom ng pre-exposure prophylaxis o PrEP at higit sa lahat, sumunod sa antiretroviral therapy kung ikaw ay nagpositibo sa HIV. Ang HIV test ay libre at confidential. Ang tunay na pagmamahal ay nasa paalala mula sa pag-aalaga sa sarili at sa iba. Bisitahin ang pinakamalapit na HIV care facility sa inyong lugar.
4: Dahil mas nakakilig ang mahal kita, pag may kasunod na, ingat ka.
6: Isang paalala mula sa Radyo Magazine 1278 AM.
26: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
7: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
12: Radyo on the go.
11: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
26: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
11: Libre to ha?
26: Walang bayad?
11: Oo, walang bayad.
26: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
3: Radyo Magazine 1278 AM.
31: Rainbow Radyo. Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Celis tuwing Sabado, alas 10 ng umaga sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: At kayo pa rin po ay nakatutok sa Rainbow Radio. Ayan. At kung hindi pa, tutok lamang sa Radio Magazine 1278 AM sa inyong talapihitan. O di kaya naman, watch us sa live stream on Facebook, YouTube at PBS Receiver app. So nagbabalik tayo, kasama pa rin natin ang ating married couple na si Nika, 'di ba? And Justin. Oh, ayan. Kanina bago tayo mag commercial break, pinag-usapan natin ang proposal. So eto na. Paano naman yung planning ngayon sa wedding? Saka saan niyo ginanap to? Take me back to that moment.
33: Mm-mm. Sa Sydney po kami kinasal. Mm.
1: Legal doon? Yung marriage? Yes. Wow, oo. Beautiful.
33: Ang tagal po namin nag-discuss kung saan po namin gustong ikasal nung legal ceremony po. Parang na-consider po namin sa Canada din kasi marami po kaming kamag-anak doon. Mm. Pero nagkataon po kasi na meron akong friend na ikakasal sa Sydney ng August. Tapos, nag-promise po kasi ako, nung college po kami, nag-promise ako nakakanta ako sa kasal. Hindi ko naman po in-expect na sa Australia siya ikakasal.
1: So, napahama ka lang, di ba?
33: Oo. Sabi ko kay Joss, kailangan kong pumunta sa kasal na to. So, na-decide na lang namin na para sabay, para matipid.
1: Dula lang din.
33: Opo.
1: Hindi ba mahirap ang preparation? Kasi syempre abroad pa kayo and then how did it go? Paano may invited ba kayo? May mga final ba kayo? Kasi sabi nyo legal to, di ba? O mga ka-Rainbow, pwede sa Australia. O ipon-ipon yes. na. O go.
33: Actually, naging sobrang dali ng proseso doon. Kasi doon sa Australia, walang pinagkaiba yung same-sex marriage tsaka sa straight marriage. Mm. So, kumbaga yung process of applying for everything, sobrang dali lang. Kumbaga mag-fill out ka lang ng form online, mm-hmm. tapos magsisend ka lang ng requirements, tapos-tapos na. Same lang sa pag-apply ng visa. Mas tedious pa nga yung mag-apply ng tourist visa.
10: Ang ginawa lang po namin, nagpanotaryo lang po kami ng parang document na nakalagay intention or parang intention of marriage, parang ganun. Actually, mas mahirap pa nga po ata mag yung proseso ng pagpapakasal dito as a straight couple. Kasi ano po, yung kanila po is a purely legal ceremony, hindi po involved yung church.
1: So,
10: wala na po yung mga seminar.
1: Yung mga counseling, mga ganyan. Okay. Basta sure na kayo, ganyan. Open to sa lahat ng nationality? Meaning kahit hindi ka nakatira doon?
10: Nag-research po kasi kami. Kasi meron po mga ibang bansa na legal lang same-sex marriage. Pero may mga condition po. Like, for example po sa Taiwan, pwedeng ikasal lang same-sex marriage. Pero isa sa inyo dapat citizen Taiwanese ng Taiwan. Tapos sa Spain naman po, pwede ang same-sex marriage pero dapat po nakatira po kayo doon for at least 3 months.
1: May mga gano'n. Dito wala. Well, good for you. Nasabi mo, madali nga yung proseso ng pag-a-apply nitong marriage na to sa Australia. Pero ang tanong ko, naging madali din ba para sa mga kamag-anak nyo? Siyempre, magulang, di ba? Or mga kapatid or kaibigan na matanggap yung decision nyo. Kasi mga ka-Rainbow, hindi po biro ang ang pagpapakasal. Siyempre, milestone to sa buhay. So, ano yung nag-reaction nila?
10: Wala pong problema sa kaibigan tsaka kapatid. Yung magulang po, yun po yung medyo... Actually, nagpaalam po siya sa parents ko. Tatlong mm-hmm. beses siyang nagpaalam kung pwede siyang mag-propose. Parang dalawang beses silang nag-no.
1: Alam mo, gusto ko maging friend to si Justin eh. Kailangan ito yung gagawin kong BFF. Kailangan ko na mga ganyan sa buhay. Ang gano'n na loob. Oo, iba! tapos?
10: Pangatlong beses. Parang yung pangatlong beses to, parang paalam na lang, hindi na paalam.
33: Kumbaga yung pangatlong beses, pinaalam ko na lang sa kanila out of respect. Kasi feeling ko naman,

0: Yung sinasabi nyo nga na ceremony dito sa Philippines naman, what exactly did you have? Kasi, as far as I know, di ba, ang dalawang bansa pa lang na nagli-legalize sa Asia, gaya nga ng inano, nireport ko kanina, ay ang Taiwan sa Nepal ng ano, same-sex marriage. Ano yung ano, ginawa nyo dito sa Pilipinas?
1: Yung ginawa po namin sa Pilipinas ay holy union. Bale, iba po siya sa holy matrimony. Kumbaga yung holy matrimony, part siya ng mga sacrament sa church. Yung holy union, symbolic celebration lang. And anyone can have a holy union together. So, bilang sa Pilipinas...
0: Ay, hindi siya exclusive for LGBT.
1: Hindi
0: ano?
1: Po.
0: Okay.
1: Bale, kumbaga kung magre-renew kayo ng vows, pwede kayo mag-holy union kung gusto nyo, that sort of thing. Kumbaga, dito kasi sa Pilipinas, hindi pa pwede yung same-sex marriage.
0: Correct.
1: So, sa church ang mau-offer, or certain churches, mau-offer lang nila ang holy union, which is very different from holy matrimony.
2: Pero, so, hindi po siya pwedeng tawaging marriage or wedding. Hindi po siya pwedeng
0: it's
2: tawaging.
0: A union. But technically, di ba, kasal kayo sa Sydney, kasal kayo,
1: yes,
0: and then
1: po.
0: Dito, union. As of this moment, kasi hindi pa nga ina-approve, pero malay naman natin, di ba, eventually, we know, for those who are curious, kung anong church to at saan. Kasi ako, marami rin ako nababasa na parang halimbawa, they get couples na ano, they marry in this church sa Malate or ganyan. If you can share with us, church ba to?
1: Yes, kumbaga we had si Reverend Agbayani for the sa LGBT Christian Church po yung pangalan. So
0: okay.
1: And isa po siyang ordained na ano na reverend, pero parang LGBT din po siya. So siya po yung founder nung church.
0: Hindi ba yun doon sa May B Hotel sa QC? Alam ko meron doon eh, parang sa QC rin may something na church na ano.
1: Dalawa po kasi yung medyo known na sila po, at saka yung Open Table.
0: Okay. Ayan, gusto ko sila makuha din dito sa programa kasi napaka-interesting na topic niya, no? Ang bongga! So, eto na, tawid na tayo. O, yan na, Holy Union, mga ka-rainbow, ang tawag doon. Okay, pero sila, kasal po sila sa Australia. Tama ba ang intindi ko naman sa inyong dalawa, lovey-dovey, na pagdating sa Australia, you get the same rights as everyone else na married?
1: Actually, hindi lang po sa Australia. Sa lahat po ng bansa na legal ang same-sex.
0: Ang bongga!
1: Yes. So, balik kaya po namin inisip na magka-legal ceremony kahit hindi sa Pilipinas.
0: Mm.
1: Para pag mag-travel kami, meron kaming documents na counted kami as legally married couple.
0: Ayan. O, dahil usapang legally married couple, isa rin sa mga tanong ng bayan, bakit hindi kayo pareho ng surname? Oh, di ba? Curious question yan. Kasi di ba normally, pag mga ano married couple, parang meron ng mga dash-dash, ganyan. Bakit nga ba?
1: Kumbaga sa Philippines po, hindi pa counted yung marriage namin kahit as civil union.
0: Mm-hmm.
1: So given that, hindi kami nagka-qualify to change our names.
2: Bale, for that reason.
1: For that reason. Bale, sa Pilipinas kasi meron lang, I think, 3 or a certain number of reasons kung bakit pwede magpalit ng name. Marriage counted, pero kailangan hetero yung couple.
0: Oh, bigla ako napaisip kasi may friend ako na same-sex sila. Nagpalit talaga, as in nag-dash. Nag-dash sila ng mga apelido. So parang, tingnan nga natin yan. O sige, eto na. Bukod kasi sa pagpapalit ng apelido, ang marriage kasi goes beyond that. Pinakamadali yun, di ba? Ano yung mga adjustments? Siyempre kahit no matter how well you know each other, kapag kasal na kayo, may mga adjustments yan. Ano yung mga adjustments nyo sa isa't isa?
2: Actually, para sa akin po, yung pinakamalaking adjustments nangyari po when we started living together.
0: Mm.
2: Kasi 2018 pa lang po nag-live together na po kami. So, pag tumitira ka talaga, pag nasa
0: so,
2: isang hukong ka talaga, kasama ng ibang tao na hindi mo kasama lumaki, magkakaroon talaga ng adjustment period kasi magkaiba kayo ng mga habits, magkaiba ko kayo ng mga kinasanayan na mga bagay. So, yung siguro po, kaya pag tinatanong po ako, kung anong difference sa kasal no married life tsaka hindi married life, parang kasi hindi naman po kami legal na kasalan dito, so parang yung mas malaki po yung adjustment para sa akin sa

0: together tsaka not living together. Kasi no, siguro
1: Oo.
0: yung difference po para sa akin ng pinakamalaki is parang yung pamilya ko, Chinese po kasi ako. So
1: Ah.
0: parang noong tinanggap na po nila ako, yung nag-iiba po talaga kasi yung treatment sa in-law pag kinasal na kayo. As in, nagiging part na siya ng family, ganun. Parang automatic invited na siya
1: Lahat.
0: sa mga lahat, sa mga gathering, ganun. So parang nung kinasal po kami, yung pagtrato po sa kanya nung parents ko tsaka ng mga kamag-anak ko, parang anak na rin po.
1: And that's beautiful. Ikaw, Justin, biggest adjustment mo naman.
0: Kumbaga, yung ako personally, yung biggest adjustment ko is being a part of her family. Kasi kumbaga yung family
1: I
0: po
1: can
0: namin hindi
1: imagine.
0: yung family po namin hindi ganun ka-close. So di ko naman sila masyado nakikita, pero yung sa family niya, very tightly
1: Tight-knit.
0: knit po sila. So kumbaga tama po yung sinabi nila na pag ikasal ka, hindi lang yung partner mo yung
1: Buong pamilya.
0: napapartner mo, pati yung buong pamilya nila. So, yun po, yung adjustment kung paano gumalaw yung family nila, kung ano yung mga traditions nila, kung paano ma-incorporate yun sa life namin. Tsaka yung kung gaano kadalas po kami magkita, lagi siyang nanginibago kasi parang every week kailangan nagkikita kami, tapos parang ilang beses kami nagbabakasyon in a year. Yun.
1: Wow, ang ganda naman. Pero again, yun yung mga magagandang part, di ba? You get to know each other's family. Ganyan, magkasama na kayo. What was the biggest challenge naman for you na pinagdaanan nyo and how did you actually survive it?
0: I think for us, in terms of, ako personally, it was, yung isa, securing documents. Kasi dahil hindi nga kami counted as a married couple dito sa Pilipinas, kailangan namin mag-secure ng SPA or yung mga certain documents para, let's say, pag may ma-hospital sa amin, counted kami pa rin as partners, o kaya fixing our assets or yung mga bank account sa amin, ganun, kailangan mag-joint account kami na kami mismo gagawa. Tsaka siguro yung pagka-accept na meron at meron pa rin hindi magiging okay sa aming union. Very less and less na, I would say, pero kumbaga adjustment pa rin siya.
1: Correct.
0: And maganda naman na makita na considering kung kailan kami nagsimula at ngayon, ang laki na nung difference na
1: Totoo.
0: ngayon mas tanggap na kami sa environment namin.
1: True. Ang ganda nun, no? And actually, yun nga, yung mga nababanggit mong mga sabi, mga mahirap kumuha ng dokumento para sa mga ganyan. Maraming salamat sa mga nagpapatupad ng ano right to care card ngayon na pinapayagan, 'di ba, mga same-sex spouses na mag-decide para na sa kanilang mga partners. And of course, yung legal ownership, 'di ba, ng mga same-sex couples pagdating sa mga properties. So, napakagandang development na niya eh sana marami pa nga tayong ganyan. Oh, eto na.
0: Yes.
1: Kasal na, 'di ba? Dito sa Pilipinas ba? Sa tingin nyo, kung meron tayong dapat improve pagdating sa pagtrato sa mga same-sex couples like you na ano naman, may married abroad and then ano dito, holy union, what would you suggest if nakikinig ang ating government or ang ating society right now?
0: Ako personally, ano lang talaga siya. Kailangan one, madala na sa government. Kumbaga, hindi hinihingi ng LGBT couples ang holy matrimony. Ang gusto lang talaga ay acknowledgement ng government na partners kayo. Kasi ang laking bagay, let's say 50 years na kayo live-in, pero
1: True.
0: hindi pa rin kayo counted as a unit. Mahirap po yun.
1: Totoo naman. 'Di ba? Government paging, 'di ba? Baka naman may ibang mga countries na tayo na 'yung pangatlo dito sa Asia. Oh, on that note naman, how many years na kayo married niyan? 3? 4? Tama ba?
0: Magpo-foreign na po sa
1: Oh,
0: OMS.
1: di ba na compute ko? Oh, may natira pa. May natira pa sa math natin. Ayun, magpo 4 years na kayo. What's the biggest lesson that you've learned as a married couple? Sige nga, as a married same-sex couple.
0: Ako po siguro, hindi naman po siya mas, I mean, other than the legalities, parang hindi naman po siya masyadong naiiba sa marriage of a straight couple, yung
1: Alam mo,
0: magkakaroon
1: yun
0: po
1: yung common
0: talaga.
1: misconception, yan ha? Tuhugin ko lang yun, mga ka-rainbow. Sa totoo lang, wala namang pinagkaiba eh, di ba? Sabi nga
0: Wala
1: nila,
0: po talaga.
1: love is love. Pareho lang yan ang dynamics. Nagkaiba lang dun sa gender na involved, di ba?
0: Pareho.
1: Ayan,
0: Pareho lang
1: sige,
0: po kami nakagown nung kasal. Pero,
1: na ang ganda, nakikita naman nila yung mga pic, di ba? O, yan. O, ikaw naman, Justine.
0: Ako, yun, same lang din po siya as any heteronormative couple. Kumbaga, like any other couple, mahirap talaga ang marriage. Kasi, kumbaga, hindi nyo na pwedeng talikuran, hindi na kayo pwede mag-quit. Mag-aaway kayo at mag-aaway, kailangan nyo na lang iplano at ayusin kung paano kayo mag-aaway na tama yung pagtrato nyo sa isa't isa. Kasi minsan, nagkakainitan talaga. So, like any couple, hindi siya madali.
1: True naman. Talagang ano yan, commitment 100%, di ba? The moment that you get married to someone, forever na yan. Hopefully, di ba? Sa lahat naman ng sitwasyon, a case-to-case basis. But on that note, ilan taon na ba kayo ngayon? If you don't mind my asking.
0: 36 po kami
1: pare. 36 pare. Sige, ito na ang ating ano, pakidig question. What message would you have for each other dun sa, let's say, 75-year-old versions of yourself? If kaharap mo ngayon ang 75-year-old version ng partner mo, anong sasabihin mo? Di ba? Sino mauuna?
0: Kausap yung partner mo or yourself na 75?
1: Kausap yung partner mo. Yung 75-year-old version ng partner mo, kausap mo ngayon.
0: Tatanong ko siguro paano tayo nakaabot dito. Pakisabi yung secret.
1: Akala ko ang tanong mo, naggamot ka na ba? Well, maganda rin yun. Totoo, di ba? Minsan, in disbelief, ako nga, eh, kung halimbawa ako si Nika, parang, paano ko nga uli na-achieve tong crush ko? Kasi kailangan ibigay ko yung tips nito sa mas nakakabata sa akin.
0: Kung kakausapin ko po yung 15-year-old self.
1: Itong gawin mo, di ba? Pero yung 75-year-old self naman ni, ano, ni Justine, ano sabihin mo sa kanya?
0: Siguro po, ano, sasabihin ko sana, hindi ka pa nagsasawa, pagpasensyahan ako, ganun. And sana matupad yung dream ko na matanda na tayong dalawa, tapos nagta-travel pa rin tayo, ganun. Yung sabi ng uso ngayon na meme, nagtataguan ng gamot, tsaka nagkakarera sa wheelchair.
1: Sabi sa'yo, gamot ang usapan natin.
0: Gamot talaga.
1: Oh, ang ganda.
0: Kasi, yun nga, parang na-achieve ko na po yung mga gusto ko sa career ko, sa trabaho ko. Gusto ko na lang pong tumanda kasama siya, tapos maging peaceful yung buhay namin. Ayun, so sana, yun siguro, tatanungin ko po yung 75-year-old self niya na parang, nairita ka pa ba sa akin, or ba? Siguro, malakas ka mang asar. Pero nakaabot tayo ng 75. Pasensya na kung tinatago ko yung mga gamot mo.
1: Grabe ang kilig ko dito, ha? Oo, tatandaan natin yan. Pag tumatanda na, usapang gamot po ang natin. O, ayan. Ngayon naman, para sa ating mga listeners and viewers na miyembro ng LGBTQIA+ community, siguro na gusto magpakasal, ano ang ma-advise nyo sa kanila? Ayan.
0: Ang sa akin, una sa lahat, pag-isipan nyo mabuti. Pag-usapan nyo yung mga kailangan pag-usapan bago pa kayo ma-engage. Kung gusto nyo ba magkaanak, kung saan kayo titira, ano ba yung mga dreams nyo. Kailangan open kayo sa mga ganong topics. Tapos pangalawa, kailangan handa kayo na yung pakakasalan nyo, mag-iiba at mag-iiba yung personality nila. Kasi hindi mo mapipigilan na mag-grow yung isang tao at magbago. So bago pa kayo magpakasal, pag-isipan nyo kung evolve yung taong kaharap nyo, kaya nyo pa rin bang panindigan yung commitment nyo. At pangatlo, kumbaga, kailangan nyo i-accept na minsan, love is not enough. Kailangan may communication, kailangan may respect. Kailangan nyo alamin na kung magpapakasal kayo, it's a lot of hard work. Worth it siya, pero maraming ilalaan na oras for it.
1: Ganda. Nika, ikaw?
0: Ako po, pag napag-isipan nyo na po yung lahat.
1: Oo, ito naman.
0: Kasi marami pong nagme-message sa amin na na-intimidate sila or na-overwhelm sila dun sa prospect ng pag-start nung legal na wedding. Kasi nga, ibang bansa, may evolved na ibang bansa. Pero huwag po kayong matakot kasi madali lang po siya talaga. And dumadami na po yung content creators na kinakas na same-sex marriage, sinishare yung same-sex marriage journey nila. So, kasi nung nag-start po kami, wala po talagang, walang guides, walang anything. Wala, so, as in talagang,
2: kami, hindi namin alam.
0: Kami po yung unang same-sex couple na nakilala namin na nakakasal. So, ngayon po, yun nga, that was 4 years ago. Ngayon, medyo marami na po. And huwag kayong mahiyang magtanong sa mga kakilala nyo, ganun. Tapos, promise, madali lang po siya talaga. At meron po talagang mga bansa na may tinatawag po silang wedding tourism na parang pinapromote po nila para i-boost yung tourism nila.
1: Wow.
0: Parang dinadalian po talaga nila yung process of setting up a wedding there para dumami po yung mga turista
1: Ayan.
0: Nila. So I think kasama po yung Australia doon, I think Denmark, so
2: Spain.
0: Ayun, Spain. So wag po kayong matakot pag desidido na po kayo na ikakasal kayo. Wag niyo hayaan yung fear niyo na maging obstacle saan. So, gusto niyo.
1: Sa love, di ba? Ang ganda! Yan ha. Ayan, dahil sabi mo nga, marami nang tatanong sa inyo. Para doon sa mga gusto pang malaman, yung tungkol nga sa pagpapakasal at sa mga ibang bagay bilang married couples, saan nila kayo pwedeng mahanap?
2: Meron kaming joint social media sa TikTok. It's Just and Nika sa TikTok. Tapos, meron din kaming individual channels. Yung sa akin, just.eats sa Instagram and just Peña sa TikTok.
1: Mm-hmm.
0: Yung akin po, Nika Del Rosario sa Instagram. Tapos sa TikTok po, Del Rosario Nika kasi nakuha na yung Nika Del Rosario.
1: Oo. Ayan. Okay lang yan dahil nakuha mo naman si Justin. And on that note, diba, maraming salamat Justin and Nika sa pagsama sa amin today. Mabuhay kayo and sana balitaan nyo pa rin kami soon kung anong next for you guys. Okay? Mahal namin salamat kayo. Po. Maraming
2: Thank
1: salamat.
2: You. Thanks, Coach Mike.
1: Ayan, maraming salamat sa ating nakakakilig na mga guest, promise. Kinilig ako dito, ha? And gaya ng dati, share ko lang yung mga napulot ko sa kanila ngayon. Ako yung pagpili dun sa The One, talagang pinag-iisipan yan. Hindi yan minamadali. Take your time until such time that you feel that you're ready and that you're sure. And then next one, yung kakasabi lang kanina ni Nika, huwag matakot, di ba? Kasi at the end of the day, kahit ano pang gender nyo, eh worth it yan. And let's just allow love to win always and in always. Maraming salamat sa lahat po ng sumabaybay ngayon sa Rainbow Radio. Again, pwede nyo panoorin na replay afterwards. And magpapaalam na po tayo, but gaya ng dati, bago pa tayo umalis, laging tandaan, ano man ang pinagdadaanan, kaya mo yan. Dahil dito, walang iwanan. Sa Rainbow Radio, belong kayo dito. Ako po si Coach Mike Celis. Hanggang sa muli. Bye!
3: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
8: Hala, totoo? San ka sumali?
7: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
8: Naku po! Juan! Scam yan!
7: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
8: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
7: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
8: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
7: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
8: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
7: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
9: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
8: Kaya huwag magpabudol, bes!
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Legacy,
3: 1278 AM.
10: This is a public service announcement.
15: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
10: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service,
3: and
10: Radyo Magazine,
3: 1278 AM.
16: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
17: Fake news yan! Mali!
18: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
17: Fake news yan! Mali!
19: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
17: Fake news yan! Mali!
20: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
21: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
22: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
21: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
22: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
21: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
23: Dagling kaalaman.
24: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang 2 stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa 3rd yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep, ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
0: Dagling kaalaman.
18: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
16: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
1: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
16: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
18: Huwag!
2: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
18: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
4: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
18: Libre to ha?
4: Walang bayad?
18: Oo, walang bayad.
4: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
23: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
25: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
26: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
27: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
18: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
28: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
29: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
10: Radyo Magazine, 1278.
3: Bubungad sa umaga.
30: Trending issues na pinag-uusapan.
31: Mga programang aabangan.
32: Agahan.
33: Six Informasyon, GIS, your General Information Station.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
34: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
34: Radyo Pilipinas.
35: Welcome sa Mind Matters, kung saan ang bawat kwentuhan ay isang hakbang tungo sa pag-unawa, paghilom at pag-asa. Samahan niyo kaming pag-usapan ng mental wellness at himayin ang mga paksang sumasalamin sa ating lahat. Tara na't makinig sa usapang makabuluhan, payo ng eksperto at mga kwentong nagbibigay inspirasyon. Usap tayo, sabay nating tatahakin ito. Hatid sa inyo ng Philippine Psychiatric Association dito sa Radyo Magazine.
36: Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa Mind Matters. Ako po si Dr. Hansel Dave Sabellino, isang miyembro ng Philippine Psychiatric Association. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayong Sabado ng umaga. Samahan niyo po kami sa sana namang mahalagang talakayan tungkol sa ating kalusugan, ang kaisipan. Pero bago tayo magsimula, on behalf of Philippine Psychiatric Association, nagpapasalamat po kami sa Radyo Magazine, Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, Officer in Charge, Sir Alan Alianige, Radyo Magazine Station Manager, Ms. Marinela Texon, Technical Team, Marisol Malimban, Sam Reyes, Rona Esperanza, Julius Ungab, Camille Umali, Executive Producer, Jared Moreno, and Stinger Voiceover, Mitzi Colleen Aguinaldo. So, maraming salamat po. At sa panahon ngayon, halos lahat na po ng ating kailangan ay nasa gadgets na. Pagbabayad ng bills, pamimili, pagkikipag-usap sa pamilya at kaibigan, at pati libangan. kasama na rin dito ang online gambling o online na pagsusugal na mas madali nang ma-access sa anumang oras at saan mang lugar. Marami ang nagsisimula rito bilang simpleng libangan o pampalipas oras, ngunit para sa ilan, maaari itong unti-unting maging isang suliranin na nakakaapekto sa kanilang pera, relasyon sa pamilya, trabaho, at maging sa kanilang kalusugang pangkaisipan. Sa ating episode ngayon na may pamagat na Mastering the Odds, Problem Online Gambling 101, pag-uusapan natin kung paano nagiging problema ang online gambling. Bakit ito nakakahatak sa maraming tao? Ano ang senyales na dapat bantayan? At higit sa lahat, paano tayo makakaiwas at makakatulong sa mga taong maaaring nahihirapan na? Kaya samahan niyo po kami sa susunod na oras habang ating binubuksan ang isang mahalagang pag-uusap tungkol sa online gambling at mental health. May chance din po kayong magtanong ng live, i-comment lang sa Facebook page ng Radyo Magazine 1278 AM to participate in today's discussion. Let's make this a meaningful discussion po. At ngayon, para tulungan tayong mas maintindihan ang mahalagang paksang ito, makakasama natin ang isang kapwa na psychiatrist na may espesyal na pagsasanay sa addiction psychiatry. Sa loob ng maraming taon, tinulungan na niya ang mga taong nahaharap sa iba't ibang uring addiction at mga sulinanin sa kalusugang pangkaisipan. Sa pamamagitan ng kanyang malawak na kaalaman, karanasan at malasakit sa bawat pasyente, tutulungan niya tayong maunawaan kung paano naaapektuhan ng online gambling ang ating utak, pag-uugali, emosyon at pang-araw-araw na buhay. At higit sa lahat, kung paano tayo makakaiwas at makakabangon mula rito. At ngayon, atin pong malugod na salubungin at tanggapin si Dr. Mary Ann Sunga, MD, FPPA, FPNA. Good morning, Doc. Thank you so much for joining us here in Mind Matters.
0: Good morning, Dave, at sa lahat po ng ating mga nakikinig po ngayon sa Radyo Magazine. Salamat po sa opportunity na ito.
36: Doc, bago po natin pag-usapan ng online gambling, Dr. Mary Ann, inawin muna natin ang ibig sabihin ng pagsusugal. Ano nga ba ang maituturing na pagsusugal? And paano natin malalaman kung ang isang ginagawa ay simpleng laro lang, simpleng pagbili o isa ng pagsusugal?
0: Okay, maganda nga simulain, Doc Dave, no, na doon muna tayo sa common knowledge, no, kung ano yung gamble or sugal, no, kung tawagin natin sa ating mga Pilipino. Tatlong bagay yung makikita natin sa isang sugal, no. Una, nandun yung pagpupusta, no, yung essentially yung sugal, no, yung risk. Nagre-risk tayo, nagpupusta ng pera o anumang ka-equivalent ng pera. Pinupusta para sa isang uncertain outcome, no, hindi mo alam kung mananalo ka o hindi. Hindi ka sigurado sa kahinatnan, pero nandun yung hope, nandun yung anticipation, expectation, and desire na manalo ka. So again, tatlong bagay, no, para sabihin na gamble itong in-engage mo, no. May pusta, may risk para sa isang uncertain outcome, at ikaw ay nag-anticipate na manalo. So kahit anong laro, on-site or online, no, for that matter, yung pinag-usapan natin ngayon, basta may pusta yan at ikay umaasang manalo kahit hindi ka sigurado, yan po ay gamble. Gambling.
36: Yes po. Totoo po, doktora. Noon nga po, di ba, kailangan pang pumunta sa casino, sabungan, o iba pang lugar para makapagsugal. Pero ngayon, isang pindot na lang sa cellphone ay pwede nang tumaya anumang oras at kahit saan. Ano-ano po ba ang mga pinakakaraniwang uri ng online gambling na ginagamit ng mga Pilipino ngayon? At bakit kaya mas maraming tao ang naaakit dito? Mas nagiging mahirap po ba tuloy kontuloy na kumpara sa traditional na pagsusugal?
0: Okay. Ang uuso ngayon, no, yung mga online casino, no. So parang ginawa lang nating online platform yung mga talagang nilalaro na on-site, no? So, kasama yung sa online casinos, yung mga slot machines, okay? Yung mga poker games, at isang popular, no, sa mga Pilipino, yung e-bingo, no? Yung bingo games, makikita rin dyan, even sports betting, pati sabong, online na rin ang sabong, at iba pang specialty games, no, na by the way, ano, kung titignan natin, sa totoo, no, may mga takdang uri lang ng mga online games ang pinahintulutan ng aking podcore, actually, no. Pero yung mga nabanggit ko, kasama yon doon sa mga legal na mga online gambling ngayon, no. Yung si tinanong mo, no, Doc Dave, yung bakit mas marami ngayon ang na-hook dito sa online gambling, no. Totoo yan. At malaki yung impact ng pandemic, no, yung pagkaka-lockdown natin, no, during pandemic. Dahil naging readily available na weapon of distraction talaga, no, yung wala kasing magawa, nasa bahay lang, so laging online, no. Actually, even before pandemic, readily available na kasi siya. It's accessible, no, madaling bumili na ng cellphone, mas online na yung platforms natin ngayon kesa nga texting, di ba? So far reaching yung kayang mag-engage online, no? Kaya mas maraming tao ngayon na nahuhook dito. At hindi lang yun eh, kasi yung bang betting requirement for the online games, no, mas mababa, as low as 1 peso, no, pwede nang mag-engage sa online gambling. Kaya ngayon tayo nakakakita ng mga populasyon na dati walang kakahiyahang mag-gambling eh. 'Di ba? Ang pupunta lang dati sa online casino ay sa on-site casino, yung talagang may spare money, no, na mawalan man ng kaperahan, meron pa din, no. Dahil sa online gambling, no, dahil napakadali niyang gawin, ang dami ng at mura pati, no. So mas maraming population ngayon yung kayang mag-engage sa gambling, no. Isa pang malaking factor kung bakit marami ang nahumaling dito kasi may e-wallet na rin. Siyempre, kung may online gambling, meron din mekanismo para online din yung pagbabayad, no? So, at yung e-wallets natin, GCash, no? Maya, I have nothing against these platforms, you know? Pero yung mga e-wallets na pwedeng gamitin, no? Para dito sa pagka-cash in sa mga online gambling. So, very easy to navigate ngayon yung gambling. Kaya hindi nakakagulat marami pong nahuhook dito. At makikita po yan kahit tignan mo yung datos na pinipresent ng ating PagCore, talagang 4 times the earning, no, in a matter of 4 years, 4 times the earning from online gambling, no. In fact, sabi nila sa latest report nga nila, 60% of what they earn ay galing sa online gambling. So, ganun po kalaki ang problemang ito. Kaya magandang oportunidad ito, no, na bubuksan natin yung kamalayan ng ating mga tungkol dito.
36: Totoo nga po. Sa lahat ng panahon na okay na okay talaga ang accessibility. But at the same time, lahat ng tao na normally hindi nga natin nakikita na pumupunta, may choice na sila. At yun na tuloy doon ang ating kailangan. Konto rin kasi nga po, di ba, hanggang saan or ano po ba ang limitasyon sa mga ganitong bagay, yun ang isang katumingan din. Po. Now, sa inyong palagay po, Doktora Mary Ann, mas delikado po ba ang online gambling kaysa sa traditional na pagsusugal? Ano po ba ang mga panganib nito, lalo na kung napakadali na nitong ma-access at wala ng mga natural na limitasyon tulad ng oras o biyahe? O syempre, ang establishment ko, kaya ko ng casino, sabi ko.
0: Sa tingin ko, oo, mas delikado siya. Tulad nga ng sinabi ko, far-reaching kasi, no, yung population na kayang i-engage dun sa online gambling. Dati nga, no, limitado lang yung sector ng lipunan natin na kaya mag-gamble. Pero ngayon, makikita natin manggagawang Pilipino, mga wage earners, mga working professionals. Baski yung mga may bahay, no, na dati naglilinis lang naman ng mga misis, nag-aalaga ng anak. Ngayon, may pampalipas oras na sila sa bahay, no, na online gambling. At pati yung isa pang vulnerable population, yung mga kabataan, eh, no? Kasi pati mga kabataan ngayon, dulot ng online class or yung mga educational activities nila, no, na online din, pati sila pwedeng may pagkakataon din, eh, na maka-stumble on online gaming platform. So, far-reaching in terms of yung populations, no? So we have a new breed of gamblers. Yan yung nakikita natin with the rise of online gambling. Mas delikado siya in the sense na napaka malaki yung impact. Kasi pera yung nalulustay, eh, no? And alam mo naman, pag sa ating mga Pilipino, pag pera yung kakulangan, damay-damay na yan, eh, di ba? Problema ng buong household pag nalustay yung pera. Kung na naubusan yung resource, hindi lang basta naubos, eh, nautang pa, no? So baon na sa utang, no? And these are people who are not exactly wealthy, di ba? Yung mga working professionals natin, pag nabaon sa utang, sila yung magiging new poor in the land also. At pag walang resources, it will also have an impact on their access to treatment. No? Paano sila magkakaroon ng karampatang recovery plan, no? Kung wala rin silang resources para doon, no? So, two things, no? Delikado siya kasi far-reaching. Delikado kasi parang dead end, no? Pag nandun na sa severe na very indebted in huge debts na yung mga affected individuals. Delikado rin siya kasi mahirap siyang makontrol. Ihahalin tulad ko yan dun sa ibang legal drugs, no? Like alak at sigarilyo. Basically, these are legal drugs, no? Hindi natin talaga totally ma-eradicate siya. Kasi aside from being legal, it's also culturally normal, no? So, ganun din yung gambling, eh. It's a cultural norm sa ating mga Pilipino. Tapos legal pa siya. So, malaking battle ito, no? Kung paano natin makokontrol before more damages are incurred from this.
36: Totoo, Dr. Mary. And kaya nga po sa issue on access din po, kung dati sabi niyo po kanina na, dati ang pumupunta is yung may extra pera, yung extra talaga. Ngayon, maski sino na lang. At ang naapektuhan na, bali, sanga-sanga na ang negatibong epekto sa kanila at nahihirapan na tuloy lang pang matagalan na panahon, no? So, ngayon po naman, Doktor, even if ganito nga po yung dangers or mga binabantayan natin sa online gambling, maraming tao ang nag-iisip na parang paminsan masaya lang po ang pagsusugal kapag nananalo. Pero bakit po, kung isipin natin, kahit madalas na natalo ang isang tao, patuloy pa rin silang bumabalik at sumusugal? Ano po ba ang nangyayari sa isip at utak ng isang tao habang siya ay naglaro po?
0: Okay. Baka kasi hindi nare-realize ng madami, no, sa matumatang kilik nito. Yung mga nagde-develop ng mga online games, no, business po yan. At talagang intention ng developer nito yung mahook ka doon, no? Mahook ka doon sa tangkilikin mo ng tuloy-tuloy, no? Yung kanilang platform. At doon sa mga gaming, no, na encounter ng mga tao, mayroong mga techniques talaga, no? May mga gamification techniques na ginagamit dito sa mga online na to, na games, no? Actually, mga neuroscience informed pa nga, itingin ko, yung mga nagde-develop ng game. Kasi alam nila paano with the colors, no? With the colors and the objects, the pop-ups, no? These are techniques used to hook the brain into it, no? So having said that, sa totoo, no, at ito yung sama natin to sa mga take home na kaalaman tayo sa mga nakikinig, na yung pong gambling disorder ay isa rin pong uri ng addictive disorder, no? Sa Biblia na ginagamit nating mga clinicians, no, yung DSM, nakapaloob po yan doon sa kategori ng mga sakit na tinatawag na addictive disorders. At kasama po doon yung mga substance-related disorders. So yung methamphetamine, alcohol, tobacco, cannabinoid, no, cannabis. So kauri po ng mga sakit na ito ang gambling disorder. Exactly because pareho po yung rewiring na nangyayari sa brain sa isang tao na paulit-ulit na na-expose doon sa mga online games, no? Totoo naman na yung mga nagsisimula dito, recreational naman talaga, no? If not all the time, no? Talagang ang intention is recreational. And with the gamification techniques, no, na sinasabi ko, talagang nahihit o natatarget doon yung pleasure pathway ng utak, no? Yung lahat po tayo may ganun, no? Yung merong pag nanalo or nag-a-anticipate pa lang manalo, may nangyayaring pleasure po, no, na perceive, no, kaya na-excite, no, yung mga naglalaro. At yung tricky kasi sa mga online gambling, no, intermittent yung reinforcement. No, intermittent, di mo alam kung kailan ka man nanalo, no? So ang tendency, maglaro ako na maglalaro, no? Kasi wala akong nakikita ng schedule ng pagkapanalo ko, eh. So maglalaro lang ako na maglalaro. So bukod dun sa attractiveness ng platform, meron ding mga ganong klaseng mga pop-ups na ginagamit, no? Para makaproduce ng mga cognitive biases, no, doon sa taong naglalaro, no. So ano yung mga cognitive biases? For example, ha, so ito yung mga sinasabi kong how it's the platform is trying to rewire, no, and hook our brain, no. So yung bawa, isa sa mga bias doon yung near miss effect. So for example, yung slot machine, dalawa yung match, no. Sayang, isa na lang, no? So it makes you feel na tuloy ko to, baka ano, eh, konti na lang, eh, no? Pero in fact, hindi mo naman talaga alam, no? Hindi mo naman talaga alam. And again, this is business. Business to on the side of the game developer, no? So like in on-site casinos, you will not win against the house. So mas marami yung itatalo mo kaysa yung ikakapanalo mo. Pero isang cognitive bias ulit yun, ha? Yung wins mo na disguised as losses. So, ano ibig sabihin nun, no? Anong ibig sabihin ng cognitive bias na to? Ilang oras ka na naglalaro, puro talo. Tapos nanalo ka ng minsan. Pag nanalo ka ng minsan, feeling mo, ay, game pa to, tuloy ko pa to, kasi nanalo na ako. Pero sa totoo, kung kukwentahin mo, nanalo ka ng konti, pero natalo ka ng madami. Okay? But it makes you feel, the game makes you feel that you have won. Okay? So, kung ganun cognitive biases na ginagawa yung mga platform sa tao, kaya nahuhumaling doon. No? Yung may isa pa, yung parang binibigyan ka ng illusion of control. For example, yung ruleta, di ba? Parang i-click mo para umikot, na para namang dahil para pag binigay sa'yo yung control mo sa kapalaran mo just because binigyan ka ng chance. So, may ganung mga illusions na ginagawa. Now, and this is very important, Doc Dave, no? Kapag po ang isang tao, isang gamer, kahit sabihin natin nagsimula ka ng recreational, no? Yung pampalipas oras. Pero kung paulit-ulit mo itong gagawin at magiging habit, ano? At naging autopilot, no? In addictions, we have a term called autopilot. Nagiging automatic behavior na siya sa'yo. By the time na habit na ito sa'yo, automatic pilot na ito sa'yo, hindi lang po yung pleasure pathway yung nabago sa utak eh. No, yun yung mahalagang maintindihan ng ating mga tagapakinig na yung mga addictive substances or addictive activities like this, by the time na naging habit siya sa'yo, meron din siyang iba pang na-rewire na ibang aspeto ng pag-iisip natin. So kasama na doon, no, just to give you a clear idea, no, yung inhibitions natin, yung inhibitions na babago, no, nawawala na yung pagpipigil sa sarili, nawawala na yung control. Ano, so kaya yung gambler, ano lang to, hanggang 1,000 lang ako, tapos stop na. Pero hindi maghihinto yun kasi nawala na yung inhibitions niya. No, humina yung inhibitions, puro pleasure pathway, no, ang naaatupag na, no. Once na nabago din yung inhibitions, no, nababago din yung motivation ng tao. Nakikita mo, sumisentro na yung buhay ng gambler sa pagsusugal. Biruin mo ilang oras yon, isa nga walang tulugan, di ba? Ilang araw yon para lang makapag-gamble. Yung pera, kaperahan nila, nandun na minsan sobra pa sa sweldo yung ginagamble. Imagine the amount of motivation there, no? At total na sabi ko yung motivation, no? Very tricky din kasi for Asians, no? For developing countries like us. Yung gambling in this population na, yung bagong population ng gamblers, hindi lang siya basta recreational eh, pero pumapasok yung economic pressure. Yung ilan nagsusugal, sumusugal to win a fortune. Kasi ay baka nandito yung swerte ko, biruin mo, pwede kang manalo ng higit sa sinusweldo mo sa isang buwan. So nandun din yung motivation to win a fortune, no? And maraming Pilipino ay nahuhulog sa ganun. Sa ganung patibong, no? Yung ganung illusion through online gambling. Baka doon sila yumaman, no? So very very tricky po.
36: Kaya pa nila, no, na doktora na ako. Baka ito na ang time na mananalo ako kasi last time malapit na eh, kunti na lang. Tapos madalas din kasi ang dami ding tao, kung bale sa mga ibang tao na kita, nakakakita sa mga tao nagsusugal, nasasabihan pa nila na tigilan na lang nila, or tigilan mo na lang pagsugal, pero ang hindi nga po nila naiintindihan is yung nga po ang daming nangyayari din sa ating utak. Hindi lang siya dahil ginusto mo. Una, hindi ginusto mo, but katagalan po, no, yung unti-unting rewiring na nangyayari sa una, kasiyahan, but unti-unting lumalala, unti-unting mangyari na bila ng hindi na lang pala pangkasiyahan na dahil na po, no, yun nga po yung kailangan, ang pinaka-importante maintindihan nila na hindi lang ito simpleng choice lang din. May nangyayari din talaga, no? Kasi nga po, parte siya, kasama siya doon sa ating sa Biblia, no? Sa Gabriel na ng mga substance use na like alcohol, no, or mga droga, pareho po sila ng epekto, no? So, ngayon po, na ngayon na pag-usapan na natin na meron po pala talagang nangyayari sa ating utak. Ngayon, i-focus po natin ang mga sinyalas ng problema sa online gambling, Dr. Marianne. So, paano po malalaman kung ang online gambling ay hindi na simpleng libangan, kung hindi problema na? Ano ang mga simpleng sinyalas na dapat bantayan na mismong nagsusugal at ng kanyang pamilya bukod sa pagkawala ng pera? Paano ito naaapekto ng emosyon, relasyon sa pamilya at pang-araw-araw na buhay?
0: Babalikan ko yung ating formal na criteria, no? For everyone's information, meron pong ginagamit na diagnostic criteria ang mga clinicians, no, para ma-diagnose, no. Ine-emphasize ko to kasi para makita ninyo na tulad ng ibang sakit, may criteria siya, no? At merong mga sinyales, no, na kasama dito sa criteria nito. In fact, there are 9, no? Siguro i-rundown natin para sa kaalaman ng lahat, 'di ba? So, yung gambling, no, makikita natin medyo problematic na to kung meron mga sumusunod. Okay, number one, yung increasing amounts of money spent. Kung halimbawa more than 50% already of your wages, no, yung sweldo mo, tas pamilyado ka pa, may something's not right, no? Yung intention mo, okay, 20% lang ng sweldo ko gagastosin ko dito, pero pasobra na pasobra, hindi lang sobra sa sweldo, nangungutang pa, no? So increasing amounts of money, no? Kumbaga, so umiinom ng alak yan dati, sasabihin, ay ano lang to, weekend, ano lang, happening, no, 4 bottles of beer. Pero sa susunod, tumataas na yung karaniwan mong ginagamit na pera para sa gambling, no? Isang sinyalis yon na nagiging patungo ito sa problematic online gambling. Another is, sinusubukan mong huminto, pero hindi mo kaya. Okay? At mahalaga na maintindihan din yon ng mga mahal sa buhay, no, na yung sinasabi ko na nag-rewire yung brain niya. Makikita mo sa buhay ng isang gambler na sa totoo, pag sa punto ng pagkalulong, gusto rin niyang huminto, pero hindi niya kasi kaya. Kasi nawala nga yung inhibitory control, eh, yung natural na mekanismo ng ating pag-iisip para mag-second thinking. Okay? So yung mga unsuccessful efforts to stop, sinyalis yon, no, na problema ng pag-online gambling. Tapos kung mapapansin mo, no, meron ding parang withdrawal symptoms yung mga nag-gamble, no? Yung pag hindi sila nakapag-gamble, iba moods nila, irritable sila, no, wala sa mood or anxious for some people, no. Again, halintulad yun nung ano, eh, sanay sa alak. Pag walang alak, di ba, yung dati, sociable sila pag may alak. Pag walang alak, balik sila sa isolated, no? Or pwedeng kabaliktaran naman. But the point is, makikita mo may pagbabago dun sa mood, no? At even behavior, no, ng tao pag walang gambling, no? So may withdrawal symptom. Tapos, isang sign ng problematic gambling kapag yung gambling ginagamit pang escape. I think maraming makaka-relate dito, eh, no? Yung bored ka, gagambling ka, galit ka, gagambling ka, or tinatamad ka, gambling na lang, no? At the expense of functioning in other areas of your life, no? So yung it's a sign of poor coping mechanisms na yun, no? Kasi sa gambling ka na uuwi just to escape, no, whatever suffering or whatever challenges or tasks, no, that you must do in your life. Isang marker din, no, isa pang sinyalis, yung chasing the losses, no? Kung nakaka-relate ka dito sa ating mga nakikinig, ha, pag nakaka-relate So chasing the losses, it's a sign, no? Yung chasing the loss, ibig sabihin yung nag-gamble ka na, hindi para maging masaya ka, kasi may utang ka na. May naitalo ka. So, ang narinig ko sa mga pasyente, ito tawag nila dito, tapal eh. Pag nagtatapal system na sila, nag-gamble na sila para tapalan yung mga natalo. Okay, so it's a sign, no, na problematic ang iyong online habit, online gambling habit. At pagdating naman sa relasyon, no, sa mga mahal sa buhay, kapag ikay nagsisinungaling na, no, sa mga mahal mo sa buhay, sa boss mo, oh, nahuli ka na hindi pala yung task yung ginagawa mo online, iba pala, no, pag nagsisinungaling ka na sa mga mahalagang tao

0: para sa pangpusta mo, pangsustento sa habit na yan, definitely, there's something wrong. So sana dun sa mga nabanggit ko ay baka hindi ng tulong yung ating mga kababayan na may mga ganitong signs, no? Baka hindi kasi minsan obvious din, I have to admit, ha? Hindi rin kasi obvious, magaling din magtago yung mga nasa gambling. Kaya we need to be sensitive dun sa makasama natin sa household natin. Kapag parang nawawala sa balanse yung buhay niya, no? Na sumasweldo naman siya, pero bakit hindi siya makabili nito? No, yung lagi siyang nangungutang, kulang, mukhang kulang sa tulog, laging nakikita mo, laging nasa cellphone, no? So, these are subtle signs, no? Na that person must be going through something, no? So, maging sensitive sana tayo dun sa mga kasama natin sa bahay, because they can actually conceal this for a significant period of time.
1: Opo. Dami po talagang rason kung bakit pwedeng malulong sa online gambling. Ika nga ni Panuna na hindi lang dahil para manalo, hindi lang din dahil ang iba din may poor coping para takasan ng stress, problema. Sabi niyo din po na kadalasan paminsan eh, na iba silang kasabay na suliran eh. Tama. Or pwede po siyang kasabay

0: Sanction na po. Ah. Pa-sanction po. Yes po. Sa technical issues. Sorry po. To recap lang po, sabi ko nga po, marami pong pwedeng rason kung bakit nalilulong ang mga tao sa online gambling po. Matanong ko lang po, Dr. Hara Mary Ann, napapansin po ba niyo na mas marami na rin balit kababaihan na nanaakit sa online gambling ngayon dahil madali na itong gawin ng
1: I think I was able to catch naman the question, no? Parang tinatanong ni Doc Dave yung kababaihan, no? Yung participation ng mga kababaihan. Personally, no, in my clinic, after no lockdown, ang mga nagpunta talaga sa clinic, actually, mga babae, no? Mga working professionals, mga housewives, actually, no? And, na-realize ko rin soon enough na marami nga pala talaga, no, na babae ngayon ang na-hook din sa online gambling. In fact, no, when I check the data, amounting to 60%, no, comprising even 60% of online gamblers now are actually women, no? Kasi nga naman dati yung mga kababaihan, 'di ba, na sa bahay or limited talaga yung professional participation, di ba? So limited yung work nila kasi they need to take care of the family. Pero dahil sa online gambling, yung accessibility nito, no, nagiging ano rin sa kanila, available sa kanila as a form of their own recreation then in their own convenient time, no? So yung mga kababaihan ngayon are not out of the hook. In fact, they are emerging to be a vulnerable population to get hooked to online gambling.
0: Yes po, no, na nangyayari talaga siya ngayon po, Doktora. Now, ngayon po napag-usapan na natin ang mga senyales. Pwede na natin pag-usapan kung paano ba natin maiiwasan ang pagkalulong sa online gambling.

0: Dr. Marianne, kailan po ba dapat sabihin ng isang tao sa sarili niya na kailangan na niyang humingi ng tulong? Ano po ang masasabi niyo sa mga taong nalalangan kung problema na ba talaga ang kanilang pagsusugal?
1: Okay. Doon sa taong nag-aalinlangan kung problema na ba itong pagsusugal na to, it's a sign. It's a sign na kailangan mo na humingi ng tulong, no? Sa clinicians, nare-recognize natin yon, Doc Dave, as ambivalence, no? Yung point of ambivalence. Kapag medyo parang nagda-doubt ka na tama pa ba itong ginagawa ko o problema na to, actually, yung tanong na yon can redirect your life. So, once na natanong mo na yon, nag-wonder ka na, tama pa ba to? Come and seek help, no? Pag may ganun ka ng ambivalence. Now, kung ikaw yung gambler, no? And sikreto pa. Okay, marami kasing ganun eh. Yung hindi pa nila maamin, no? Dun sa pamilya nila. You come to a clinic and get assessed. No? Meron ka rin lang ganung motivation, initiative, no, na mag-start ng panibagong direction sa buhay mo. You come and see a mental health professional, no, para ma-assess ka. Kasi alam mo, Doc Dave, no, sa totoo, yung gambling disorder kasi, although in itself it's an addictive disorder, it's a disorder on its own, but actually it occurs with other mental health issues na siyang nagiging predisposing factors, risks for a person to get hooked to develop a gambling disorder. So in fact, no, a lot of them might be depressed. It's yung depression is 3 times, no, more common in online gamblers than in non-gamblers. And more than the depression, it's the bipolar disorder, no? I think it's the highest, eh? Kasi 8 times the risk. Na yung tao na nasa manic episode, no, ay nag-gamble compared dun sa walang bipolar disorder. So ano itong bipolar disorder, no? Baka kasi may mga, sa mga nakikinig sa atin, meron pala silang kaibigan o kapamilya, ganun, no? So ito yung tao na high energy, no, ang daming gustong gawin, daming kayang gawin, kahit di matulog, madaldal pa rin bukas, full of energy, no, yung kung mapera siya, malilibre siya ng madami, no, meron silang tinatawag na increased goal-oriented activity. And sometimes, yung increased goal-oriented activity nila is actually gambling. So, they're actually in a manic episode, no? So, a mental health professional can figure that in with you, no? If you are you have problems with online gambling and anxiety, no? Anxiety is another comorbidity in online gambling, especially social anxiety, no? So ito yung mga tao na hindi kaya yung they're too anxious for face to face actual engagements with people, and online gambling, you know, is an easy activity for them. They're comfortable, no, na doon na lang sila mag-online gambling. And another and equally important comorbidity is substance use disorders amongst gamblers, no? So mas mataas din yung rate ng alcohol use disorder sa kanila, no? It can be 6 times the risk for substance-related disorder, no? Pwedeng hindi yon yung presenting problem nila, no? Kaya minsan hindi rin sila agad nagsasabi kasi may kasamang drugs din, no? Bukod sa alak, may drugs din. So when it comes naman to drug dependence, no, meron din 4 times the risk. So again, no, just to run down, a lot of these gamblers also have depression, also have anxiety, also have bipolar disorder, also have substance use related disorders, and even ADHD in some cases. So kung ikaw ay may problematic online gambling habit, come and see a mental health professional. Kasi we will take you in as a whole. No, not just for the gambling, but we will assess you for all mental health issues you might have. Kasi kailangan yun ma-address. No? Para yung gambling habit din ay mahinto.
0: Tapos, Dr. Mary Ann, maraming tao nga may problema sa online gambling. Pero naghihiya na magsabi o humingi ng tulong. Ika nga po, baka sila ay mahusgahan. Ano po ba ang gusto niyong mainawaan ng ating tagapakinig tungkol sa problemang ito, lalo na sa mga pamilya na mga taong may online gambling issue?
1: Yes, sa side naman ng family, no, I can understand, mahirap din sa kanila, hindi rin nila alam how to navigate this, no, paano i-approach yung kanilang mahal sa buhay na may ganitong habit, no. Siguro isa sa mga practical, no, na pwedeng simulan ng mga mahal sa buhay is start a conversation with your loved one that's affected. Yung conversation na yon, as much as possible, i-establish muna yung premise na you care about the loved one. Wag muna tayo didiretso dun sa bakit ka nag-gambling, bakit naubos ang pera, no? So, as a general rule, no, we stay away from mga bakit questions. No, yung bakit ganito or why did you, why don't you, yung mga ganun, no? Kasi magkakaroon talaga ng defenses yung tao and will not be open to even his or her own family, no, into sitting down and solving this problem. So again, para sa mga pamilya ng mga affected individuals, para hindi stigmatizing yung approach natin, it's just to start a conversation, no? Maraming pamilyang Pilipino ngayon hindi naman na talaga nag-uusap kasi kanya-kanya tayong cellphone sa bahay, 'di ba? So, hindi na nga, matagal na nga hindi nag-uusap, tapos yung isang beses kakausapin mo tungkol pa sa gambling niya, 'di ba? So, mahirap, 'di ba? Mahirap makuha yung loob pag ganun. So, start a simple conversation. Kamustahin niyo po kung parang hindi na naliligo, no? Kamustahin niyo po. Kung laging ubos ang pera, kamustahin lang po ninyo na in a general sense, no, in not zeroing in agad sa gambling, no, para makuha niyo po yung loob nung kamag-anak niyo, and then pwede niyong yayain, okay, let's go and seek help together.
0: Yes po. Yes po. Totong hindi po kailangan magsimula na, kasi usually, no, nanonotice natin na ang sabi nila is hindi ko alam ano sabihin, pero tama po, simpleng pangungumusta, hindi kailangan i-zero in, kasi dyan po nag-allow na may avenue na pag-usapan din po talaga. Now, kapag pag-usapan na ito at yun nga po na-express niya ng want na magpatulong ang isang tao o nagbabago na siya, saan po kaya siya maaaring humingi ng tulong at ano-ano ang mga paraan ng paggamot na makakatulong po sa kanya, doktora?
1: Yes. Oo. Nais nating ipabatid, no, sa ating mga tagapakinig, lalo na baka some of them are actually affected with this. You come and seek help sa isang mental health professional. So that includes us, no, yung mga psychiatrists. Meron din po mga psychologists. There are counselors also, and social workers. So, yung pag-treatment po, no, ng ganitong mga uri ng sakit, ito po ay multidisciplinary, no? So, merong doktor, tas merong mga allied mental health professionals, no? Para kayo po ay guided, no? At talagang tailored fit po sa sitwasyon ninyo sa buhay, yung magiging treatment nyo. You can start with a conversation with a mental health professional, no? Maraming natatakot kasi, Doc Dave, na baka i-rehab agad, ipasok sa marami kasing ganun ang kanilang inaakala. Hindi po lahat ay papasok ka namin agad sa rehab, no? Maraming ibang paraan, no? And you know, in the real world experience, no, Doc Dave, sasabihin ko na hindi rin kasi lahat ng affected individuals can afford inpatient treatment, no? Kaya ako in my practice, talagang I need to be creative din eh, how to put things together. So merong psychiatrist, no, para may idea sila, no, how this will be treated, no. May psychiatrist, tapos you meet with your psychiatrist, pero merong ka ding addiction counselor, may support group ka din, no, na you also meet on a different occasion. Meron ka rin psychotherapist kung kailangan, no. So ganun po siya, no. Hindi sa lahat ng pagkakataon, no, isang punta mo sa doktor, ipapasok ka namin sa rehab. No, it's not like that, no, inuulit ko. There are many ways, and these ways must be tailored fit to you. So again, pag merong may online gambling problem, you come and see a psychiatrist and we will guide you into your recovery plan.
0: Yes po. Huwag po kayo matakot at hindi naman po agarang admit or ipapasok sa rehab. We will make sure po na i-tailor fit, no? Iba-iba naman po ang mga pasyente. Pero on that note lang po, Doktora, ano po ba ang makukonsidera natin emergency in terms of, so if nakita nila may online gambling na issue or gambling in general, tapos kailan nila masasabi na emergency at kailangan na magpatingin o humingi agad ng agarang tulong?
1: Oo. Alam mo, unfortunately, Dave, no, in the real world practice, nagiging emergency siya because of a suicide attempt.
0: Mm-hmm.
1: Yes, marami sa mga affected individuals dahil nga yung intervention came late, no? Hindi na malaya na ganun na pala yung nangyayari, no? For months and years, no? Baon na siya sa utang at wala na siyang ibang maisip na paraan kundi mag-suicide, no? That's when we meet them at the emergency room, no? So, and no, yung suicidality in these cases, no, not necessarily preceded by a depression. Hindi sila yung matagal nang depressed na suicide. No, actually, may mga pagkakataon yung biglaan na talaga kasi wala na silang pambayad, nandiyan na naman yung mga naniningil. So very impulsive, no, very impulsive yung pagkakaroon nila ng suicide impulses, no. Kaya ang aking recommendation, huwag nating paabutin doon. Huwag nating hintayin yung emergency na yon. Sabi ko nga, pag napapansin nyo, yung kasama nyo sa bahay, parang wala nang work-life balance, no? Hindi na may mismanage na ang kanyang kaperahan, no? Those are subtle signs already. If you have a loved one who's always online, not talking to you, no, something's not right. So sabi ko nga, start a conversation early on. Don't make it an emergency because it will be late already.
0: So, tama po talaga. It's the moment na ma-notice natin, the important thing is to start a conversation po, no? At this moment po, ang dami-dami na po natin na-discuss, ang dami-dami na pong input ni Dr. Mary Ann. Salamat po, Doc. Now, before po tayo tapos, meron po ba kayong mga huling mensahe sa ating mga tagapakinig, Dr. Mary Ann?
1: Yes, no. Maraming salamat sa opportunity na to, no. Nais natin mag-reach out sa ating mga tagapakinig. Pwede nasa sa inyo ngayon or mga mahal nyo sa buhay, kaibigan, kapamilya na alam mo, nagsisuspect yung mga affected with problematic online gambling. Meron pong paraan para makarecover dito. Aaminin ko magiging challenging yon, no, Doc Dave. It will be very challenging, pero may paraan po. Meron pong mga pharmacologic agents na pwedeng gamitin, no? At yung mga specialista po ang makakaalam doon, makakatulong doon sa inyo, no? At meron din pong mga psychosocial interventions na makakatulong sa inyo para ma-correct po yung mga naging cognitive biases na idinulot ng paulit-ulit na gambling. So, ang sinasabi ko dito, tulad ng sa ibang sakit, no? Meron pong paraan para po gumaling dito. You only need to make that first step to come and seek help from a mental health professionals, no? At nandito po ang mga miyembro ng PPA. Ano, meron pong website din ang DOH at nandun din po yung mga listahan ng mga facilities that you can check out, no? Para po at least, no, nandun you come to a formidable na institution and professionals who can truly help you.
2: Maraming salamat, Doktora Mary Ann, hindi lamang sa pagbabahagi ng inyong kaalaman, kundi pati na rin sa inyong karanasan, pananaw at malasakit po. At maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong umaga. Ako po ulit si Dr. Hansel Dave Sabalino, kasama po si Dr. Mary Ann Suna. At ito ang Mind Matters, Conversations on Mental Health, isang safe space para makinig, magmuni-muni at mag-alaga ng sarili. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, salamat po sa pagtitiwala. Thank you for joining this conversation.
1: Thank you, Doc Dave. Thank you po sa inyo.
3: Welcome sa Mind Matters, kung saan ang bawat kwentuhan ay isang hakbang tungo sa pag-unawa, paghilo at pag-asa. Samahan niyo kaming pag-usapan ng mental wellness at himayin ang mga paksang sumasalamin sa ating lahat. Tara na't makinig sa usapang makabuluhan, payo ng eksperto at mga kwentong nagbibigay inspirasyon. Usap tayo, sabay nating tatahakin ito. Hatid sa inyo ng Philippine Psychiatric Association dito sa Radyo Magazine.
4: Radyo Magazine
5: 1278 AM. Serbisyong kailangan, serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
5: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
4: Radyo Magazine 1278.
8: Bubungad sa umaga.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
4: Mga programang aabangan.
10: Agahan hanggang hapunan.
4: 66 Impormasyon.
11: GIS, your general information station.
5: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
12: Ang oras natin, 2 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali.
13: Alertong Araw, Pilipinas! Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Para sa ulo ng mga balita, NCIP, inaprobahan naman ang certification para sa irrigation project ng NIA. Para sa buong detalye ng balita, narito si Ray Ferrer.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
2: Tibay ng National Commission on Indigenous Peoples ang certification precondition ng National Irrigation Administration para sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra Irrigation Project. Sinangayunan ito na matapos ang pagsusuri sa free, prior, and informed consent process at mga kasunduan sa mga apektadong indigenous cultural communities at indigenous peoples. Nagrekomenda rin ang komisyon ng skills training, scholarship at educational assistance para sa mga maapektuhang komunidad. Binigyan din ang pagpapatupad ng mga hakbang sa kaligtasan, emergency preparedness at malinaw na pagtukoy sa saklaw ng proyekto. Ayon sa NCIP, layunin itong maprotektahan ang karapatan at kapakanan ng mga katutubong pamayanan habang isinasagawa ang proyekto. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
0: Samantala, PCG, iginiit na hindi dapat pumayag ang mga Pilipino na tawagin bilang unggoy ng China. Hindi pinalagpas ni Philippine Coast Guard o PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, ang paghahalin tulad ng mga Pilipino sa isang unggoy. Kaugnay pa rin ito sa inilabas na AI-generated video ng state-run media outlet na China Daily na nagpapakita ng racist behavior laban sa Pilipinas. Ayon kay Tariela, maituturing na isang pangkalahatang paghahamak sa mga Pilipino ang inilabas na propaganda ng China laban sa isang below the belt na galawan. Anaya hindi dapat mayurakan lang ng isang mapag-usig na video ang napakataas na dangal at dignidad ng mga Pilipino at lalong dapat igiit ng bansa ang karapatan nito sa West Philippine Sea anuman ang inilabas na paninira at fake news ng China. Ang ulat na yan ay hatid sa atin ni F. Gaitos.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
0: At para sa huling balita, MSME Summit 2026 isinasagawa ngayong araw sa Pasay City. Isinasagawa ngayong araw, July 18, ang Go Negosyo MSME Summit 2026 sa SM Mall of Asia Music Hall sa Pasay City sa pakikipagtulungan kasama ng Department of Trade and Industry o DTI. Bitbit ang temang Empowering MSMEs for ASEAN Property Prosperity, layan ng summit na ihanda ang micro, small at medium enterprises o MSMEs sa mas malawak na oportunidad sa merkado ng ASEAN. Kabilang sa mga inaasahang dadalo, sina First Lady Luis Araneta Marcos, DTI Secretary Cristina Roque, Go Negosyo Founder Joey Concepcion, Pasay City Mayor Imelda Calixto Rubiano, at mga kinatawan ng sektor ng negosyo. Ang programa naman ay bahagi rin ng suporta sa ASEAN Chairship ng Pilipinas at paggunita sa National MSME Month. Mahalaga ang nasabing aktibidad dahil ang MSMEs ang bumubuo sa 99.63% ng lahat ng negosyo sa bansa. Ang ulat niyan ay hatid sa atin ni EJ Lazaro.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. Para sa iba pang impormasyon, i-like at i-follow din po kami sa aming social media pages at Radyo Magazine. Ito po si Jared Moreno.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
1: Tamang impormasyon.
4: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Kaliw na kwentuhan.
5: Kabataan, kasama sa usapan.
6: Radyo Magazine 1278.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Ikaw ba ay naharana na?
9: Tumawin mo sana
8: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangiligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
9: uso pa ba ang harana?
7: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
10: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa busa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana kyu, kamote kyu, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamanchan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
7: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
11: Ay, buti naman natapos ko na itong mga reports ko. Kailangan ko na lang itong ipasa kay boss. Dahil productive ako ngayon, parang deserve ko ng iced coffee. Uy, may nag-text. New number? Ano kaya to? Congratulations! Nanalo ka ng isang black leather bag at 5,000 piso na maaaring makuha via online withdrawal. Para sa iba pang impormasyon, maaaring tawagan ang number na ito o di kaya ay i-click ang link na ito. Naku, ang swerte ko naman! Teka, tingnan ko nga itong link.
12: Kung ikaw ay makatanggap ng mensahe na nanalo ka ng mataas na halaga o di kaya ng anumang kagamitan mula sa isang kahinahinalang cellphone number, huwag agad maniniwala. Sa modernong teknolohiya ngayon, talamak na ang mabilisang transaksyon, lalo na kung may kaugnayan sa pera. Narito ang ilang paalala. Una, huwag magbigay ng personal na impormasyon nang hindi sinisiguro ang pagkalehitimo ng negosyo o number na nag-text o chat sa inyo. Pangalawa, huwag sagutin at tawagan pabalik ang isang tawag na mula sa isang caller na hindi mo naman kilala. Pangatlo, huwag basta-basta i-click ang link. May pagka-high-tech ang ilang link na kasama sa phishing email, kaya't maaaring dalhin ka nito sa isang website na carbon copy ng original na webpage para kunin ang iyong password, PIN, o anumang pribadong impormasyon.
11: Munti ka na ako dun ah! Scam na pala yun. Nakakatakot na talaga sa panahon ngayon. Lalo na yung makatanggap ng mga scam messages. Magiging maingat na lang ako sa susunod. Loko yun ah.
12: Tandaan, gamitin ang ating kakayahan sa tamang pamamaraan at huwag man lamang sa ating kapwa.
6: Radyo Magazine 1278.
3: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga.
1: Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
4: Agahan hanggang hapunan.
6: 66 Impormasyon.
3: GIS, your general information station.
13: Radyo Magazine 1278 AM.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas.
16: Handa ka na bang ma-inspire at matuto? Halina't makigulo! Ito ang tambayan ng mga future journos.
17: Mga balita, trends, at lifestyle.
16: Gian dito, kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster.
18: Batang Broadcaster.
16: Sa Radyo Magazine.
17: 1278 AM.

0: Magandang araw, Pilipinas! What's up? Usapang Gen Z at broadcasting bang hanap mo? Ako dito yan, sigurado. Ako po ang inyong lingkod, Jared Moreno, handa sa kulitan, kwentuhan at balitang swak sa kabataan. Pero katulad po ng lagi nating paanyaya, huwag niyo pong kalimutang i-like at i-follow ang aming social media pages para sa tuloy-tuloy na balitaan at kwentuhan.
1: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
3: Radyo on the Go.
2: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
1: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad!
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Good afternoon pong muli. Nako, kasama niyo na naman po ako si Jared Moreno at ako po ang inyong magiging kabarkada sa araw ng Sabado. Samahan po ako sa isang oras na kwentuhan patungkol po sa broadcasting at mga balitang patungkol po sa Gen Z. Nako. At ngayong araw nga po, wala tayong batang broadcaster na kasama for today. Pero may good news po akong ibabalita sa inyo. Nako, alam ko po ikakatuwa to ng campus journalist. Ng mga campus journalists po dito sa ating bansa. Nako. Mitiin mo rin po bang makatungtong sa NSPC stage? Bagamat ikaw po ay graduate na ng kolehiyo at hindi na pagpatuloy, pero this time may pagkakataon ka na nga tuparin ang iyong NSPC dream. Dahil simula nga po March 2027 next year ay ilulunsad po o magkakaroon na ng kauna-unahang National Higher Education Press Conference o NHEPC. Yan po ang pinakihihintay natin. Mas malaki, mas malawak na platform at mas engrandeng competition po, no, para sa mga campus journalists all over the Philippines. Ito pong NHEPC, kumbaga counterpart siya ng NSPC, no, sa college level, no, sa mga sa elementary at high school may tinatawag po tayong National School Press Conference. Pero this time sa college level meron na rin. Ito nga po yung NHEPC, isa po itong pambansang pagtitipon, kumbaga, no, pambansang pagtitipon at kompetisyon sa mga campus journalist at publication advisor na mula po sa kolehiyo at universidad sa buong bansa. At ito nga po ay nabuo, no? Dahil po sa pamamagitan ng pagpapalawak ng Luzon-wide Higher Education Press Conference o LHEPC, no? Dati po itong LHEPC ay eksklusibo lang po sa mga campus journalist mula Luzon. Pero sa ilalim po ng bagong setup, mas, kumbaga, mas pinaingrande pa itong competition dahil maari na rin pong lumahok ang mga delegates mula sa Visayas at Mindanao. Kumbaga, ito yung tinuturing na national level nga ng campus journalism at the college level. No, tinuring nga po natin NSPC yung pinakamalaking kompetisyon. Ito yung pinakel na avenue, no, sa mga campus journalist para sa elementary at high school. At may mga estudyante na kumbaga natigil din ang kanilang mithiin dahil siguro hindi pinalad, hindi sa kanila naaayon ang tadhana na makatungtong sa national level. Pero this time, sa pamamagitan nga po ng bagong setup, may pagkakataon ng ipagpatuloy muli yung kanilang mithiin. Magkakaroon po ng sariling platform itong college student journalist. Isa po itong malaking indikasyon, kumbaga, no, na yung campus dream, campus journalism dream natin ay hindi natitigil lamang sa high school, kundi nagpapatuloy pa papuntang kolehiyo. Nako, nakakatuwa naman. At ito pong NHEPC na banggit nga po natin kanina, no, na magsisimula po sa March 2027. At ito po ay idadaos no? Sa Vegan City, Ilocos Sur. Dadayo po tayo mula sa Vegan, no? Para po itunghayan itong college level competition para po sa campus journalism. To be exact, ang date po ay idadaos sa March 10 hanggang 12, 2027. At makikita po natin sa ating monitor, no, yung mga individual category, no? Ito po yung nakikita natin sa ating screen na naka-flash, no? Ito po ay nakahati sa limang pangunahing kategorya. Una na po dyan, yung writing contest, no? Kabilang po dito ang news writing, editorial writing, opinion writing, feature writing at iba pang writing events. Parehas po yan sa English at Filipino. Isa po pong kategory, yung tinatawag na traditional art contest. No, gaya po ng editorial cartooning, comic strip drawing at literary graphics illustration. Isa po pong art contest, yung tinatawag pong digital art contest, no? Na kinabibilangan naman po ng editorial cartooning, comic strip drawing at literary graphic illustration. Kumbaga parehas din silang digital format, no? At yung isa pa pong category na nakapaloob po dito sa pangunahing kategorya ng NHEPC, ang designing contest. Ito naman po ay para sa mga page and layout artist, no? Ito po yung page and layout designing at infographic designing. At huli po, no, sa limang category na inilabas po sa Facebook page ng NHEPC, itong photo and video contests na kinabibilangan naman po ng photojournalism at mobile journalism. Ito po yung mga paunang detalye na inilabas po sa kanilang Facebook page. At umani naman po ito na magandang kumaga reviews, magandang reaction sa ating netizens at campus journalist. Pero hiling din po nila na sana ibalik po itong i-add po, no, sa category yung broadcasting, kasi iba rin talaga, no, ang competition kapag may broadcasting setup. Marami nga po yung nagpalabas ng kanilang opinion na sana mapabilang. I believe yung mga campus journalist sa college level gusto rin na mag-broadcasting uli, no, lalo na sa national level. At kasabay nga po nito, naglabas din po ang NHEPC ng mga official regional colors. Ayan, regional colors po para nagagamitin po bilang branding sa kanilang Regional Higher Education Press Conference o RHEPC. Nakikita po natin sa ating screen yung mga itinalagang regional colors, no? At iisa-isahin po natin yan para lubos po nating maunawaan. Unang-una na po dyan, para sa Ilocos Region, yung itinalagang color po para sa kanila ay orange. Sa Cagayan Valley naman po ay red. Central Luzon ay pink. Calabar Zone, sky blue. May Maropa, purple. Bicol Region, yellow. Cordillera Administrative Region, navy blue. At sa Central Visayas naman po ay beige. And of course, sa Eastern Visayas, gray. At panghuli po, ang NIR o Negros Island Region ay green naman po ang color na itinalaga po para sa kanila. Ito po muli po ay gagamitin sa kanilang Regional Higher Education Press Conference o RHEPC. Kumbaga stage din before you enter or before mumarating itong national level in college competition. Ayun. Ayan, naging positibo nga po, no, yung reaksyon ng mga netizen at campus journalist. Pero sana, no, gusto ko rin pong makakita ng broadcasting category sa college level, kumbaga. Kasi we all know na kung gaano kahusay yung mga bata, high school at elementary pa lang, what more pa, no, kapag naging college na sila, kumbaga nagkaroon na sila ng much experience din, kumbaga, no, at mas maganda na may i-apply nila yon sa college level. At susubaybayan po natin itong niluluto po, no, na NHEPC para po matunghayan natin kung gaano na nga po ba kagagaling ang campus journalist dito po sa ating bansa. At para po sa ibang detalye at updates, nako, bisitahin nyo na po ang kanilang Facebook page. Ito po ay National Higher Education Press Conference. Abangan po natin yan at susubaybayan dito po sa ating programa sa Batang Broadcaster. Nako, good news po yan. Muli po, ayan po ang NHEPC o National Higher Education Press Conference. Samantala, puputulin muna natin ang ating kwentuhan at pag-uusapan pa natin ang ibang updates patungkol po sa broadcasting. Dito lang po sa Batang Broadcaster.
3: kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster. Batang Broadcaster. Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Uy, Bits, sino na naman yung kamitap mo?
5: Secret, baka agawin mo.
6: Base sa resulta ng test mo, ikaw ay nagpositibo sa...
5: Ha? Pero Dok, okay naman ako ah. Wala naman ako nararamdaman. Hindi naman ako mukhang may sakit.
7: Walang mukha ang HIV. Pabata ng pabata ang tinatamaan ng HIV sa Pilipinas. Ayon sa datos ng Department of Health, mayroong 57 bagong kaso ng HIV ang naitatala sa bansa araw-araw.
5: Ano na mga pangarap ko? Ano nang gagawin ko?
4: Hoy, si OA, ang HIV ay nagagamot na. Hindi mo kailangang mamuhay sa takot.
7: Regular na magpa-check up, gumamit ng proteksyon, uminom ng pre-exposure prophylaxis o PrEP at higit sa lahat, sumunod sa antiretroviral therapy kung ikaw ay nagpositibo sa HIV. Ang HIV test ay libre at confidential. Ang tunay na pagmamahal ay nasa paalala mula sa pag-aalaga sa sarili at sa iba. Bisitahin ang pinakamalapit na HIV care facility sa inyong lugar.
5: Dahil mas nakakilig ang mahal kita, pag may kasunod na, ingat ka.
7: Isang paalala mula sa Radyo Magazine 1278 AM.
8: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
9: Fake news yan! Mali!
10: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
9: Fake news yan! Mali!
11: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
9: Fake news yan! Mali!
12: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
13: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
14: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
15: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
14: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
15: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: Known to tourists as hanging rice, buso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls. Kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang buso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Balita, trending topics, at Gen Z feels.
4: Sheesh!
3: Hatid ng bagong boses ng kabataan, Batang Broadcaster, sa Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Kami po'y nagbabalik at kayo'y nakatutok pa rin sa Batang Broadcaster. Naku, good news po yung iba nalita natin kanina, ano, na may mas malawak na pong espasyo, mas malawak na entablado po para sa campus journalism, especially for the college level, no? Dahil yung ilan nga po nating mga nakapanayam na estudyante, no, ay mga college Batang Broadcaster na nakasama po natin dito sa Batang Broadcaster, imithiin po talaga nila na makatungtong sa national stage, no. You would really understand, mafe-feel mo kung ikaw ay isang campus journalist, no, itong hype nadala ng NHEPC. Mas malaking entablado, mas masaya, no? Mas may pagkakataon tayong tuparin ang ating NHEPC dream sa pamamagitan nga po nitong bagong setup ng kompetisyon sa mukha po ng NHEPC o National Higher Education Press Conference. Ayan. Ang oras po natin, 12:30 ng tanghali, at sa pagkakataong to, mula broadcasting, tatawid naman po tayo sa filmmaking. Ayan. Mas malaking entablado nga rin po ang hatid sa atin, no, ng MMFF Student Shorts Student Film Competition 2026, no, calling the attention of all Filipino student filmmakers po dito sa ating bansa, dahil nag-aalok po itong MMFF ng Student Short Film Competition na may temang Paskong Pinoy sa atin. Nako, ito po ay pinangungunahan ng Metro Manila Film Festival. Katuwang po ang Film Development Council of the Philippines o FDCP at Film Academy of the Philippines o FAP. Nako, we all know kung gaano po ka-prestige itong film festival na Metro Manila Film Festival, no? At the fact na maglulunsad po sila ng isang short film competition, eh talaga namang worth it para sa lihan. Layan nga po ng kompetisyon na bigyan ng pagkakataon ito mga student filmmakers sa ating bansa na maipamalas po yung kanilang husay pagdating po sa paglika ng sining sa pamamagitan nga po ng pelikula. At nasabi nga po natin kanina na yung tema nitong short film competition ay Paskong Pinoy, Pasko sa atin, kung saan gusto pong ipakita, no, sa pamamagitan ng mga pelikula, mga short film, kung paano nga ba pinagdiriwang ng Filipino ang Pasko. We all know na kapag Pasko, eh talaga namang may lugar sa puso ng bawat Pilipino. At sa pamamagitan nga po ng pelikula, ikikwento natin ang istorya ng bawat pamilyang Pilipino nagdaraos or nagdiriwang ng Pasko. Hinihikayat din po ng kompetisyon o ng MMFF na kumbaga subukin din yung husay ng mga filmmakers, student filmmakers sa ating bansa, kung paano sila magpapalabas ng short film na in a different genre, no? Kasi ito rin po yung mithiin ng MMFF na mag-explore yung mga student na gumamit po ng iba't ibang genre sa pagkikwento. At gayon din po yung paggamit ng makabagong paraan ng pagkikwento. Kasi we all know na hindi lang po journalism talaga yung nag-evolve, na pati yung filmmaking ay talaga namang naglalabasan yung ibang categories, iba't ibang style ng pag-depict ng istorya. At ito po yung gustong maipalabas ng MMFF dito po sa kanilang Student Short Film Competition. At nakikita nga po natin sa ating screen, no, yung mga eligibility, sino ang pwedeng sumali, ano yung mga requirements na pwede nating ipasa para po makasali dito, no, sa ilulunsad pong short film competition, student short film competition. Sabi po dito, sino ang maaaring sumali? Unang-una, kaya dapat po kayo ay Filipino resident. Syempre, ito po ay alok para sa mga Filipino student filmmakers sa ating bansa. Edad, 15 hanggang 23 years old, kasalukuyang naka-enroll po, no, sa isang paaralan o universidad sa Pilipinas. And take note na tatanggapin lamang po ang tatlong entries, no, sa isang paaralan. Kumbaga, ito yung i-endorse ng isang school, dapat tatlo lang, no? At dapat hindi na lalagpas sa 3 entries lamang. Isa pa po, hindi pa nakasali sa mga pangunahing local o international film festival sa ating bansa, maliban kung school organized ang mga ito. Kumbaga, school-based lang yung sinasalihan mo at gusto mong sumubok ng mas malaking platform, mas malaking stage, eh dito ka nararapat sa MMFF Student Short Film Competition. At ang ipapasang short film ay hindi lalampas sa 5 minuto. Short film nga eh, no? 5 minuto lang yung running time, kumbaga, ng iyong obra. Kasama na po dito ang credits. Yung lumalabas sa dulo, no, yung mga listahan ng director, actor, eh kasama na po, nakapaloob na po doon sa 5 minuto na ibinigay po ng organization. Maaring nasa Filipino o anumang wikang Pilipino, basta may English subtitles. Original, syempre, royalty-free ang may tamang lisensya ang gagamit sa musika. No, yung mga, kumbaga, yung mga ambience, yung gagamiting music po doon sa inyong obra, sa inyong short film, eh dapat royalty-free. Dapat walang nakakasakit o hindi angkop na nilalaman. At panghuli po, ang pelikula ay dapat may G o PG rating. Yun po yung, kumbaga, dun lang naglalaro yung rating ng ipapasa po nating pelikula para po makasali dito sa MMFF Student Short Film, no? Rated G at PG lamang po yung inaalok nila. At para naman po, alamin kung ano yung mga kailangan para makapag-submit po tayo ng entries, makapag-secure tayo ng slot dito po sa competition na ito. Ipasa lamang po ang mga sumusunod. Unang-una, syempre, synopsis at storyline, sequence treatment, director's statement, financial plan, resume, filmography kung available, no, kung meron. And of course, certificate of enrollment at endorsement mula sa paaralan. And last but not the least, syempre yung consent. Dahil nga po mga estudyante at mga minor de edad pa po yung pwedeng sumali, 15 to 23 years old, no? Nangangailangan po tayo dito o nire-require po ng MMFF ang parental consent. At ito pong mga requirements, kumbaga, eh talaga namang i-screen, syempre, no? Para masiguro yung kalidad kung nakasunod ba kayo sa guidelines na ilalabas ng organization. At mula po, kapag nakumpleto na nga po, no, itong pagsusumite, marami na pong participant ang sumali. Syempre, 16 finalists lang po ang 16 semi-finalists lamang po ang makakapasok at tatanggap po sila ng 20,000 script development grant at asa sa ilalim sa isang story development workshop, no. 20,000 po ang ipagkakaloob sa 16 semi-finalists para po sa script development. Kumbaga, ipapolish nila yung script. Kasabay po niyan, magkakaroon din po sila ng story development workshop, no? At mula po sa kanila, 50% po ang makakat. Mula 16, 8 finalists na lang po ang makakatungtong sa final stage. At mula po rito, makakatanggap naman sila ng 50% or 50,000 pesos. No, production grant naman po. Script sa first 16 na semi-finalist at 8 naman po at sa finalist at makakatanggap po sila ng 50,000 para sa production grant. Pagkakalooban din po sila ng filmmaking workshop at pagkakataong maipalabas ang kanilang mga obra kasabay ng official entries ng MMFF 2026. Wow, grabe. Mapabilang pa lang sa semi-finalist, eh talaga namang bragging rights na at nakaka-proud na. Imagine, student film, student short film, eh mapapabilang, no, sa film festival, Metro Manila Film Festival. Talaga namang nakaka-proud. Samantala, ang tatanghaling best student short film naman po ay mag-uuwi ng 100,000 cash prize. Pesos po yan ang 100,000 cash prize sa MFFF Awards Night. Ayun, nakakatuwa, no? 100,000, imagine. In 5-minute video, short film, eh, may pagkakataon po kayong makapag-uwi ng 100,000 pesos cash prize, no? At kung tinatanong nyo kung paano mag-rehistro, nako, bisitahin lamang po ang kanilang Facebook page at matatagpuan po doon yung Google form na pwede po nating fill outan para ma-secure po ang ating slot. Nakikita rin po natin sa ating screen, no, yung QR code. Pwede po nating i-scan yan at i-access po at sagutan po yung Google form para po makapag-sumite ng ating mga entries. And take note, guys, na hanggang August 31 lamang po, 2026, ang deadline ng pagsusumite. Kaya kung ikaw ay may binobuong istorya at gusto mong sumali, maipamalas yung galing mo sa filmmaking at mai-showcase yung obra mo sa mas malaking entablado, eh sumali na po kayo dito sa MMFF Student Short Film Competition. Samantala, bigyan daan lamang po natin ng ilang paalala. Magbabalik po ang Batang Broadcaster.
1: Batang Broadcaster. Batang Broadcaster. Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
3: Fake news yan! Mali!
4: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
3: Fake news yan! Mali!
5: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
3: Fake news yan! Mali!
6: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
7: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
8: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
9: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
8: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
10: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
11: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
2: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang

0: Show Magazine.
1: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
2: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
1: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
2: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
1: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
3: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
4: Radyo Magazine 1278.
5: Radyo Pilipinas.
4: Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba? Swap na budget recipes. Light na buong family.
6: Tala kayang makakalikasan.
4: Anything under the sun.
7: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
9: Kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster.
10: Batang Broadcaster.
9: Sa Radyo Magazine 1278 AM.
11: Kami po'y nagbabalik at kayo'y nakatutok pa rin sa Batang Broadcast. Nakakatuwa po yung mga ibinalita natin kanina. Kumbaga, nagkakaroon po ng mas malawak na platform yung mga campus journalist. Kung hindi po, yung mga student filmmakers sa ating bansa na maipamalas yung kanilang sining, husay at talento po, no, sa iba't ibang larangan. No, unang-una na po dyan yung NHEPC para sa mga college students para ipagpatuloy po ang kanilang mitiing makatungtong sa national stage, no? Pagkakataon din po para maipagpatuloy, kumbaga mas mabigyan ng fire yung kanilang desire. Pagdating nga po sa campus journalism. At syempre, yung MMFF Student Short Film Competition para naman po sa mga Filipino student filmmakers sa ating bansa. No, imagine, may pagkakataon po kayong makapag-uwi ng 100,000 peso cash prize, no? Sa pamamagitan po ng pagsumite ng 5-minute short film, no? Na nakaangkla po sa theme na Pasko Pilipino, Paskong Pilipino, Pasko sa atin. At sa pagkakataong to, dako naman po tayo sa ating segment dito sa Batang Broadcaster kung saan tatalakayin po natin ang mga nauusong terms dito po sa Gen Slang.
12: Mga salitang in, Gen Z terms na surely vibin. Ating tuklasin sa Gen Slang.
11: Ating tuklasin sa Gen Slang. Nakakailan na ba tayong terms, mga Gen Z terms, no? And sana nililista nyo naman yung mga terms natin, no, dito sa ating programa para magamit natin in everyday conversation. Ito naman po yung kumbaga layo ng segment na ito, na ipakilala po yung evolving language, mga jargons na nagagamit po ng mga kabataan, no? Para mas maging maunawaan natin yung conversation ng mga bata, mga Gen Z'ng lumalabas, at kung paano po nila ito gamitin sa isang conversation, kumbaga. At unang-una na po sa ating listahan, narinig mo na ba ang Gen Z term na say less? Yan, say less. Ano po ba yung ibig sabihin ito? Sabi po rito, isa po itong expression na ginagamit po upang sabihin sapat na ang sinabi ng kausap dahil naiintindihan mo na o sang-ayon ka na na maaari itong mga hulugang wag nang magpaliwanag pa. No? English definition nga po, got it. No? Simple as that, no explanation needed. Say less. No? Para po lubos na maunumaan, gamitin po natin sa isang pangungusap. Yan. Libre mo na, say less, tara na. Yun. Maaari din pong gamitin kapag sang-ayon ka, no, sa sinabi ng isang tao. Ginagamit din po ito kapag handa ka nang gawin ang isang bagay ng walang pag-aalinlangan. Yan. Road trip bukas, say less. Let's go. Parang ganun, no? Kumbaga sang ayon ka doon sa sinasabi ng iyong kausap. No need explanation. No extra explanation needed pa, no? Gets mo na yung konteksto ng pinag-uusap.

0: usapan nyo, pwede mong sabihin in Gen Z term na say less. Yan. So na naman po sa ating listahan. Ah, ito, naririnig ko po madalas no sa mga chikiting po doon sa amin. Yung term na sigma. Ano may ibig sabihin ng sigma? No? Sabi po rito, isang salita na tumutukoy sa taong independent. Maaari din pong i-describe ang self-confident, no? At hindi sumusunod sa karamihan. Kumbaga may sarili siyang desisyon, may sariling decision nga. Madalas din po itong gamitin sa social media bilang paglalarawan sa isang taong may main character o lone wolf energy. Ayun, that's the term po na hinahanap ko. Lone wolf energy ng mga kabataan, mga lalaki, no? Kumbaga may alpha male silang energy, main character vibe. Sabi nga po rito, in English term, refers to a sigma male, a lone wolf archetype, often used ironically to describe topic or independent behavior. Maaari din pong gamitin kapag may taong kalmado at may kumpiyansa sa sarili. Siyempre, no, kapag ikaw ay lone wolf archetype, eh, kumbaga may kumpiyansa ka, may charisma kang daladala. Ayun po ang katumbas ng sigma, no? At ginagamit din po ito bilang pabirong papuri sa isang tao. Ah, okay. So, positive po pala itong sigma. No? Ginagamit po siya. Pwede siyang gamitin sa context ng expression kung gusto mong batiin yung aura ng isang tao dahil siya ay confident, siya ay kumbaga kalmado. Pwede mong gamitin yung sigma na Gen Z slang. And last but not the least, yung tinatawag po nating Get Ready With Me or GRWM. Ayan, madalas ko po itong makita kapag ako ay nag-scroll sa Facebook Reels and TikTok. GRWM, sikat na sikat po, no? Hindi lang po Gen Z, I believe alam na rin po ito ng kumbaga millennials and other generation dahil nga ganun po siya ka widely used, no, in everyday conversation or sa mga content po sa social media. Nabanggit ko na nga po, ito po ay kumbaga acronym sa Get Ready With Me, no, stands for Get Ready With Me, a type of video where someone talks while doing their makeup or outfit. Yan. Isang sikat na social media format kung saan ipinapakita ng isang content creator ang paghahanda niya habang nagkikwento at nagbabahagi ng kanyang araw. Ayan, patok na patok po yan. Kasi parang, ano din, parang invested din yung tao kung paano ka mag-setup. How do you start your day? Kumbaga, ganun. At interesado nga po yung mga tao na panoorin po yung mga Get Ready With Me content. Maaring gamitin kapag magpo-post o manonood ng paghahanda bago umalis. Yun. Halimbawa po, Get Ready With Me habang naghahanda ako para sa graduation. Yan. Ginagamit din po bilang caption o title ng lifestyle at beauty content. Aya, beauty content na madalas po nating makita kapag sila po ay may itatry na makeup challenge, makeup content. Get Ready With Me po, yung kadalasan na lang ginagamit bilang caption. Ginagamit din, or halimbawa po, para lubos po nating maunawaan, Get Ready With Me for my first day at work. Ayan. How do you start your day? Siyempre, gigising ka. Ayan. Habang nagkikwento po sila, no, habang pinapakita nila yung daily routine nila, ay hindi lang daily, no, yung buong araw na routine. Ayan po ang Get Ready With Me. Muli po, ulitin lang po natin. No? Una, say less. No need, kumbaga gets mo na. No need extra explanation. I got it. Say less. Siyempre yung sigma, no? Tumutukoy po sa taong independent, self-confident, o may main character, o lone wolf energy. And of course, yung Get Ready With Me po, o GRWM, isang content kung saan nagkikwento po yung isang tao at ipinapakita niyo po yung routine niya sa isang araw. Ayan. At yan po ang slangs of the week. Abangan po po ang mga susunod na patok na terms sa mga kabataan. Ito po ang Gen Slang.
1: Mga salitang in, Gen Z terms na surely vibin. Ating tuklasin sa Gen Slang.
0: ating tuklasin sa gents lang. Ayan. Grabe, ang saya po ng kwentuhan natin ngayon. Ang dami po nating nalaman ng mga balita na good news, no? Para sa campus journalism, para sa mga estudyanteng nag-e-explore, no, sa spectrum ng media. Kasi napakalawak po ng media, no? May broadcasting, may reporting, may writing, may filmmaking. E pasok rin po sa umbrella, kumbaga, ng media. At sa pagkakataong to, ngayon po ay buwan, no, ng July or buwan ng kalusugan. Ipinagdiriwang po natin ang buwan or nutrition month ngayon pong July, no? At inilabas nga po ng NNC o National Nutrition Council ang tema po ng selebrasyon ngayong taon na pinamagat ng Nutrisyon at Kalikasan, Ating Pangalagaan. Ayan po yung pinaglalaban po nilang mitiin po ng Nutrition Month ngayong taon na ito. At kasabay po nito, isinusulong po natin yung kahalagahan ng wastong nutrisyon kasabay po ng pangangalaga sa ating kalikasan, no? I believe interconnected po talaga sila, no, yung wastong nutrisyon at tamang pangangalaga sa kalikasan. Pero paano po ba natin ito paano natin ma-apply, ipapamuhay itong mitiin po ng NNC, no? Sa pagpili po ng masustansya, ligtas at sustainable na pagkain, sama-sama po nating itataguyod ang mas malusog na pamayanan at mas lunti ang kinabukasan para sa lahat. At para lubos nga pong maunawaan, kumbaga, ang Nutrition Month 2026, makakakwentuhan po natin or may inihanda po si Frenny Maru, no, si Ms. Meredos Rosero po dito po sa ating istasyon ng Radyo Magazine. Para po sa kanyang Meron Akong Info, panoorin po natin ito.
2: Sabi-sabi sa bon at atibo, madalas nating makalimutan ang ating pinakamahalagang puhunan, ang ating kalusugan.

0: paano natin mapapanatiling malakas ang ating kalusugan na hindi nasisira ang ating budget. Meron akong info. Ngayong buwan ng Hulyo, ipinagdiriwang natin ang Nutrition Month. Isang paalala na ang nutrisyon ay hindi isang karangyaan, kundi isang paalala at karapatan ng mga Pilipino.
1: Madalas, kapag pagod tayo galing sa trabaho o eskwela, ang unang bagsak natin ay mga instant food. Madali nga namang ihanda, pero alam mo ba ang epekto nito sa iyong katawan sa katagalan?
2: Ito pumapasok ang kahalagahan ng tamang balanse. Ayon sa mga eksperto, ang kakulangan sa tamang bitamina at mineral ay nagiging sanhi ng paghihina ng immune system at kawalan ng focus sa araw-araw. Sa gitna ng mabilis sa takbo ng buhay, madalas tayo napapadali sa mga instant na pagkain. Pero paano kung ang simpleng pagbabalik sa fresh at masustansya ang susi para sa mas maging produktibo tayo araw-araw? Ito ang tampok ngayong taon, ang pagbibigay diin sa kahalagahan ng mga pagkain gawang lokal at abot kaya na puno ng bitamina. Ang magandang balita, hindi kailangang mamahalin o imported ang mga binibili natin. Ang sagot sa malusog na pangangatawan ay nasa ating sariling mga bakuran at lokal na palengke. Tingnan natin ang malunggay. Kilala ito bilang isang superfood dahil puno ito ng vitamin C, calcium at iron. Ang kalabasa naman ay mayaman sa vitamin A para sa malinaw na paningin. Sa pamamagitan ng pagtili sa mga lokal na ani, hindi lang natin natutulungan ang ating kalusugan, naiengganyo pa natin umulad ang ating mga lokal na magsasaka. Hindi kailangan mahal para maging sustansya. Ang ating mga lokal na gulay tulad ng malunggay at kamote ay hitik sa fiber at antioxidants. Subukan ang mga simpleng recipe tulad ng tinola o ginisang ampalaya para sa mas masustansyang hapunan kasama ang pamilya.

0: Nako. Maraming salamat po, Frenny Maru, sa ibinahagi mong impormasyon patukol nga po dito sa Nutrition Month. Maraming salamat po. Then, sa mga nakasama po natin dito sa Master Control, sina Sir Julius Ungab at Sam Reyes. At syempre sa Marulas Transmitter, sa pagkakatong pong ito, ay puputuli na po natin ang ating kwentuhan. No? At makakasama nyo pa rin po ako, si Jared Moreno, next week para po sa tuloy-tuloy na kwentuhan at balitaan patukol po sa Campus Journalism at Gen Z Stories dito lang sa Batang Broadcast.
1: Handa ka na bang ma-inspire at matuto? Halina't makigulo! Ito ang tambayan ng mga future journos. Mga balita, trends, at lifestyle. Gian dito, kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster. Batang Broadcaster. Sa Radyo Magazine. 1278 AM.
2: Radyo Magazine.
3: 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
6: Interesting na usapan.
7: Hindi heavy.
8: Tugtugang chill.
9: Suave.
10: Learning from home, they need boring.
2: Radyo Magazine.
3: 1278 AM.
11: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
12: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
14: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
15: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
17: Hala, totoo? San ka sumali?
16: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
17: Naku po! Juan! Scam yan!
16: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
17: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
16: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
17: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala, pati identity mo pa. Identity theft yan.
16: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
17: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
16: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
1: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
17: Kaya huwag magpabudol, bes!
18: This is a public service announcement.
19: Yung Public Health Emergency of International Concern, ang ibig sabihin niya parang alert or warning, no? Yan ang ginawa natin. Inutusan natin ang Epidemiology Bureau at ang ating Communication Bureau ng Department of Health para maglabas ng mga advisory kung ano ba ang monkeypox, paano ba itong nakukuha, at ano ang mga symptoms, no? Para pati ating mga doktor magre-refer ito for testing and confirmation at bibilangin natin yan.
20: Mpox. Ano ang mga dapat alamin? Ang Mpox ay isang viral zoonosis o virus mula sa mga hayop na nalilipat sa tao. Naipapasa ito sa pamamagitan ng person-to-person skin contact o mucosal lesions at pwede rin sa indirect contact sa mga bagay na contaminated nito. Ilan sa mga sintomas ng pagkakaroon nito ay skin rashes na nakaumbok o mukhang paltos sa mukha, palad at paa na may kasamang lagnat, namamagang lymph nodes at sore throat, muscle aches at back pains, sakit ng ulo at panghihina. Para makaiwas sa virus na ito, i-practice ang health protocols na binigay ng DOH. Pagtatakip ng bibig tuwing uubo o babahing, paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig at paggamit ng alcohol, at umiwas sa mga taong may sintomas ng Mpox.
18: This is a public service announcement.
21: A public service announcement
2: from PBS,
18: Presidential Broadcast Service,
2: and Radyo Magazine.
3: 1278 AM.
15: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
7: Yay!
9: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
7: PBS Receiver.
9: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
15: Libre to ha?
9: Walang bayad?
15: Oo, walang bayad.
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
21: Radyo Magazine 1278.
22: Bubungad sa umaga.
23: Trending issues na pinag-uusapan.
24: Mga programang aabangan.
25: Agahan hanggang hapunan.
26: 66 Informasyon.
27: GIS, your General Information Station.
28: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Magandang araw sa ating lahat, sa ating mga tagapakinig at nanonood dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw ka, Warm Heart Steph, sa ating special guest dito ngayon sa studio at sa mga kasama natin sa Master Control at sa Wirecast. Narito na naman tayo sa isang edisyon ng programang Warm Heart kung saan pinapalaganap natin ang mental health awareness at education. Kami pa rin po ang inyong mga lingkod, Drizel Nanyong
1: at Steph Vicente. Kasalukuyan niyo po kami napapanood sa ating official Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Pakifollow na lamang po ang aming FB page para live na live niyo pong napapakinggan at napapanood ang aming mga programa dito sa Himpilan.
0: Bukod sa Facebook page, maaari ninyo rin kaming mapanood sa aming YouTube channel sa Radyo Pilipinas World Service via replays and re-uploads para pwede ninyo po kaming balikan sa aming mga episode.
1: At syempre, meron din po tayong tinatawag po na audio live streaming sa pamamagitan naman po ng ating Evox PBS receiver app. Paano ba ito ma-access? Unang-una, syempre mag-download at mag-install sa pamamagitan po ng ating Google Play Store para po sa mga gumagamit ng Android phones at sa Apple App Store naman para sa mga gumagamit ng iPhone. Syempre, hindi naman pwedeng nakatenga lang no, sa ating mga cellphone ang Evox PBS receiver app. Syempre, gamitin po ito, no, lalo na kapag on the go kayo pero meron pa rin naman kayong data, gamitin po natin ito para live na live pong mapakinggan ang programang Warm Heart. So, paano ba mapupunta no, sa ating istasyon ang ating mga taga-gamit ng Evox PBS receiver app? Syempre, hanapin nyo lamang po, kitang-kita na sa likod ni Ka Warm Heart Drizel ang logo ng Radyo Pilipinas World Service.
0: Sa pagpapalawak ng ating reach ay simula nung last December ay naibalik na natin sa shortwave radio ang Radyo Pilipinas World Service. Ito ay naging posible sa pagtutulungan ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at United States Agency for Global Media o USAGM. Ang Warm Heart ay mapapakinggan tuwing Lunes na madaling araw oras dito sa Pilipinas sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz.
1: Ka-Warm Heart Drizel, syempre hindi naman natin pwedeng kalimutan ang replays naman no, ng ating programang Warm Heart sa katabi nating istasyon ng Radio Magazine 1278 kHz. Every Saturdays and Sundays po yan mula alauna hanggang alas dos ng hapon.
0: Ka-Warm Heart Steph, may magandang ano tayo dito, studio guest. So, ano ang pag-uusapan natin ngayong unang bahagi ng ating talakayan?
1: Actually, no, Ka-Warm Heart Drizel, no, itong ating guest ay makakasama natin sa buong edisyong ito ng Warm Heart dahil ating hihimay-himayin ang pagkakaiba ng anxious sa avoidant attachment style. At upang mabigyang linaw nga no, ang pagkakaiba ng dalawang attachment styles na ito ay makakasama natin muli dito sa Warm Heart. Pero this time, live na siya sa studio yes. Tulad ng iyong nabanggit kanina mula sa The Earth School Palawan, na siya rin guidance counselor doon at isa rin pong content creator under the social media handle na Your Mental Health Beshi, walang iba kundi si Sir John Dexter Bugawan.
0: Blessed Sunday, Sir John. Good morning po. Welcome
2: morning
0: po sa Warm
2: po
0: Heart.
2: Good morning sa inyong lahat. Ayan. Thank you for inviting me here today.
0: Sir, mag-straight na tayo sa topic natin ngayon. So, unang itatanong namin is, paano nyo po mailalarawan ang anxious at avoidant attachment ng isang tao?
2: Okay. Usually kasi, no, ang anxious and avoidant style are both insecure attachment styles, no. Kapag sinabi natin anxious styles, no, ito yung mga tao na parang natakot, maiwan, ma-reject. Ayun din, no? That's why, no, they are looking for emotional closeness. Gusto nila always intact sa mga tao, sa paligid nila. Well, naman sa, ano, sa avoidant, no? Usually, sila yung mga tao na gusto nila palaging may emotionally independent, ganun, no? So, ayun din, no, ayaw nila masyado, no? Or masyado nilang pinapahalagan yung oras nila, no? Yung emotions nila kasi hindi sila sanay sa emotional closeness. Mm-mm. But then, no, it's very important na kailangan din natin tong malaman and also paano natin i-handle to kasi minsan, no, kapag sobra-sobra na kasi, no, it could affect also, no, yung relationship natin. It's either romantically, no, or even sa family natin, or even sa mga friendships. So, ayun po.
1: Mm-mm. Siguro, no, follow up lang dito sa naging tanong ni Ka-Warm Heart Drizel, no, para talagang mahimay-himay natin sa buong episode itong dalawang attachment styles na ito, ay unahin na natin itong anxious attachment style. So, Sir Dexter, paano niyo po ba ilalarawan itong anxious attachment sa konteksto po ng emotional development ng isang tao?
2: Okay, usually kasi, no, as I mentioned nga po kanina, no, ang anxious attachment, it's nabubuo siya. It's because, no, sa mga early life experiences ng tao. Usually, no, sila yung nakaranas ng maiwan din siguro ng mga kanilang caregivers, no, or yung family din nila, no, ma-reject emotionally, ayun din, or hindi sapat, no, or yung ano, nakukuha nilang emotional closeness. Ayun din. That's why, no, kapag may mga conflict, usually, no, siling tao na parang gusto always ina-assure mo. Ano, kasi parang feeling nila kapag hindi mo kinausap, ganun, ano, feeling nila, no, ito na naman yung pakiramdam na iniwan na naman ako. Kumbaga, nauulit. Parang ganun, ano, so they always need emotional closeness and assurance. So, ayun po.
1: Mm-mm. Matanong ko lamang din, no, Sir Dexter, meron po bang pinagmumulan o childhood experiences na nauugnay po dito sa anxious attachment?
2: Usually po, no, kadalasan sa mga may anxious attachment talaga, no, sila yung mga bata, no, or mga tao na hindi ganon, no, tawag na dito. Sila yung mga inabandon or iniiwan, no? No, kumbaga, hinahayaan lang eh.
1: Mm.
2: Ano? So, kumbaga, alam mo yung pakiramdam na may family ka, but that you cannot feel yung closeness or yung emotions. That's why, no, they are looking for it, no? They are craving for emotional closeness, sabi ko nga kanina, no? So, ayun din, no, pwede din, no, yung possible na na-reject sila, paulit-ulit, no? No, kumbaga, they have their emotional needs, no? Kailangan nila mag-open ng mga problema nila, no, magsabi ng mga concerns, pero wala silang malapitan sa family or even sa mga kaibigan, mga ganun. So, dito, no, nade-develop talaga, no, kailangan nila, okay, na palaging may sandalan. Ayun.
0: Sorry, Dex, tanong ko lang, di ba nasabi niyo po yung closeness, tapos yes, rejection. So, once na yung isang bata po ba is na-reject or growing up, patunay na nare-reject siya, dito po ba niya na-form yung anxious attachment niya?
2: Yes, well, possible po na pwedeng ma-form dito yung anxious or yung avoidant. Pero usually kasi, no, it really depends. But then this topic, no, is about anxious, no. So possible kapag na-reject siya, no, or palaging iniiwan, no, kaya doon sila naghahanap ng emotional closeness, no. Gusto nila maramdaman paano kayong pakiramdam na may nag-aalaga sa akin, may nagbibigay ng care sa akin, no. Kaya minsan, no, may mga tao na habang lumalaki, no, nasasanay sila sa breadcrumbings, no, na kumbaga konting attention lang, no, no, they really value it eh. Kasi it's their first time siguro, no, or parang bihira lang sila makatanggap ng ganitong attention. That's why, no, sobrang close nila or parang ayaw na nilang bitawan yung isang tao na to na nagbibigay ng validation and then emotional comfort sa kanila.
0: So, ibig sabihin yung love bombing ka, Warm Heart Steph, sir, na yun yung nakikita natin na po-portray ng mga kabataan natin ngayon.
2: Yes, usually din talaga, no, kapag sabi ko kanina, kung hindi ka talaga na nasanay or hindi ka na naka-experience ng emotional closeness within your family niyo, kumbaga madali kang ma-trap dito eh, no? Kaya nandun yung tawag nandun, yung breadcrumbs eh, na konting care lang, no, no, usually mga sweet words, that sweet gestures, small affections, no, you value it eh, na parang feeling mo sobrang laki ng impact nito, na parang ganun na tinitreasure natin. So ganun siya, no, mag manifest.
1: Sir Dexter, matanong ko lamang po, ano ba yung mga senyales na hindi agad natin napapansin? Kasi syempre alam naman natin kapag sinabi kasing mental health, hindi naman lahat ay open na i-discuss ito. And siguro pati itong mga nakararanas ng anxious attachment style, yung merong ganoong klaseng attachment style, ay hindi nila napapansin na ito na pala yung attachment style na meron sila. So ano po yung mga signs na yun nga po, no, na unnoticed doon sa taong may anxious attachment?
2: Yeah, usually kasi yung mga signs na may anxious attachment ka, it's madalas natatakot ka na maiwan or ipagpalit. Ayun din, di ba? Kumbaga konting may mga usually no, yung mga bata na papansin natin kapag umaalis ng parent nila, nagta-tantrums. Ayun din, parang ganun din tayo kapag hindi natin na overcome no, na parang biglang may aalis, no, or hindi lang mag-reply yung partner mo, mga ganun, no. So parang something on you, oh my gosh, natatakot ka na mag-isa, no. And then yun din, one common signs also, it's yung naghahanap tayo ng assurance, no, at validation, no, na always gusto natin, no, na-assure tayo, no, na-validate yung nararamdaman din natin. And then sometimes, no, palagi kang nag-overthink, no, na hindi naman dapat, no, kasi magkaiba yung nagiging anxious tayo, no, kapag sometimes, no, in context sa romantic relationship, no, kapag hindi nag-reply yung partner mo, na minsan nag-overthink ka, ala, baka mamay pinagpalit na ako, baka mamay iniwan na niya na ako, no. Though it's totally normal na mag-overthink ka kung hindi makapag-reply, pero yung parang minuminuto na parang chine-check mo, parang ganun, no, it's something, no, na hindi na siya healthy din talaga. And also, no, you are very sensitive sa mga small changes ng behaviors, no, sa tone, ayun din, no, na parang dati hindi ka naman ganun, no, na parang masyadong iniisip mo na kumbaga may changes, no, na baka mamaya, no, iwan ako nito. Parang ganon yung nagiging mindset, eh. No, hindi ka naman ganito dati. So, ngayon, nakita mo na may small changes lang, natatakot ka na. Okay? And then, sometimes, no, nahirapan kang mag-relax, no, kapag may mga misunderstanding kayo. No, na hindi mapanatag yung loob mo. Gusto mo, no, kailangan ayusin natin to. Parang ganon. No, kasi kapag hindi naayos, no, baka ito na yung magiging katapusan. Mga ganun yung nagiging mindset, eh. Ano? So, ayun din naman po.
0: Sorry, Dex. Paano po nakaka-apekto sa self-worth ng isang individual yung pagkakaroon ng anxious attachment? Lalo na, syempre, kailangan ng constant assurance nito, eh. So, paano po siya nakaka-apekto po?
2: Ayun din, no. When comes on that matter, no, usually nakaka-apekto talaga sa self-confidence, eh. No, kasi minsan, no, we are looking for validation, eh. Na kumbaga, no, kung walang validation galing sa iba, no, paano na ako? Paano ka mamubuhay? Parang ganun, eh. No, wala ka ng emotional independence. So, it's very important also na kailangan natin i-overcome to, no? Though, I understand there's an early experiences that could really contributed, no, sa attachment styles din natin. Pero, no, kailangan din natin, no, maging independent talaga, no, na kaya na nating harapin kahit mag-isa tayo, no. So ayun din siya.
1: Ang matanong ko lamang po, Sir Dexter, ano po ba pinagkaiba ng pagkakaroon ng anxious attachment style doon sa tinatawag po na over dependency o yung pagiging clingy ng isang tao? And para lang din po sa kaalaman, no, ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay, ano po ba yung mga karaniwang dahilan kung bakit nagiging clingy nga ba ang isang individual? Yung normal po, hindi yung...
2: So, ayun din, there's, kumbaga, no, jurisdiction or distinction between yung over-clingy and also yung pagiging anxious, no. Yung clingy na normal, no, na kumbaga, hindi ka na-anxious kapag nawala. No, na kapag meron yung tao, no, na present siya, na parang doon ka lang nagiging sweet, no. Kumbaga, doon mo pinaparamdam na yung affection na meron ka. Pero kasi yung pagiging anxious kasi to, no, ito yung takot na, eh, na iwan ka, takot na ipagpalit ka. Parang ganon. So, kumbaga, there's an anxiety. Pero dito, no, sa over-clingy naman, it's totally normal. And then, one thing na, as mentioned nga po kanina, no, yung factors din talaga kung bakit nagiging anxious attachment nga to, no. It's number one talaga, no, yung early life experiences eh. Ano? Mm. Kung tayo, no, we experience na parang hindi ka na-validate, no, na parang feeling mo palagi kang iniiwan before, no, hindi ka nabibigyan ng attention. That's why it's totally normal na maghanap ka ng validation and assurance with other people. Ayun po.
0: Sorry, Dex, paano naman po nagmamanifest yung fear of abandonment pagdating naman sa mga ganitong kaso na anxious attachment?
2: It's very true, no? Kasi yung ano, kapag anxious ka, no? And then, ayaw mo na palaging iiwan ka, no? Gusto mo magkasama kayo, eh. Mm-hmm. Ano? Kaya minsan, sobrang hirap dito, no? Kapag yung ano, no? May karelasyon ka, tapos LDR kayo. Kasi you always, no, wanna, okay, magkasama kayo, magkausap kayo. Ano? Kaya minsan, no, late replies lang, no? Mapapansin mo na parang tinatagtad na sa messages, kinocall na, mga ganun eh, no? So, it's very important din talaga, no? Sabi ko nga, magkaroon talaga ng emotional independence eh. Ano? Na you have to live, no? Outside the relationship kasi may sarili kang buhay din. Ano? Kasi kung palagi kang nakadepende sa ibang tao, no, paano na kung wala na sila, wala na yung pinagkukunan natin ng emotional source natin, no? So, mahirap yun. Okay.
1: Ito naman po, Sir Dexter. Ano naman po yung epekto ng pagkakaroon ng isang anxious attachment style sa communication patterns at paghingi ng reassurances, no, ng mga individual na merong ganito?
2: Ayun na. Usually kasi mga patterns ng mga anxious, no, na kumbaga they want instant, no, di ba? Na okay kung nakaramdam sila ng takot, no, pagiging anxious, no, they want, no, instant reply, instant reassurance agad-agad eh, no, kasi kapag hindi nila na receive yon na parang feeling nila, no, may panganib na possible na mangyari, no, na kumbaga bumabalik ulit kasi sila, ano, sa pakiramdam na ito na naman, no, baka iiwan na naman ako nito, mararamdaman ko na naman yung pakiramdam na mag-isa, no, magiging malungkot na naman ako, ganun siya, ano. So those yun yung ano, no, isang pinaka common din talaga, no, ng behavioral patterns din nila.
0: Sorry Dex, eto naman po question, yung mga different, nasabi niyo po, di ba,
2: yes,
0: early childhood, yun, doon nag-umpisa yun. So, eto naman po, yung may mga pagkakaibahan po ba yung pagiging anxious attachment sa bawat yugto ng buhay ng isang tao? From childhood, adolescence, pagiging adult, at saka yung sobrang tanda na po.
2: Yeah, usually, no, there's a distinction din, no, or may mga pagkakaiba din talaga, no. Usually, kung mapapansin natin, totally normal sa mga bata, no, na talagang mag-tantrums kapag iniiwan sila ng family nila, no, or ng parents nila, no? But then, no, habang tumatanda kasi tayo, no, once na hindi mo na overcome yung ganong pakiramdam, no, madadala mo siya, especially kapag pumasok ka na sa adolescence, no, dito na you meet other people na hindi lang yung family mo yung nakakasalumuha mo, no? So, usually, kapag sa mga, you are building friends or relationship, no? And then, no, nakita mo the same pattern, no, na iniwan ka, hindi ka nabigyan ng attention, no, hindi ka na na-assure, no, na dito na-intensify yung pakiramdam na yon, no, na parang naulit. And then, no, habang tumatagal, no, kapag hindi mo din na-overcome, nadadala mo hanggang pagtanda. So that's why, no, it's very important na kailangan, no, during adolescence or during the adulthood period, no, kailangan na natin tong ma-overcome. Ano, that's why, no, it's very important to have a self-awareness. Eh, kilalanin mo anong attachment styles ang meron ako, and then you need to work on it, no. Hindi pwede na parang ipapasa natin to sa ibang tao, no, kasi masyado tayong nagiging reliable on them eh, no. Kaya sabi ko, paano tayo mabubuhay kung wala na tayong nakukuhang emotional source from other people? Ayun din.
1: Matanong ko lamang, yes, po, kung meron bang influence ang social media at modern communication sa pagkakaroon po ng tendencies to have anxious attachment style?
2: Yes, that's very true, no? Since nowadays is very rampant ang social media, no? So every time nakikita natin, no? Pero no, I just want to clear na hindi, no, ito yung pinaka main source. Yung pinaka main source talaga, no, is the early life experiences, and then ang social media or ang environment natin, no, it intensify the behavior, eh, kung ano yung nakikita nila, no, sa online, no, for example, di ba nagkakaroon sila ng mga tawag nito, relationship, no? And then late replies, mga ganun, no, or hindi lang na message, ayun din, no, na kumbaga yung one way of coping nila, no, it's they're posting it, and then yung iba naman, no, nakikita, no, so nai-influence sila, ayun din, no. Ah, okay, so the same experience, so nai-intensify, but then, no, kung titignan din natin, no, malaki din yung papel din ng social media dito. That's why, no, it's very important as well, no. Sabi ko nga, no, kapag may problema, no, mas maganda na kayo yung may tinatago, no, sa publiko kaysa kayong may tinatago sa isa't isa, no. That's why, no, it's very important na magkaroon tayo ng open communication when you have some concerns, no. Hindi na pwedeng i-broadcast, kasi pag bino-broadcast natin, no, of course mas marami tayong mga nakukuhang mga opinion, no, na possible maka-influence din sa emotions natin, no, which really intensify din yung emotional attachment natin, ano. So ayun din.
0: Sir, question. Ano po yung mga unhealthy coping mechanism naman po na napapansin niyo po, nakaraniwang nakikita either sa social media o sa real life naman po?
2: Ayun din. One of the unhealthy coping mechanisms din talaga, no, na nakikita ko sa mga may anxious attachment as no, relationship coach. Usually, no, since kung hindi nila makuha yung validation, no, or the assurance that na kailangan nila, no, sa partner nila or sa certain people, no, nagsisik sila ng validation for other people, or naghahanap sila ng comfort, no. Kaya sabi ko kanina, no, mas maganda talaga na okay ang pag-usapan, eh, kesa maghanap tayo na ng iba. So that's one way, no, yung mga unhealthy coping mechanisms. Other one, no, it's yung too much din na paggamit ng mga social media. Ayun din, no, na kumbaga na akala nila nakakatulong to, but then, no, kapag sobra-sobra kasi, no, yung paggamit natin, no, we post everything what happened in our life, no, sa relationship man natin, mga ganun, no, na kumbaga, no, akala nila, no, nakakatulong siya, but then, no, in the latter part, no, habang tumatagal, no, naging unhealthy na din. Ano? And also may mga iba din, ano, na dahil nga, no, since we're talking about mental health, no, may mga iba akong client also that handle, no, kapag hindi nila nakukuha yung assurance, no, they are making self-harm. Ayun din, no, just to control, no, yung attention ng partner nila. Okay, hindi mo ako papansin, hindi mo ako relevant, sige, sasaktan ko yung sarili ko. Mga ganun sila, eh, no. Tapos, of course, the partner itself, no, matatakot, of course. No? So, ayun siya, no. So, mga ganung patterns yung commonly kung nakikita, no, sa mga naging client ko with anxious attachments din po. Okay.
1: At dahil nabanggit niyo na isa kayong relationship coach, ano po ba yung mahalagang papel, no, ng coaching, no, yung pagpapa-coach sa pag-develop po ng mas secured na attachment with their partners or their friends?
2: Yeah, that's very true, no. So sobrang importante kasi dito, no, kapag napapansin na natin na hindi na healthy yung emotional patterns natin, no, sa relationship natin, no, why not to seek for professional help or, you know, coaching, ayun din, no. So sa coaching kasi, no, mas tinutulungan naman yung mga relationships or yung mga mag-partners, no, or yung mismong individual, no, to have, no, self-awareness, no, paano ba maaayos yung patterns nila, no, para at least, no, maging balance, no, kasi minsan it's too much, eh, no. Ayan, yun, sa coaching, no, mas magiging aware sila, magkakaroon sila ng idea paano ba to ayusin, and also, no, the psychoeducation, which is what I'm doing, eh, bakit ba sila nagkaroon ng ganitong patterns, no, kapag na mas naintindihan nila kung ano yung source, no, paano yung impact nito, no, doon, eh, nagkakaroon na sila ng self-awareness, and doon mas kakaroon sila ng kakayanan na baguhin din yung mga patterns na to.
0: Bali po, di ba nasabi niyo po na seek for help? Diba
2: yes.
0: Po? Paano naman po dun sa mga taong, para sa kanila hindi pa sila kailangan mag-seek ng help? Meron po bang mga practical strategies or exercises na pwede nilang gawin?
2: Yeah, that's very true. Na, kumbaga, always akong sinasabi, no, kapag hindi pa talaga ready yung isang tao na mag-seek ng professional help, mga ganun, no, it's okay. No? Kasi hindi natin pwedeng pilitin. But then, no, they could do mga practical tips, no, or mga practical activities, no, especially, no, kapag may mga anxious, no, and then na one thing na sinasabi ko, no, it's they could journal, no, their thoughts, eh, kasi usually na may mga anxious, they want an instant reply, they want instant, no, assurance and validations, pero paano kung walang available, no, hindi available? That's why, no, it's very important that you have to journal, no, your thoughts, no, your emotions, your struggles, no, yung mga anxiety din natin, no, and also maganda din na self-affirmation, mm-hmm, no, na hindi always, no, magagaling sa ibang tao. Ayun din, okay, let's affirm ourselves na okay lang nararamdaman din natin, no, mga ganun, no. Kumbaga, it's a very basic activity, but it could really help. Ayun din, ano.
1: Yes. Ito naman po, no, Sir Dexter, ano po kaya yung mga paraan na pwedeng gawin ng partners or friends upang makatulong dun sa kanilang ka-relationship na hindi ma-overwhelm masyado, no, dahil sila nga po ay mayroong anxious attachment style?
2: Okay, yeah, that's very true, no. Una kasi, no, it's very important then na kailangan magkaroon ng boundaries, eh. Ano, kasi not hindi porket may anxious attachment, mm-mm, yung partner din natin, no, or yung kaibigan natin, it's totally, no, na kumbaga tayo na yung mag-heal sa kanya, no, na kumbaga yung magagawa lang natin, it's to provide emotional support and guidance, but then, no, the healing process would take place din talaga, no, or mas malaki yung magiging parte ng individual na to, no, but then what we could do, no, it's yung open communication and also, no, andun yung assurance, eh, no, hindi porket hindi ka nakapag-reply, no, or hindi ka porket bigla kang nawala, no, it's iiwan mo na, kaya nandun, eh, na parang i-assure mo din, no, yung partner mo o yung kaibigan mo na whatever happened, no, you're still there, but then, no, not all the times, eh, kasi we have our own life din naman, mm-mm, ano, na kumbaga, no, kailangan din nilang mabuhay, no, outside the relationship, no, na hindi lang sila nakadepende, ano, with those people around them. So ayun po.
0: Bali, mm-hmm, sir, eto na yung last na question ko, Sir Redex. Paano po yung mga palatandaan o mga senyales na kailangan na pong pumunta sa professional o healthcare professional ang isang tao?
2: Ayun din, no. Okay. So, it's very important, no, kapag napapansin mo na palagi kang nagbabantay, no, sa mga sa mga replies, no, especially kapag in relationship ka, no, and then kapag hindi nakapag-reply, feeling mo natatakot ka na, no, kasi magkaiba yung takot, no, and then yung constant fear,
0: mm-mm,
2: ano, so kapag paulit-ulit na lang, no, parang minuminuto, no, na natatakot ka na mabalisa ka, hindi ka magkaroon ng peace of mind, no, maybe possible na pwede na tayong mag-seek ng professional help.
0: Mm-mm.
2: Ayun din, no, and then kung ito, no, nakaka-affect na sa romantic sa relationship natin or sa mga friendships natin, no, na kumbaga, no, possible, no, mag-seek na din tayo ng help, no, para at least we could have healthy communication, no, to each other. Ay, nina, wag na nating hintayin na parang kumbaga, no, maubos yung mga tao na nasa sa paligid natin, no, kasi it's not their responsibility to heal us, eh, no, kaya sabi ko nga, no, maganda din na may contribution din tayo, mas malaki maging contribution natin sa pag-heal din natin. Huwag natin iasa to sa ibang tao. Ayun din, learn how to be emotionally independent as well. Ayun din.
1: Mm-mm. Ayan, so ka-warm heart drizzle, hindi pa dito magtatapos ang ating discussion with Sir Dexter dahil makakasama pa rin natin siya sa second part ng ating programa.
0: Sa pagbabalik ng programang Warm Heart ay dadakuan naman natin ang isang topic na avoidant attachment. Magbabalik ang ating programa makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
3: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
4: Alagaan ang isipan. Pag-aanin ang puso. Ingatan ang sarili. Alamin niya dito sa Warm Heart. Warm Heart.

0: At nagbabalik na ang ating programang Warm Heart dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Kasama pa rin natin ang guidance counselor mula sa The Earth School Palawan na isa ring content creator under the social media handle na Your Mental Health Beshi. Walang iba kundi si Sir John Dexter Bugawan.
1: And bali ka Warm Heart Steph, mga ka Warm Heart, dadako na po tayo sa second na part, which is yung avoidant attachments. So, Sir Dex, ano naman po itong avoidant attachment at paano po ito naiiba dun sa una nating na topic na anxious attachment?
2: Okay, usually no, kasi yung avoidant attachment, no, katulad din siya ng anxious attachment, wherein no, mas may ugnay natin to, no, sa mga tao na lumaki na hindi komportable, no, or sanay na mag-open up ng kanilang nararamdaman, no. No, kumbaga, mas sanay sila na akuin ito eh. No, usually no, na parang laging inasahan na maging emotionally independent, no, na parang okay, kaya mo na yan eh. Ano, na you want to share something, no, siguro with your caregivers or sa mga tao na nasa paligid mo, pero walang emotionally available na makikinig or magsusuporta sa iyo. That's why no, dito na develop din yung pagiging avoidant natin, kasi nga no, kumbaga sa early life experience natin, no, na okay na parang palagi kang pinapabayaan, no. So sa ngayon, no, na you have the tendency na kaya ko na. Mm-mm. Hindi ko na kailangan ng ibang tao. Ganun siya. Ganun yung nabuong mindset eh. So ayan po.
0: Mm. Matanong ko lamang po kung ano, what exact instances po, no, yung masasabing nagbibigay hudyat para magkaroon niya po ng avoidant attachment style ng isang tao.
2: And then, usually no, yung mga common signs ng pagiging avoidant, no, hirap silang mag-open up ng kanilang nararamdaman, ano, even though na sobrang bigat na, but then no, they're still containing it, kasi nga no, possible no, nahihiya sila magsabi, natatakot sila na ma-reject, no, once na nag-open or ma-invalidate, no. That's why no, for them na mas okay na lang na sa sarilinin ko na lang kesa no hindi mapakinggan or hindi maunawaan. That's their mindset, no? And then, usually, no, mas comfortable sila na may emotional distance, no? For example, may problema sila, no? Ang nangyayari kasi, no, mas gusto nilang ayusin muna to before, no, magsabi sa ibang tao, no? And then, madalas sabihin nila, no, na okay lang ako, ano, kahit hindi. No, kasi nga no, kung titingnan natin yung patterns, no, na kumbaga no, nasanay sila na akuhin mag-isa yung mga problema nila, nasanay sila na walang masasandalan. That's why no, naging too much independent naman yung mga to, no. And then minsan no, naiilang sila kapag may mga affectionate, no. Ayun din, too much emotional closeness, especially no, with partners, no, or even sa mga friends or sa family. Ayun din. And then other common signs na dito, it's iniiwasan nila yung mga seryosong usapan, no. Kasi it could really cause no emotional distress on them. Ayun.
1: Meron po ba tong connection sa pagkakaroon ng trust issues sa partner or sa mga tao na kasalumuhan nila?
2: Usually no, kapag may avoidant ka, no, may instances din talaga na dito din nabibuild yung trust issues din natin. Kasi nga no, sabi ko nga po kanina no, hindi ka nga no nabigyan, no, na parang ng attention, 'di ba? No, kumbaga tayo no, na kaya natin mag-isa, no. So, kumbaga no, kinaya ko, no. So, yung contribution ng partner nila or ng ibang tao, no, na parang they are questioning eh, no. So ganun eh. So doon din na build din talaga yung trust issue, no, na kaya ko naman to eh, no. So I don't need your help, mga ganun yung mindset, no. So kumbaga no, minsan kapag may mga ibang tao na lumalapit para tulungan sila, but then no, sabi mo kanina no, they value no yung emotional distance eh. So ayun din, parang feeling nila you cannot help. Ayun din, no. So diyan ka lang, ganun.
0: Ito ba yung mga avoidant attachment style? Ito ba yung karaniwang nakikita natin sa mga panganay, sa mga breadwinner, o kaya doon lang sa mga taong hindi sila yung favorite May mga ganun po ba?
2: Usually, that's very true, no? But then, no, it really depends on the situation then, no? May mga iba na, na breadwinners, panganay, no? Or hindi mga favorite na, kumbaga na na-overcome nila. But then, kung hindi nila na na-overcome yung mga ganitong attachment styles, no? Dito magmamanifest. Ano? So, ayun din, no? Usually, no? I just want to have that part, no? Yung sa mga... Nabanggit niyo po yung mga panganay, yung mga breadwinners, yung mga hindi favorite. No, usually kasi ito no, na parang hindi sila nabibigyan din ng attention. No? They are totally no independent. Parang ganon. Ano. So dito no, mas oh, okay, hindi naman ako importante. Parang ganon. No? So they tend to have their own independence na kaya ko na. No, kahit wala na yung mga ibang tao sa paligid nila. No, they have their own life. Kasi nga, no, kasi paulit-ulit na parang inabandon ka na, you know, wala kang nare-receive na, na support. So talagang, no, dito na na-build yung sarili mo. Ayan pa.
1: Sorry, Dex, tanong ko lang po. Kasi, di ba, nasabi nyo nga po, kanina, this anxious attachment, masyadong dependent ka dun sa tao. You need constant assurance.
2: Yes, that's very true.
1: Ito naman pong avoidant, tama po bang sabihin natin na hindi nila kailangan ng constant assurance or sinosuppress lang po nila yung emotion nila para sabihin na strong ako, kaya ko, independent ako.
2: Ayun din, no. That's very true, no. Kasi no, hindi naman ibig sabihin na kapag avoidant ka, ayaw na nila ng assurance. But then no, kumbaga natatakot lang sila na naaminin

0: Alam mo, sa ibang tao na pwedeng may makatulong sa atin na hindi no, palagi tayong iniiwan. Ayun siya.
1: Ito naman, Sir Dexter, ano po kaya ang epekto ng emotional suppression sa relationships, no? Social relationships, and of course, sa ating personal well-being na rin po?
0: That's very true, no? Yung emotional suppression, no? Sobrang laki ng impact nito, no? Hindi lang sa relationship, no? And even sa well-being natin. Sige, let's talk about first sa relationship, no? Kapag sinusuppress natin yung emotions natin, no? Na, minsan, hindi na natin, no, na-express yung totoo nating nararamdaman, no? Na always okay na lang, no?
1: Mm-hmm.
0: Na kumbaga, no, band-aid solution na lang siya, ganon. Mm-hmm. Ano, na akala nyo, no, okay na, no? Resolved na yung problem, pero hindi pala, eh, no? Na kumbaga, nagkakaroon na ng resentment, eh, mas lumalalim yung emotional wounds kasi nga, no, instead na pag-usapan, mas tinatago. Kasi nga, natatakot din tayo, no? And then, while habang tinatago mo yung mga emotions na to, no, of course, no, nagkakaroon din, or naapektuhan din yung well-being natin, ano, dito nagkakaroon ng anxiety, no, pag-overthink, no? And sometimes, no, kapag too much na din kasi yung emotional and psychological distress natin, no? At hindi na din makery ng utak natin, no? Lumalabas siya, no? As physical stress. Ayun din kami. Minsan, nakakaramdam din tayo ng mga pananakit, no? Unexplainable, ano, no? Mga sakit, mga ganon. So, ayun, it's very important na mag-open up tayo na sabihin natin yung nararamdaman natin. Hindi man totally lahat, no? Pero paunti-unti, no? Kung hindi ka man panatag na mag-share ng mga nararamdaman mo, no, towards other people, no, ayun din, pwede yung journaling, no, pwede, at least to, it's a safer way din, no, or pwede din, ano, to, ayun din, kumbaga verbalize it, no, sometimes.
2: Ayun. Abali, Sir Index, in connection po dun sa sinasabi po ni Ka-Warm Heart Steph na emotional suppression, paano naman po ito nakaka-apekto, lalo na paghingi ng tulong o pagseek ng advice?
0: Ayan, that's very true, no? Usually kasi mga avoidant, no? They have that mindset na kaya ko to mag-isa, na hindi ko kailangan ng iba, eh. No? Kaya sobrang hirap, no, for them to seek for professional help, even though na nahihirapan na sila, no, mentally, psychologically, tortured na, no? No, kumbaga, no, they always have that mindset na hindi, no, I need to resolve this on my own, no, and then kapag okay na ako, no, that's the time na okay, lalapit na lang ako. Kaya minsan, no, may mga kaibigan tayo or may mga partner tayo na parang bigla na lang nawawala kapag may mga problema, tapos akala natin, no, kahit tanungin mo kung anong problema, no, sasabihin nila okay lang sila, no, but then, no, may matindi pa lang silang pinagdaanan, tapos malalaman mo na ganito, no, and then kapag okay na sila, no, bigla silang mag-communicate, ayun siya, no? So sobrang ano, no, hirap din talaga, no, kapag hindi natin nasasabi, no, yung mga emotional needs natin, especially, no, kapag may kailangan tayo. That's why, no, open communication pa din talaga, ano, try it, no, kung nahirapan man, no, little actions could be helpful as well.
1: Ang tanong ko lamang po ito, Sir Dexter, no, ano po ba yung mga karaniwang reaksyon ng avoidant individuals when it comes sa mga conflict at emotional confrontation? Kasi nga, ayaw nila ng mga seryosong usapin, eh. So, paano kapag ka may ibang tao na talagang kinumpronta sila straight on?
0: Usually, no, kapag yung naging reaction nila, no, usually nag-withdraw, no, na parang hindi na magpaparamdam, igoghost yung mga partner, yung mga kaibigan, no, minsan nagsa-silent treatment, ano, kasi hindi nga sanay sa mga ni mga umusapin na malalalim, no, na kumbaga, no, tatahimik na lang para at least makaiwas sa problema, ayun din, no, and also, no, ito na yung nahihirapan din talaga na magkaroon, ma-resolve din talaga yung problema kung ganito yung mga behavioral patterns na pinapakita nila, no, yung mag-withdraw ka, no, igoghost mo yung ibang tao, ayun din, no, or silent treatment. So, kumbaga, no, nakakaroon ng confusion din, no, towards the other people na kumbaga ano bang problema. Kasi, wala kang sinasabi, eh. Ano, na parang okay ka lang, parang ganon. But then, no, deep inside, you have a lot, no, of in your mind, Ayan po.
2: A follow-up question ng

0: Curious na ako, sir. Paano natin mapipilit? Hindi ko alam kung tama yung term na mapipilit, pero mahihikayat yung mga may avoidant attachment na mag-open up naman.
1: Ay, yeah, that's very true. No? Hindi natin kasi mapipilit yung mga may avoidant attachment mag-open up sa atin. But then, no, what we could do is to encourage them to open up, no, na kumbaga let's provide them, no, assurance, ayun din, no, na kumbaga sa kanila, no, na parang ayaw nila to, no, but then, no, sometimes kasi it really helps, no, na parang i-assure mo na okay, kung hindi ka man ready na mag-open up sa ngayon, no, kapag handa ka na, no, andito lang ako.
0: Mm-mm.
1: Ano, na kumbaga, no, i-assure mo siya, no, and then you have to make sure to it na kapag ready na sila na mag-open up sa iyo, no, dapat emotionally and physically, no, prepared din tayo, no, or open din tayo. Ayun siya, no, na para kasi kapag, no, there are times kasi na kapag ready na sila mag-open tapos na naman yung hindi available na parang feeling nila okay, another rejection, another abandonment. That's why, no, doon na nag ano naman yung trust issues nila. Ayun.
0: So paano po naaapektuhan yung mental health naman po ng isang individual ng may avoidant?
1: Yeah. Usually, no, yung when comes to sa mental health naman ng mga avoidant, no, kasi sabi ko kanina, no, mahilig kasi sila mag suppress, no, ng emotions, no. They keep it in themselves, no, until na maging okay sila. So, nakaka-affect ito, no, sa mental health nila, especially, no, kapag may mga problema, eh, no. Sanay na sila. Parang hindi naman sa sanay, but then sinanay nila yung sarili nila. Ano, that's why, no, sobrang importante dito na mag ma-overcome din nila, no, na kailangan nila na maiisip that there's someone, no, there's other people that could really help, that hindi lang sila nag-iisa sa battle na to, no, that they could ask for help. Ayun din.
2: Mm-mm. Ito naman po, no, bukod sa pag-journal, no, kasi kanina nababanggit niyo po yung journaling, no, ano pa po yung mga hakbang for individuals to, hindi pa naman yung partners and yung other people who have relationships with these avoidant people, yung, kumbaga, ano ba yung mga individually na pwedeng gawin ng mga avoidant individuals upang sila po ay maging mas emotionally available sa kanilang kapwa?
1: Okay. Yeah, that's very true. No? Unang-una, no, they have to accept then na may mali sa ano nila, attachment patterns din nila, no. Kung baka kapag aware ka, no, ano ba yung source nito, bakit ako nagkakaganito, no. So that's the one thing that they could do as well, no. And then later on, no, they have to work on it, no. Kaya sabi ko kanina, no, malaki din yung parte nila. So one of the things that they could do, no, it's yung kumbaga they could practice yung mirror method, no, na kumbaga kung hindi pa sila handa na mag-share, no, ng mga nararamdaman nila, they could talk, no, to their reflection on the mirror, no, na kung i-practice din nila, ay then mas nakakatulong to, eh, no, kung minsan, no, pwede din yung tawag na dun, voice recording, no, kapag may gusto kong sabihin pero hindi ka pa ganun ka-confident, no, you could record it and then pakinggan mo kung ano yung mga pwede pa nating enhance, mga ganun, no. So those are the basic ano lang naman pwede nating gawin, and also, no, yung assurance din sa sarili din natin, no, assure din natin na okay kapag nag-open up tayo, no, na possible, no, matutulong, may makakaintindi sa atin na always na parang close-minded, ano. So, ayun siya, no.
0: Bali po, para sa isang guidance counselor at relationship coach, family coach, paano po makakatulong ang counseling para sa mga taong ganito po, may avoidant issues?
1: Ayan, that's very true, no. Sobrang laki ng ano, no, contribution din ng counseling and coaching, especially, no, kapag may mga avoidant, no, attachments tayo, no, na hindi pa din na-overcome until now, no, para at least, no, unang-una, no, sa psychoeducation, no, magkakaroon sila ng idea, no, bakit sila nagkaroon ng ganitong behavioral patterns and paano din nila to maayos, no. And then of course, no, yung kumbaga dito, no, sa coaching, no, tinuturuan din namin sila ng mga healthy, no, communication styles, ayun din, no? Of course, na hindi naman kasi agad-agad, no, na parang ma-overcome din natin to, no? But of course, no, we could start, no, on a very small actions, and then later on, no, ipapractice siya para at least magkaroon ng mas healthy na pag-uusap, no, within the family, within the relationship, or even sa mga ibang tao na hindi na, no, puro pangamba or takot yung nasa sa utak nila, no, na okay, someone could really help them, someone could really, no, provide then, no, yung mga emotional needs nila na hindi lang sila, ayun din po.
2: Siguro ito na lamang, no, from me. Paano ba makakatulong, no, of course, aside from yung mga relationship coaches tulad po ninyo, Sir Dexter, paano naman makatutulong yung family mismo, yung partners and even friends para mahikayat yung kanilang kaibigan, partner, kapamilya na mag-open up na, no, para syempre mailabas na talaga lahat ng nasa noobin, na kahit papano yung burden na kinikip niya sa sarili niya ay kahit papano ay gumaan.
1: Yeah. Usually kasi, no, number one din talaga dito, no, it's to give safe space, no. Kumbaga sa kanila, no, hirap sila mag-open up, hirap sila mag-express ng nararamdaman nila. That's why, no, kumbaga yung assurance, eh, sabi ko kanina, no, assurance na okay lang mag-open up. It's okay to be vulnerable then, no. And then wag nating pipilitin then kung hindi pa ready. Pero once na nag-open up na sila, no, na sana, no, maging open-minded tayo, no, hindi tayo yung kumbaga maging reason, no, para i-invalidate, no, parang nag-state pa lang i-invalidate na. So parang nandun na ulit yung takot nila, eh, na okay, I cannot trust my problem on them, ganun. That's why, no, maging ano tayo, maging open tayo, no, kung sa kanila, no, ready na sila magsabi kung ano man yung nararamdaman nila, ano man yung problema nila, no, pakinggan natin, no, na kumbaga pakinggan, unawain, no, wag yung parang nag-start pa lang, no, mayroon ka ng judgment, mayroon ka ng nasabi. That's why, no, sobrang importante dito yung ano, assurance as well, and then yung consistent din na communication, no. Ayun po.
0: Sorry, Dex, bali pang huling ano na lang po to. Anong pong mensahe po ninyo para sa mga nanonood at nakikinig ng programa natin?
1: Ayun din po. Sa mga taong may mga anxious, no, or avoidant attachment styles, no, ayun din, unang-una, no, kumbaga maging aware din tayo, no, sa sarili din natin, no, ano ba yung mga emotional needs din natin. And also, no, kapag alam na natin to, no, let's try to communicate it, no, with those people na okay, ganito yung nararamdaman ko, no, ganito yung mga kailangan ko. But then, no, we're not that totally na parang ibibigay natin o ipapasa natin to lahat sa kanila. Pero meron din tayong parte sa sarili din natin na kailangan din natin gawan ng actions to, no. Kung alam natin na hindi na to maganda, no, nakaka-apekto na to sa relationship natin or sa daily lives din natin, no, why not to seek for professional help, no? Why not to attend for counseling sessions or mga coaching sessions para at least, no, mas magiging healthy yung mga behavioral patterns natin, and ayun na, to have a good, no, relationship to everyone. Okay.
2: With that, maraming salamat po, Sir Dexter, for joining us live na live, no, dito sa studio para sa programa ng Warm Heart. We know na it's a weekend, no, supposedly dapat ay naka-chill lang, no, si Sir Dexter, pero nandito siya upang magbahagi sa atin ng mahalagang impormasyon, particular dito, no, sa anxious and avoidant attachment styles. So maraming salamat po, sa uulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
0: At ating pong so nakasama much ang ating guidance counselor mula sa Earth School Palawan, isa ring content creator na may social media handle na Mental Health Beshi. Walang iba kundi si Sir John Dexter Bugawan. Ka-Warm Heart Steph, magpapasalamat na din po tayo sa ating mga nakasama ngayong araw.
2: Siyempre, maraming salamat sa mga nakaagapay natin dito sa studio na sina Leo Magpayo, Susan Naison, at John Paul Lumuntad. Salamat din siyempre ulit sa ating resource person for today na si Sir John Dexter Bugawan.
0: Ka-Warm Heart Steph, bago tayo magtapos, gusto ko lamang pambatiin yung mga nanunood sa atin sa live streaming na sina Sir Leo Labadan, si ang mother ko, si Rosella Nanyong, at ang father ko, si Togs Nanyong.
2: Yes.
0: At yung tatlong mga pamangking kong nanunood ngayon, si Basti, Kyrie, at saka si Ate Jewel.
2: Yes, maraming supporter, ha? Buong angkan. Sa amin din, no, syempre, papasalamat ako, laging taga-share ko yung aking mother, si Rosemary Vicente. At papasalamatan din natin, no, isa sa mga likers natin ngayon, at isa rin sa mga host dito sa Radyo Pilipinas World Service, kasi siya yung nag-host, no, ng servisyong CFO sa Bagong Pilipinas at ng Bridges on Air, si Sir Ares Gutierrez. Maraming salamat, Sir Ares, sa panonood.
0: Balik ka, warm heart staff. Baka may gusto pong batiin si Sir Jan. Let's
2: and go syempre, ahead. Baka meron.
1: Ayun din po. No, binabati ko nga po pala ang mga king kuya, si Engineer Joaquin Cruz. Ayun din po, happy birthday. And also, no, binabati ko din po yung mga followers ko. Ayun din, kung meron mga nakikinig, no. So, ayun din po. And then, don't forget to follow me on TikTok and Facebook din po. That's Beshi, no. So, your mental health and relationship coach in life.
0: Okay. Ayan. Mga ka-warm heart, paki-follow po si Sir Dexter sa Beshi pages niya po.
2: Yes.
0: At dito na po nagtatapos ang isang pala isang yugto ulit ng araw na ito na sa
2: yes.
0: Palatuntunan ng araw na to. Kami pa rin po ang inyong mga lingkod, Rizal Nanyong
2: at Steph Vicente, at ito ang Warm Heart.

0: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
0: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Magazine.
1: 12:78 AM.
0: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
0: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine.
1: 12:78 AM.
4: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
6: Radyo on the go.
5: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
4: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
5: Libre to ha?
4: Walang bayad?
5: Oo, walang bayad!
4: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
1: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: Mga programang aabangan.
9: Agahan hanggang hapunan.
8: 66 Impormasyon.
10: GIS, your general information station.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
13: Mabilisang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman!
14: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
13: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
1: Interesting na usapan.
15: Hindi heavy.
16: Tugtugang chill.
1: Suave.
17: Learning from home na hindi boring.
2: Radyo Magazine.
1: 12:78 AM.
18: Oras na para sa masaya at makabuluhang talakayan ukol sa creative industry. Kahalagahan ng pagbabasa ng mga Pinoy, bibigyang diin. Solusyon sa mga issue ukol sa book publishing, hihimayin. Mga nasa likod ng creative industry, ating kikilalanin. Samahan ng National Book Development Board, Read Pinoy! Tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Dito lamang sa Radyo Magazine, 1278.
19: Magandang hapon mga ka-Read Pinoy Barkada! Kumusta po kayo? Welcome po sa ating aklatambayan, ang Read Pinoy ng National Book Development Board o NBDB. Live niyo po kaming napakikinggan sa Radio Magazine 1278 kHz AM at sa The Capital of M 104.3. Kami rin po ay inyong sabayang napapanood sa Facebook live stream ng Radio Magazine ng The Capital FM at sa aming official Facebook page ang @NBDBPhilippines. Ako po si Marian Abio mula sa Communications and Promotion Section ng NBDB.
6: Hello Mar, no? Magandang hey. Hapon sa ating mga kaaklat ng bayan na nakatutok sa atin sa Facebook live stream. Ayan, nakapag-lunch na po ba tayong lahat, no? Shoutout po sa ating viewers from the upper class tower sa QAB at sa Visayas.
19: Hello
6: po. And lalayo ng mga viewers natin, Marian, no? Isa na naman pong oras ng makabuluhang kwentuhan at talakayan kasama ang National Book Development Board, the Book Authority of the Philippines, at ang ahensyang nagsusulong sa industriya ng paglalathala sa bansa at nagtataguyod sa kultura ng pagbabasa at pagsusulat. Ako po si Gab Barroso. It's good to be back. No, may kitambay po ako ngayong hapon sa ating episode dito sa Read Pinoy.
19: Tama, Gab. No, welcome back sa atin dito sa ating Aklat ng Bayan. At Gab, no, buhay na buhay ang ating creative at publishing industry. Sa dami ng mga ganap, ng mga calls, announcements, and events na ating dinaluhan nitong linggo. Kaya naman, marami tayong mainit at exciting na announcements sa Aklat Alert. Sa ating creator spotlight naman, tampok mamaya ang author na si Lord Gregory Crisol mula sa Iligan City. Nakakatuwa po, nakamakailan ay naglunsad ng kanyang librong Pagbuswak. Pero bago yan, no, narito muna ang mahalagang paanyayat ganap tungkol sa ating local creative and publishing industry.
15: Aklat Alert!
19: Ayan, extended po hanggang July 25 ang deadline ng pagtanggap ng mga aplikasyon para sa co-exhibitors and titles para sa darating na Frankfurt Book Fair 2026. Samantalahin po natin noong pagkakataon na maging bahagi ng Philippine Delegation sa Frankfurt Book Fair. Ito po ang pinakamalaking book fair sa buong mundo. Bukas po ang aplikasyon para sa mga NBDB registered publishers at self-published authors na nais maging co-exhibitors para sa Philippine National Stand sa Frankfurter Buchmesse. Kung nais nyo namang mapasama ang inyong mga akda sa rights catalog and display sa National Stand, maaari na rin magsumite ng inyong aplikasyon. Pagkakataon ito upang makipag-ugnayan sa mga publisher, agents at book industry professionals mula po sa iba't ibang bahagi ng mundo. Madiskubre ang mga pinakabagong publishing trends at syempre mabuksan ang potential opportunities para sa right selling at translations. So nasa Pilipinas ka man po, maaari ka pa rin makipag-ugnayan sa mga FBM exhibitor sa amang dako ng mundo. Bisitahin lamang po ang website ng Frankfurter Buchmesse para po sa directory. Ito na turing na pinakamatagal at pinakamalaking trade fair for books ang Frankfurter Buchmesse sa Germany. Nakilala rin bilang pangunahing hub para sa international rights and licensing trade and networking. Noong 2025 po, saksi ang buong mundo sa pinakaunang pagtungtong ng Pilipinas bilang guest of honor sa naturang book fair. Bisitahin niyo lamang po ang aming social media posts para sa submission guidelines. Tamang-tama po ay kakapost lang po namin kanina. At bukas po ang aplikasyon ulit hanggang 11:59 PM ng July 25, 2026.
6: Ayan, at mula sa International Book Fair, Maria, no, dumako naman tayo sa isang local book fair sa ating region. Ang kauna-unahang book fair sa Negros Island region ay gaganapin na po sa Dumaguete ngayong July 17 to 19. Iniimbitahan po namin ang mga taga Negros Island region sa 6200 Book Fest na gaganapin ngayong July 17 to 19, 2026 sa Future Shores Dumaguete Promenade, Philinvest Mall, Dumaguete City. Suportahan po natin ang mga akdang Pinoy at ang mga kalahok na creatives. Lumahok tayo sa mga events gaya ng workshops, book presentations and launches at iba pang aktibidad sa tatlong araw na selebrasyon ng mga libro at mga kwento. At syempre, dadalo din tayo dyan, Mariano, kasama ang ating NBDB co-exhibitors sa collective stand. Kabilang dito ang ABC Educational Development Center Children's Books Incorporated, Aklat Alamid, Central Book Supply Incorporated, Johnny and Hansel Publications, K Kate D. Pirate Books, Santo Niño de Cebu Publishing House, at si Joanna Lea S. Villamor. Sa July 19 po, araw ng Linggo, pangungunahan ng National Book Development Board ang mga event tulad ng NBDB Primer, How to Register with NBDB, at NBDB Stage Hours, Publishers under NBDB. Katuwang ang National Book Development Board ng Dumaguete Festival o 6200 Book Fest at iba pang mga inisyatibang nagtataguyod sa pagpapaunlad ng book publishing industry sa bansa at pagsusulong ng mga akda ng mga Pilipinong manunulat, ilustrador at iba pang creative professionals. At para po sa iba pang updates at schedule of events, bisitahin lamang po ang aming Facebook page at ang Facebook page ng 6200 Book Festival.
19: Ayan, at dito lamang no ang Pinoy Comics. Ipinagdiwang po natin sa Philippine International Comics Festival o PICOF 2026. Comics, graphic novels, published webtoons at marami pa pong iba ang ibinida ng ating Pinoy creators sa katatapos lamang na event nitong July 10 to 12, 2026 sa Ayala Malls, the 30th Pasig City. Nagsama-sama po rito ang mahigit 200 comic creators, publishers, collectives at exhibitors ng buong pagmamalaking ipinasunta ang kanilang malikhain at makukulay na mga comics at merchandise. Nagkaroon din po ng libreng comics market, exhibits, masterclasses, comic book talks, artist battles, live drawing events at iba pa pong festival activities. Kabilang po sa mga highlight ng PICOF 2026 ang PICOF Official Selection na itinampok ang mga comics na inilathala ngayong 2026. Nakibahagi rin sa naturang pagtitipon ang mga creator at organizations mula Japan, Singapore, Indonesia, Vietnam, Thailand at Australia. Patunay ng matibay na comic community sa bansa at pakikipag-ugnayan sa comic community sa Asia-Pacific region. Itinampok din po ang Larry Alcala 100 Years Tribute Exhibit and 100 Comiceros na nagbigay pugay sa ika-100 taon ng National Artist for Visual Arts na si Larry Alcala. Idinisplay po sa nasabing exhibit ang mga gawa ni Larry Alcala at ng 100 guhit at likha ng mga Pinoy Comicero na pinagsama-sama ng PICOF para sa natatanging pagkilalang ito. Itinampok naman sa international exhibit na sinta, Queer Stories Across Asia ang mga comics at sequential art na likha ng mga Japanese at Southeast Asian creators. Nahango po sa mga kwento ng pag-ibig, identidad at pagtanggap. Pagdiriwang ng husay ng Pinoy Comiceros at pagkakabuklod-buklod ng comics community, yan po ang diwa ng PICOF 2026. Pakinggan po natin ang ilan sa mga comicero na aming nakapanayam.
15: Our third in-person pick-off. This is a great opportunity for local comic heroes to come together and also for us to get to know our neighboring comics cultures as well.
20: Bilang dito ako nagsimula sa mga ganito. Unang nagsimula ako bilang self-published creator. Nagkaroon ng publisher. Tapos yun, nakuha ng IP ko ng isang network. So, super halaga siya sa exposure na dahil hindi lahat naman privilege mapunta sa bookstore yung mga gawa. So yun, super halaga siya. Yun.
21: So I think this event is really a celebration of other creators and I'm really happy to be a part of it. I think the Filipino comic scenery is really growing and it's really just an honor to be a part of these kinds of festivals and celebrations.
15: We are a community that's based primarily in the Visayas and the Mindanao. All our members are basically, you know, it's like the requirement is, can you speak Bisaya? So Bisaya by heart or Bisaya by location. So it would be really great to have this kind of activity also in Cebu. We do have art markets there, but it's not really comic centered. So it's very nice. It's refreshing.
19: And tinig po ng mga creator na sina Renren Galeno, Lucas Lacorte, Julius Villanueva, and Olive Coat at CCN. Congratulations po sa mga naging parte ng PICOF 2026.
6: Congratulations po no, for another successful PICOF. And mula naman sa mundo ng comics, Marno, dako naman tayo no, Sir Helm, or sa mundo ng mga academic textbooks. Nakiisa po ang National Book Development Board sa 27th Philippine Academic Book Fair nitong July 10 sa Megatrade Hall 1, SM Mega Mall. sa pagtataguyod ng Academic Booksellers Association of the Philippines at Prime Trade Asia Incorporated, nagsama-sama sa nasabing okasyon ang mga guro, librarian, mag-aaral at akademiko upang tumuklas ng environmentally friendly at mga makabagong kagamitan sa edukasyon. 80 exhibitors ang lumahok at nagpamalas ng kani-kanilang mga pakulo tulad ng robotics, exclusive sales at giveaway sa naturang tatlong araw ng fair. Hango sa temang Navigating the Future of Education with Adaptive and Green Learning Tools, nilalayon po ng PABF na itaguyod ang mga sustainable at flexible na materyales tulad ng mga akademikong aklat, journals, magazines, audio-video educational materials, publishing aids, electronic tools, at advanced computing solutions para sa ikauunlad ng edukasyon sa bansa. So, naging busy week talaga yung nitong mga nakaraang linggo, Mar. Ang daming events at dinaluhan ng NBDB.
0: Tama, at nakakatuwa na makita ang mga events na ito na mag-come to life. At dadako din naman tayo sa mga opportunities mula sa National Book Development Board. Tuloy-tuloy pa rin po ang pagtanggap ng NBDB ng aplikasyon para sa Local Translation Subsidy Program o Local TSP. Isinusulong ng inisyatibang ito ang pagbibigay ng suportang pinansyal para sa pagsasalin ng mga akdang isinulat sa iba't ibang wikang Filipino tungo sa ibang lingwahe. Layon ng Translation Subsidy Program na higit pang makilala ang mga kwento, kultura at pananaw ng mga Pilipino sa mas malawak na hanay ng mga mamabasa, habang pinatitibay ang papel ng pagsasalin bilang tulay sa pagitan ng iba't ibang wika at kultura. Sa ilalim po ng Local TSP, maaaring makatanggap ng subsidiya ang mga kwalipikadong proyekto sa pagsasalin upang makatulong sa paglalathala at distribusyon ng mga akda. Pinipili ang mga benepisyaryo batay sa kahalagahan ng akda, sa panitikan at kultura, gayon din po sa pagiging praktikal ng plano para sa produksyon at sa promosyon po nito. Bukas na ang aplikasyon para sa Local Translation Subsidy Program hanggang July 31, 2026. Para po sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang po ang official social media accounts ng NBDB sa @NBDBPhilippines.
6: At samantala, karagdagang 25 BookNook sites ng The BookNook Project ng NBDB inanunsyo na. Mula sa 130 BookNook applicants, masusing pagkilatis at pagdaan sa capacity building seminars, sinapubliko na po noong nakaraang Miyerkules dito sa Read Pinoy ang mga pinakabagong BookNook sites sa bansa. Narito po muli sa inyong screen ang listahan ng mga bagong BookNook sites. Karagdagang 16 na sites sa Luzon, 4 sa Visayas at 5 sa Mindanao. Ngayong 2026, 163 na ang BookNook sites sa buong Pilipinas. Inilunsad po ang The BookNook Project noong 2021 bilang isa sa mga pangunahing programa ng NBDB. Tugon po ang proyektong ito sa reading crisis na kinakaharap ng bansa. At sa pamamagitan ng mga libreng reading spaces, nabibigyan po ng access ang mga mambabasa, lalo na ang mga kabataan, sa mga libro at akda ng mga Pilipinong manunulat at ilustrador. Kaalinsabay po nito ang pagtataguyod naman sa publishing industry at Pinoy creatives sa pamamagitan ng pagbili o procurement ng mga libro at learning materials mula sa mga publishing house at self-published authors at creators. Muli, pagbati po sa mga bagong BookNook sites at katuwang po ninyo ang NBDB sa ating misyong aklat para sa lahat.
0: Congratulations po sa ating mga new BookNook sites! At ilan lamang po yan, no, sa mga mahalagang paanyaya at ganap tungkol sa ating local creative and publishing industry. Creator Spotlight nakasama ang makata at manunulat na si Lord Gregory Crisol. Siya na po ang ating mga kasama mamaya sa pagbabalik po ng Read Pinoy.
3: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
22: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
25: Bes, grabe, nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
26: Hala, totoo? San ka sumali?
25: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para ma-claim ang prize.
26: Naku po! Juan! Scam yan!
25: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
26: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
25: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
26: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala, pati identity mo pa. Identity theft yan.
25: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
26: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
25: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
4: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
26: Kaya huwag magpabudol, bes!
13: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
5: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
13: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
3: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
22: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
18: Read Pinoy. Kasama sina Ili Charisa Quilotogade, Daniel Mariano, at Divine Reyes. Read Pinoy sa Radyo Magazine.
0: Nagbabalik po ang Read Pinoy ng National Book Development Board o NBDB. Shoutout po kina Sir Lowell, EG, at Miss Pia na ngayon ay nanonood at tumatangkilik sa ating show. Kayo po ay nakatutok pa rin sa Radio Magazine 1278 kHz AM. Live nyo rin po kaming napakikinggan sa The Capital FM at sa Facebook pages ng Radio Magazine at National Book Development Board.
6: Iba't ibang kwento ng inspirasyon ng ating mga paboritong creatives. Mga istorya sa likod ng kanilang mga akda. Yan ang ating pag-uusapan dito ngayong hapon sa Creator Spotlight.
0: Tuloy-tuloy po ang ating pagtatampok ng mga inklusibong tinig at regional na mga akda. Nakatutok ang ating Creator Spotlight sa isang university teacher at writer mula po sa Iligan City. Ang kanyang mga akda ay naitampok na sa mga literary magazines at anthologies dito sa Pilipinas at ibang bansa. Kabilang po ang Bisaya Magazine, Libulan Volume 2, an anthology of Cebuano gay writings, Kinaiya, antolohiya ng mga makabagong tinig mula sa LGBTQIA+, Voice and Amp, Verse, and San Anselmo Press.
6: Siya rin po ay naging writing fellow na sa mga national writing workshops gaya ng Amelia La Peña Writers Workshop, IAS National Writers Workshop, at Iligan National Writers Workshop. Siya rin po ay nagkamit na ng mga pagkilala at gantimpala gagaya ng First Place sa unang Kinaiya, Collective ng mga LGBTQIA+ na Manunulat Poetry Contest, First Place sa Jimmy Balakit Awards, at Third Place para sa Tula sa Gawad Takos. Ang kanyang debut book na Pagbuswak na inilaunch kamakailan sa Iligan City ay inilimbag po ng Alethea Publishing. Kasama po natin live ngayon via Zoom si Sir Lord Gregory D. Crisol. Ayan. Welcome po sa Read Pinoy, Sir Lord. Magandang hapon po.
0: Magandang hapon.
7: Hello, magandang hapon Mar and Gab. Thank you for having me and hello from the City of Majestic Waterfalls, Iligan City. And heto nga, ang book natin ngayon is Pagbuswak.
0: Wow.
6: Salamat po sa pagpapaunlak, Sir Lord.
0: Maraming salamat po for being here. At bago po ang lahat, batiin niyo po muna, Sir Lord, ang ating mga tagapakinig sa radio at sa Facebook live stream.
7: hello sa mga nakikinig ngayon, my friends, mga people from Luzon, besides Mindanao, and probably even abroad. So hello sa lahat, and I'm very excited to share this work and share regional literature. And I do hope na marami tayong mapag-uusapan today.
0: Maraming salamat din po, Sir Lord. We're very excited for this discussion po, no, sa ating kwentuhan. At ang pinakauna po naming tanong, no, ayan. So, ano po yung mga aklat, Sir Lord, at mga sino po yung mga manunulat at uri ng panitikan na humubog po sa inyong pananaw sa buhay at sa inyong sining sa pagsusulat po?
7: All right. So aside kasi from being a writer, I'm also part of the academe. So of course, meron tayong mga Western influence like sila Eve Sedgwick, Judith Butler, mga ganon. But aside from itong mga Western na mga authors, definitely marami din sa Philippines. For example, si Janiel Garcia, Danton Remoto, ang queens natin of Ladlad na nag-open talaga of literature dito sa Philippines. And then of course sila Sir J. Eremil Teodoro, idol natin yan. Sila Sir Ralph Galan, sila Sir Jaime Anlim, and of course, the Cebuana writers. Marami rin ang nag-inspire sa akin because aside from writing in English, I also write in Cebuano. So, nandyan sila Marjorie Ibasco, Marley Alunan, Roel Dazo, yung nag-edit ng Libulan Volume 1 and 2, and then John Dante. So ito yung mga idol ko when it comes to writing.
0: Yeah, very inspiring po, sir, no? At mga idol nga po natin sila.
6: Mm-hmm. Very prominent names, no? Yung naka-influence para, no, kay Sir Lord. No? So, Sir Lord, kwentuhan niyo naman po kami, no? Paano po nagsimula yung inyong hilig naman, no, sa pagsusulat, no? Lalo na ng poetry. Tandaan niyo po ba or naaalala niyo po ba yung unang pagkakataon na naisip niyo na baka kaya or capable niyo pong maging isang published author?
7: All right. Sana mga books. When I was still in college, even until na nag-work ako, we're usually invited to be organizers for mga literary events like tulad sa PEN or for example, mga writer's workshop. So, for free, we get to listen to the speakers and then yung mga panelists. And meron kang mapipick up. And then parang from that, parang may na-spark na nabuo dito sa heart ko na what if itry ko kaya? Tapos nung around 2020, yung kasagsagan ng pandemic, because you know, ang dami nating time during the pandemic to explore stuff and all. So, merong call ang Libulan Volume 2, which is an anthology of Cebuano queer writing. And then, they had a call. So, nag-try lang ako mag-submit. What if makuha? Ganon. And then, pinalad. And then, nakuha yung poem ko. And then, from that, sabi ko nga, ay, kaya pala siya. And then, from dun, na nagka-kumpiyansa. And then, tuloy-tuloy na siya. And then, I kept na on writing kasi kaya pala siya. Yeah.
0: Wow, very inspiring story. You know, nag-start sa isang spark si Sir. Mm-hmm. Tapos doon na siya. Naging flame na siya. Okay, lumago na yung love niya for writing. Yung passion niya.
7: Yeah.
0: Sir, you know, yun nga po na nasabi niyo po na nag-hold po kayo ng events. At marami na rin po kayong mga writing fellowship programs at mga patimpalak sa pampanitikan. Mm-hmm. So, paano po nito na-impluensyahan yung experiences nyo po at yung voice nyo bilang isang makata at manunulat po?
7: Mm-hmm. Although I've been writing mga siguro yung seryoso talaga, 3 years na or something, I feel na newbie writer pa rin ako. In fact, yung mga friend ko sabi lang, makata ka na Lord, writer ka na. Sabi ko, ha, parang nagta-try hard. Absorb ko na siya na parang I am a writer. So parang from these workshops, kahit pa paano, these seasoned writers teaches us techniques, wisdom, how to go about with literature, have a more mature way of looking at literature and approaching literature. So I'm really grateful sa mga writers workshop kasi yun, nahahasa talaga yung, especially like me, yung parang emerging pa na writer. And then regarding, I think the biggest lesson na learn ko dyan, because we will never win all of these contests. So ang ginagawa ko lang is just continue, whether I win or I lose, I continue. So para yun yung lesson for me sa mga to have a city fighting promote literacy and to really celebrate literature as well as yung sa contests pa na sinasalihan ko.
6: Ayan, ang ganda nung sinabi ni Sir Lord, no, na kung paano siya natututo sa mga workshops. So, yes. Kasi doon talaga binubuo, no, or pinapatibay pa yung poetics, no, yung influences mo, yes, in writing. And syempre yung style ng pagsusulat. No? So ang ganda nung sinabi niya, parang pinapakita niya talagang communal na yung pagbubuo ng stories and yung pagiging polished as a writer and yung stories din mismo.
0: Tama.
2: Radyo Magazine
3: 1278 AM.
8: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
8: Libre to, ha?
9: Walang bayad?
8: Oo, walang bayad.
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
3: Dagling kaalaman.
10: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
3: Dagling kaalaman.
11: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service
2: at Radyo Pilipinas, Radyo Legacy.
3: 1278 AM.
2: Radyo Legacy.
3: 1278 AM.
14: Read Pinoy. Kasama sina Iri Charisa Aquino Tugade, Daniel Mariano, at Divine Reyes. Read Pinoy sa Radyo Magazine.
0: Nagbabalik po ang Read Pinoy ng National Book Development Board at kasama po nating muli live via Zoom si Sir Lord Gregory Crisol, manunulat po mula sa Iligan City at author ng librong Pagbuswak. Welcome back po, Sir. Hello po.
6: Hello, Sir Lord. Welcome back.
7: Hi!
6: So maganda.
7: Thank you.
6: Maganda yung naiwan nating topic kanina, no.
0: Tama.
6: Kung paano nakatulong yung workshops and syempre yung collective, no, na pagbubuo o pagpapa-improve, no, ng stories natin, no. So ngayon naman, Sir Lord, no, pag-usapan naman natin, no, yung libro ninyong Pagbuswak. So ano po yung ibig sabihin nito, no, at paano po ninyo isinilang, no, yung konsepto nito hanggang sa maging libro na po siya?
7: Okay. So anyway, ito po yung Pagbuswak. So ang ibig sabihin, let's go to the title first. Yung ibig sabihin actually ng Pagbuswak sa Binisaya, it's like flower, yung mag-bloom siya. Okay? For flower to bloom, ang ibig sabihin ng Pagbuswak. And then parang nakuha ko tong concept na to kasi ika nga ni Janiel Garcia sa yung parang native gay theory na binuo niya sa Ladlad and Philippine gay culture. Sabi niya, ang kabaklaan in the Philippines is more of femininity. Kaya, out of that feminine, I wanted to use the flower as a symbol. Kaya, yun yung naging parang major image sa center ng book ko. And then, out of yung sa major symbol na flower, parang I wanted to show yung parang blooming of the queer community in Iligan, blooming of the, ano tawag to, the my experiences as a member of the queer community. And aside from that, I want to show the beauty, for example, of Iligan City. Kasi it's not just up to showcase the beauty of Iligan City. And parang nakikita talaga siya dun sa mga poetry na nilagay ko dito sa book ko. And that's the major concept na na-come up tong libro na to.
0: Ang ganda nung concept, sir, no, na about sa blooming.
6: Uh-oh.
0: Hindi lang mismo ng tungkol dun sa libro, pero yung sa beauty ng pag-bloom ng queer community sa Iligan City. So, very inspiring po, sir, at very excited po kami na mapakinggan ang ating patikim or sample po ng mga tula sa inyong libro po.
7: Alright. So, allow me to read? Yes?
0: Yes, sir. Take it away po.
7: Alright, sige. Ang title po ng poem na pinili ko ngayon is Halang Halang. So anyway, I'll read the Bisaya version. And then, meron din akong parang Filipino version. Parang isummarize ko lang siya. And then towards the closing na lang yung babasahin ko dun sa Filipino version. Would that be fine?
0: Yes po,
6: yes,
0: sir.
6: Yes po, sir.
7: Okay, sige. Halang-halang. Ang halang-halang sinabaw nga putahe nga ginama pinaagi sa pagbukal og baka og mga lamas sama sa paminta, sili, luya, sibuyas og tanglad. Pila ka oras kining itakang ibabaw sa gadilaab nga kahoy og pabukalan sa dako nga kaldero. Kun makasuroy sa Iligan, dito ni kasagara mapalit dool sa baybay, pagadayuhon sa mga tawo nga gikan og lipay-lipay sa klase-klaseng ilimnon. Kining naputahe, ginahaon, nga adunay kaubang panakot para ikaw na ang magbana-bana sa lasa nga ikaw makauyon. Ang paboritong timpla nako mao ang tunga sa kutsara nga dinukdok nga sili, isa ka kinumkom nga ginutad nga sibuyas dahunan, og pugaan og upat ka hiwa nga kalamansi. Apan kini nga putahe, taud-taud na akong wala matilawi, na sukad atong gabi una nga kita nangahubog, nagpalabi sa imnanan. Maoto ang takna nga ikaw akong isultihan, nga ikaw sama sa rikados nga ningkumpleto ni ining walay lasang halang-halang, sa sulod ni ining akong kasing-kasing. Nihunong kaghungit og nagbarag-barag og lakang, padulong sa dulom nga dalan, og sa imong pagbiya, dito na ko nabatsyagan, ngang halang-halang di ay, dili makapuno sa gibati nga kahawang. And that's the end of the Bisaya version.
0: Wow.
7: And then meron akong salin in Tagalog. Would it be okay kahit dun sa closing part?
6: Yes,
0: yes po.
7: Okay. Bali, itong halang-halang kasi it's parang local delicacy to dito sa Iligan. Parang siyang it's soup. And then usually, kinakain to ng mga yung galing sa inuman, mga ganon. Parang pang tanggal ng amats, parang ganon. So anyway, it was just talking about how it is cooked, paano ba ito piniprepare, and then like how I like it prepared, ganon, sa halang-halang ko. And then towards sa ending ng pag-describe ko sa experience of halang-halang, sinabi ko dito is, subalit, ang putahing ito ay matagal ko nang hindi natitikman. Simula nung gabing tayo'y nalasing, napasobra sa inuman. Pinagtapat ko sa iyo na ikaw ang Ricardos na kumpleto nitong walang kalasa-lasang halang-halang dito sa loob ng dibdib ko. Hininto mo ang pagkain at kahit na gumigewang na ay humakbang ka patungo sa madilim na daan. At sa iyong paglisan doon ko nawari na ang halang-halang pala ay hindi kayang punan ang kalooban kong kumakalam. That's it.
6: Wow, grabe. Ang galing nung play of ano ni Sir
0: Totoo.
6: Lord kung paano niyo ginamit yung halang-halang as a
0: ang
6: metaphor.
0: Ganda.
6: Expressing his love.
0: Tama. Akala mo about ano siya, recipe, tas naging tungkol sa pag-ibig.
6: Oo nga eh.
0: At grabe yung impact niya. Yeah.
7: Rejection, ganun.
0: Grabe, maraming salamat, sir, for sharing po your work. At ngayon naman po ay dadako po tayo sa ating Q&A. Dahil gusto po namin na mas makilala pa po kayo at inyong journey bilang isang manunulat. So ayun, sir, no? Yun po, sa pagbahagi niyo sa amin ng inyong librong Pagbuswak, na ito po ay tungkol po sa mga karanasan ng LGBTQIA+ community sa Iligan. So paano niyo po pinili yung mga kwento at yung mga particular na danas po na isama dito sa collection na ito?
7: Honestly, pagpili ko sa kanya, marami na kasi siyang parang throughout the years na to siya na collection, like yung mga early ko pa, yung mga 2020, 2021, sinali ko na dito. And then out of those collection, parang namili ako ng, I feel na parang mas kukonnect sa mga tao, may universal appeal. And then aside from that, ay gusto ko yung mapili ng mga poems, yung parang holistic yung representation ng queer. Hindi lang siya parang one-sided, but rather gusto ko mapakita talaga na we get hurt, we celebrate our victories, we fall in love, we experience defeat, ganun. Para hindi lang siya yun, one-sided. Gusto ko na parang ang how you will be able to see Iliganon queer people is with tenderness, with sensitivity, and yung parang makita mo talaga na we are also human, just like anyone else. Yun po, eventually, buo po yung collection out of those parang criteria na parang pinili ko po.
6: Okay. So nabanggit niyo, Sir Lord, no, na naging layunin niyo yung syempre yung holistic queer representation. So ngayon naman po, i-share niyo naman po sa amin kung meron po ba kayong mga particular na mga individual, tao, o sarili niyong experiences na naging inspiration, no, sa mga ito.
7: Honestly, medyo halo-halo na talaga siya yung paglagay nitong mga points dito and their ano inspiration. Like for example, experience ko growing up dito sa Iligan kasi meron din mga childhood na mga poetry.

0: to nitong mga nakaraang buwan. At yung iba ay under control na sa ilang mga barangay na nanatili pa ring banta ang naturang sakit. Kamakailan lang sa Negros Oriental ay may nakumpirmang mga kaso ng ASF sa ilang mga babuyan doon. Kaya naisip mo ba bakit hindi matuldukan ang sakit na ito dito sa ating bansa na nagdudulot ng pagkamatay ng maraming baboy at syempre apektado din dyan ang supply ng karne ng baboy sa ating mga pamilihan, gayon din ang kita ng hog industry sa bansa. At kaugnay nga niyan ay nagkaroon tayo ng chance na matanong yan kay Dr. Cherry Fernandez Colorado na nagtapos ng veterinary medicine sa University of the Philippines, Los Baños. At itong si Dr. Cherry ay kabilang sa mga awardee ng 2026 Outstanding Young Scientist mula sa National Academy of Science and Technology. Ito'y bilang pagkilala sa kanyang malalimang research patungkol sa ASF. Yan nga ang ating lilinawin. Bakit nga ba nananatili ang ASF bilang banta sa industriya ng pagbababoy sa ating bansa? Narito ang kanyang paliwanag.
1: Thank you so much po sa napakagandang tanong or napakahirap na tanong. Based po sa aming pag-aaral, una po sa lahat, yung African Swine Fever virus po kasi ay napakalaking virus. Complex po siya. And kapag tumama po kasi yan sa farm, ang mortality po niyan ay umabot po ng 100%. So, nawawipe out po yung entire pig population within days. And sobrang hanggang ngayon po ay yun pa rin po yung problema ng PD na simula nung pumasok nga po siya noong 2019. Kaya po nagkakaroon po tayo ng mga surveillance studies. Titignan po natin kung saan pwedeng makuha yung virus. So, we have proven na may na-detect tayong virus hindi lamang po sa live pigs, kundi sa pork products, especially yung longganisa na home-based yung paggawa. So, this means that we have to strengthen po yung ating yung pag-surveillance ng disease, strict implementation po ng movement ng mga animals and other pork products from infected area to uninfected area. And then, of course, naapektuhan na din yung ibang like wild boars. So, nagkakaroon din po sila ng, naapektuhan na din. May mga news na din po na nagkakamatay na po yung ating mga wild boars. I think hanggang ngayon ay hindi pa rin siya na nasosolve. Una, we have to collaborate with each other. Communication with the academe, may mga private companies or diagnostic laboratories na din po na nagkakandak ng iba't ibang studies like genomic surveillance. Meron din po tayong study on the detection of virus sa farm environment, especially those farms na previously infected. With this kind of study, malalaman natin na before sana tayo mag-repopulate, we have to make sure na properly disinfected yung mga farms para hindi po maulit yung outbreak dun sa mga farms natin. And of course, strict biosecurity sa mga farms. Ayun po, for me, ay communication po with the proper authorities na sana i-recognize din po ng ating government yung mga ganitong surveillance studies na ginagawa ng academe. Because this is to strengthen also the national animal surveillance na ginagawa. Because I believe na yung early diagnosis ng animal diseases will prevent yung further spread po para malimitahan yung effect in the long run.
0: At inyo narinig ang pahayag ng eksperto na si Dr. Cherry Fernandez Colorado mula sa University of the Philippines, Los Baños at Outstanding Young Scientist Awardee ngayong 2026 mula sa National Academy

0: of Science and Technology.
1: Gets na with Papa Quincy sa Capital 104.3.
2: Pare, sinong baboy ang magaling mag-tumbling?
3: Baboy na magaling mag-tumbling? Merong bang ganon? Sino yun?
2: Eh, si Ito Lapig.
1: Dagdag ka naman ng may tawanan kasama si Papa Quincy.
0: Yes, yes, yes, my friend. Magtungo naman tayo sa mga solusyon na nakasalig sa agham at inobasyon. Usapang science naman tayo. Science na science talaga. Mali. Dahil patuloy na isinusulong ng Department of Science and Technology o DOST ang paggamit ng agham at teknolohiya para matugunan ang mga hamon sa ating bansa. Ito yung Agham na Ramdam Campaign. Bahagi nga ng programang ito yung pagsusulong ng Smart and Sustainable Communities Program na pinapatupad sa 152 local government units sa buong bansa. Layunin nito ang pagtulong sa mga lokal na pamahalaan gamit ang makabagong teknolohiya para magkaroon ng epesyente, mas matatag at mas abot kamay ng mga serbisyo na ibinibigay sa ating mga komunidad. Pinapatatag din ng DOST ang kinabukasan ng bansa sa pamamagitan ng mga scholarship programs nito. Sa kasalukuyan, may mahigit 48,000 na undergraduate at halos 6,000 na graduate scholars ang tinutulungan ng ahensya sa iba't ibang panig ng bansa. Patunay nga ito na ang pagpapatuloy ng investment ng pamahalaan sa agham at teknolohiya tungo sa mas matibay na kinabukasan ng ating bansa. Kaugnay nga niyan, narito ang pahayag ni DOST Secretary Renato Solidum Jr.
4: Yung developing yung Smart and Sustainable Communities Program, ginamit natin yung salitang komunidad kasi nga sa ibang bansa, pag sinabi mong city, malaki, mayaman, mahirap, maliit, city lang ang tawag. Pero pagdating sa Pilipinas, very specific yung terminology na maging city. So para hindi naman parang matakot yung karamihan, ginawa natin komunidad kasi pwede namang barangay, pwedeng bayan, pwedeng syudad o probinsya. So yung iba, like Ilocos Norte, gusto sana niyang probinsya. Pero yung scale kasi ng trabaho, mahirap ang buong probinsya. So ang mga concern nito, siyempre, ano yung unang problema na gusto nilang malutas sa pamamagitan ng paggamit ng smart technology? Pagkatapos noon, susundan natin ng pagkakaroon ng road mapping para maging smart and sustainable sila. So, initially, ang target talaga natin ay 80 lang, one per province. Kaya lang, maraming gustong sumali, kaya 150 na. E paano naman yung hindi pa? Pwede pa silang sumali, hindi naman natin binabawasan. Pero, ang ating ginagawa sa DOST, we are building on what we have started in the past. So, meron tayong programa na Innovations Using Science and Technology for the Acceleration of Their Development, iStart Program. So, yung hindi pa member ng Smart and Sustainable Community Program, tinutulungan namin sa pag-develop ng kanilang SLT-based economic plan, development planning. Pagdating naman sa Geographically Isolated and Disadvantaged Areas or GITA, meron kami smaller version kung paano naman ma-achieve yun na yung application of smart and sustainable technologies. Ang tawag namin doon ay community empowerment through science and technology at may five focus areas doon. We are trying to build resilience not simply to save lives but make sure that we also save their livelihood. Kaya five entry points. Kailangan mo lahat yun. Una, health, nutrition, water and sanitation. Second, education and literacy. Third is entrepreneurship and livelihood. Fourth is environmental management and protection. And fifth is disaster and climate resilience. Pare-pareho po ang style doon, pero yung scale ng aktibidad at yung kasamang mga tao, yung sa community empowerment through science and technology, select community lang yun, no? Sector or cooperativa. Pagdating doon sa iStart, NGO level. Pero pagdating sa, ano lang yung planning lang yun, wala pang implementation. Pero sa Smart and Sustainable Community Program, maliban sa planning, actual implementation ng project, kasama iba pang departamento ng gobyerno, ang Developing Academy of the Philippines, ang DICT, DILG, DOT kasama na rin, ang susunod na edisyon, and private sector, together with the academic. So, binubuo na natin yung ecosystem. So, kompleto naman lahat ng program, pero isipin mo, parang educational system na, pag maliit ka pa lang and isolated, community empowerment through science and technology. Pag LGU, gusto mo magsimula, mag-planning ka muna sa iStart program. Pero gusto mo ng mga asa talagang, gusto mong makakross ng finish line doon ka sa Smart and Sustainable Community Program. For me, that is the not only a planned sustainability program, but actual operationalized.
0: Matatandaan nga na nabanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang konsepto nitong agham na ramdam sa kanyang State of the Nation address last year. Yung paggamit ng science and technology para sa mga programa ng gobyerno, partikular sa agrikultura, para maiangat ang kalagayan ng ating mga kababayan sa naturang sektor.
5: Sa tulong ng DOST, ginagamit natin ang mga magagandang dulot ng agham tulad ng mga nadiskubre at nagawa ng ating mga siyentipiko at inventor, pati na rin ang mga modernong pamamaraan tulad ng mga bagong binhi, pataba, makinarya at estratehiya gaya ng intercropping at off-season technique. Naghihintay din sa ating kabataan ang mga kurso, programa at mga scholarship sa larangan ng agrikultura upang ito ay kanilang gawing hanap buhay balang araw.
0: At yan ang agham na ramdam para sa bagong Pilipinas.
1: Facts na pag-napak. Gets na with Papa Quincy sa Capital 104.3.
6: Pinaplano mo na ba ang susunod mong bakasyon? Bakit hindi mo subukang pasyalan ang mga karatig bansa ng Pilipinas dito sa Southeast Asia? Alam mo bang visa-free ang pagbiyahe nating mga Pinoy sa mga bansang kasapi ng ASEAN? Sa visa ito ng ASEAN Framework Agreement na pinagtibay noong 2006 na naglalayong gawing mas madali ang paglalakbay ng mga mamamayan sa loob ng rehiyon. 14 hanggang 30 araw, depende sa bansa, pwedeng mamasyal nang hindi na kailangan ng visa. Bawas hassle, di ba? Bukod sa mas madaling proseso, pinalalakas din ng naturang kasunduan ang ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia sa pamamagitan ng mas bukas na daloy ng kalakalan, mas matibay na ugnayan ng mga mamamayan at mas masiglang turismo. Kaya ano pang hinihintay mo? Ihanda na ang passport at maleta at simulan ang iyong ASEAN adventure.
1: Gets na with Papa Quincy sa Capital 104.3.
0: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang paninindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anniversary ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng akting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
7: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
0: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
7: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
0: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Facts na pak-na-pak. Gets na with Papa Quincy sa Capital 104.3.
0: At hanggang dito muna ang ating programa. Maraming salamat sa ating mga ekspertong nakapanayam, sina Philippine Coast Guard Rear Admiral Jay Tariela, Dr. Cherry Fernandez, Colorado, at DOST Secretary Renato Solidum Jr. Ang programang ito ay produced ng Radyo Pilipinas Public Affairs Division sa pamumuno ng aming chief na si Sir Leo Sarne. Special thanks to station manager ng Capital 104.3 FM na si Ma'am Che Ayuste at kay Radyo Magazine 1278 AM station manager Ma'am Marinela Texon. Thank you rin po sa ating mga kaibigan sa PBS Engineering Division. At siyempre, maraming salamat sa iyo, friend, na patuloy na tumatangkilik dito sa ating programa. And this has been yours truly, Papa Quincy, na nagsasabing ang tunay na matalino, marunong din tumawa.
1: Gets na with Papa Quincy. Matututo ka na, matatawa ka pa. Trivia na may dalang good vibes. Info straight from the experts. Knowledge na walang nosebleed. Gets na with Papa Quincy. Kaya kung curious ka sa mga bagay-bagay sa buhay, tara na't makipagkwentuhan with Papa Quincy tuwing Biyernes, alas 3:30 ng hapon, dito sa Capital 104.3.
8: Radyo Magazine 1278.
9: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Magazine 1278.
10: Bubungad sa umaga.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
12: Mga programang aabangan.
13: Agahan hanggang hapunan.
14: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
15: Radyo Magazine 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
17: Negosyo with Joe. Paano ba magsimula ng negosyo? What are the do's and don'ts? How do you grow your money? Get a real-life guide from authorities in the industry. Tune in to Negosyo with Joe. Negosyo with Joe. Fridays 4 to 5 p.m. Only here on Capital 104.3. Negosyo with Joe.

0: to your offices. Again, maraming salamat for tuning in and welcome po to our season 2 premiere of Negosyo with Joe. At syempre po, ang mga pinifeature po natin dito sa ating palatutunan ay mga household names, mga industry leaders from of course different industries. At syempre ngayong araw na ito para sa ating season premiere, season 2 premiere, we are very excited. One of the inspirations, guys, to be full disclosure, Abby, engineers natin, full disclosure, one of my inspirations actually for the show, ang ating panauhin sa araw na ito. So, without further ado, wag na tayong patumpik-tumpik. I-welcome po natin sa programa. Oh, by the way, we're also heard on Radyo Magazine 1270. So, without further ado, i-welcome po natin sa show ang nag-iisang a thought leader, a business leader, a serial entrepreneur. Welcome to the show, Dr. Carl Balita. Doc, magandang araw.
1: Ay, magandang araw sa iyo. It's an honor, isang karangalan na makasama ka dito, Negosyo. Ito yung hininga ko for the past 25 years of my life.
0: The pleasure and the honor is ours, Doc Carl. So thank you so much. Sabi nga ako ko nga po sa introduction natin, Doc, ayo ang isa sa mga inspirasyon. At hindi naman po sa age reveal din.
1: Hindi naman sa pagiging ninuno yan.
0: Hindi naman po umabot sa ganun. Pero yun nga po, later isisingit ko po ng konti. Pero actually hindi ko na isisingit ng konti mamaya. Diretso na tayo, Doc Carl. So Doc Carl, again, welcome to the program. Let's just begin siguro po with a little lighter note muna on your background, Doc Carl, in case someone has been living under a rock or inside a cave, Doc Carl, especially siguro sa mga Gen Z, sa mga Alpha, Doc Carl, can you please give us a short backgrounder po? Sino po ba si Dr. Carl Balita?
1: Ako yung sumisigaw sa radyo tuwing Sabado noon ng maulad ka Filipino, mayaman ka Pilipinas. Yun yun. Alam mo, aksidente yung radyo ko pagra-radyo ko. Kasi, well, sino bang hindi pinangarap na makapasok sa loob ng ABS-CBN, magkaroon ng programa. Naging guest ako.
0: Guest lang?
1: Naging guest. Kasi noon ay na-feature ako sa Hong Kong for what I was doing with OFWs. Kasi nung pumunta akong Hong Kong, naghanap ako ng gagawin para sa mga overseas Filipinos. At ang nakita ko yung kagustuhan nila magnegosyo. So that's where I started doing the Balik Pinas Enter Pinoy.
0: Alright.
1: Ibig sabihin, tuwing linggo, yung mga overseas Filipino, sa halip na sila ay magtambay dun sa kung saan-saan, pumupunta sila sa isang classroom, nag-aaral sila with me ng pagninegosyo. Na-feature yun ng Asian Wall Street Journal.
0: Sweet.
1: Ang title, ang headline feature nun was Made for Business. As in M-A-I-D. For business.
0: M-A-I-D.
1: Oo, hindi made for business. So it's really a very nice article na kinikwento yung ginawa ko. Then na-feature yun dito sa ilang, na-pick up ng ilang local papers at napunta ko sa studio ng ABS-CBN. Ang host noon, hindi ko siya kilala dahil boses lang naman siya. Okay. Boses siya. Tapos ginalingan ko, Tapos nung off the air, nung commercial, sabi ko, may kasama akong isang entrepreneur. Off the air, tinatanong ko siya. Tapos sabi sa akin ng host, huwag mong itanong off the air, tanong mo on the air. Nung bumalik kami on air, nagtatanong na ako, nakalimutan kong guest nga din pala ako. And then I did not know that the Peter Musngi was the host of that show and he was vice president. The week after, in-invite na ako mag-co-host. Hanggang later on, akin na yung show.
0: Wow.
1: So dahil busy siya as an ABS-CBN executive. Anong panahong yun? Ang tagal na, no? Parang anong panahong yun? 1999, ano? Halos hindi pa kilala ng maraming tao yung entrepreneur.
0: Correct.
1: In fact, sinasabihan nila ako, huwag kong gamitin ang salitang entrepreneur.
0: Kasi hindi alam.
1: Hindi pa gaanong household name.
0: Yes.
1: Ang gusto nila, negosyo, kaya ang title niya, Radyo Negosyo. Mm-hmm. And then, until naging advocacy na dumating ang Go Negosyo, na-feature ko na yung mga lahat, name a brand. And name a successful entrepreneur, they might have been in my show. And that's for the past 20 years.
0: Correct. Doc, so parang bragging aside, Doc Carl, parang isa sa mga pioneer, kumbaga sa mundo ng entrepreneurship sa Pilipinas, sa atin, parang ikaw ang isa sa mga talagang nag-matake, sir.
1: Oo, kasi with the intention na magkampanya tayo, na huwag lang maghanap ng trabaho. Kaya nga ang line ko noon is, maulad ka Filipino, mayaman ka Pilipinas. Kasi paano ka mayayaman kung empleyado ka lang? So sabi nga natin, ang kwento namin, or empleyado, ayoko ilalang yung pagiging empleyado, empleyado ka. So paano ka yayaman kung empleyado ka? So kung gusto mong yumaman, kung yun ang intention mo, magnegosyo ka. So yun, that gave the platform for us to talk about paano ginagawa ng successful entrepreneur yung 500 pesos na suman sa Mindoro, paano siya nagkaroon ng building, paano siya gumagawa ng 10 kaba na bigas na suman everyday, mga ganon. yung mga napakaraming arurot ng
0: ng
1: Marinduque.
0: Opo, opo.
1: Paano doon nag-umpisa yung kwento ng mga inasal? Mm. Sa akin lahat yan, yes, ng Figaro. Doon nag-umpisa yan. And looking back, sasabihin ko na ang sayang ngayon kasi ang dami ng entrepreneurs.
0: Actually, Doc Carl, sabi ko kanina off the air, no, isa sa mga talagang tumulong sa mga starting entrepreneurs back din na hindi pa nga alam yung word na entrepreneur. Eh, ikaw nga. Kasi nga, lahat ng furniture mo sa show mo, parang lahat sumigat.
1: So, oo, meron ding hindi. Meron ding hindi, meron ding hindi nagtagumpay. At yun ay proseso na pinagdaanan nila. Chinky Tan was my co-host. Of course, ang dami, Marlo Sanchez was my co-host. Even Cheryl Quintana for a while, yes, ng Philippine franchise. And masaya naman ako dahil looking back, yung kwento ng Mang Inasal, first radio guesting sa akin. Correct. National Bookstore, si Nanay ko ring. First guesting niya sa akin. Parang yung Jollibee, ang mga kwentong yan. Eh ngayon, titignan mo, nasa libro na sila. Noon, nasa kwento lang sila . At saka lang swerte ako noon. Kasi ako lang yung radio show noon ng business. Sabi pa nga nila, hindi tatagal kasi masyadong good news. Alam mo naman sa radio, gusto nila bad news. Sabi nila, masyadong maganda, masyadong positive. Baka hindi bumenta. Alam mo, ginawa ko noon. Kinuha ko lahat ng awards. Oo, kaya Catholic Mass Media Hall of Fame awardee, KBP. Kasi sabi ko, yun ang paraan ko para wag akong bitawan ng ABS. And I got these awards for and in behalf of ABS-CBN. And of course, yung listeners ko na lumago.
0: Correct.
1: Tapos alam mo, may challenge kami noon. Ang producer ko noon sabi, Carl, ano yung pinakang maliit na puhunan sa negosyo? Yes. Sabi ko, 500 pesos. Namibigay ako ng 500 pesos for a good business idea.
0: I remember that.
1: Oo, yung tinansa namin, 500 peso challenge. At maraming 500 peso challenger ko ang talagang nagpatotoo na pwedeng palaguin. Ay. And those stories now ang nag-inspire dun sa iba na subukan ang negosyo. And eventually, they made well.
0: Truly inspiring, Dr. Carl. No? Sabi ko nga po, ulit-ulit kong sinasabi, one of the thrusts of this program is really to inspire more entrepreneurs. Kasi nga po, up until to this year, last year, Dr. Carl, no, according to the PSA, still, 80% of Filipinos are financially, hindi siya ganun, illiterate pa rin po according to the PSA. And kaya nga po, tinglit ko mai-guess kayo para magkaroon sila ng bagong idea sa from 1999 to today. Pero mamaya po, puntahan ko ulit yung Doc Carl.
1: Gusto ko muna susugan yun. Gusto mong mag-desisyon ng Pilipino na magnegosyo, make them feel uncomfortable in their present situation. Gawin mo, iparamdam mo sa kanila na hindi nagbabago ang buhay mo, hindi ka umuunlad sa ginagawa mo, at yung ginagawa mo ngayon, ganyan ka pa rin 10 years ago, saan ka pupunta, katatandaan mo na ba yan? In other words, make them feel the discomfort of their comfort zone.
0: That's the brutal honesty.
1: Because no one grows in the comfort zone. Ang problema, empleyado, puro reklamo, wala namang ginagawang bago. Correct. Ako mismo ang buhay ko, ako ang buhay na patotoo na yung comfort zone hindi nagpapalago sa'yo.
0: Which leads me to my follow-up question actually, Doc. No, you've had a very accoladed career in radio. Pero bago po lahat, bago po kayo naging radio negosyo, Doc Carl, can you take us back lang? Let's take a trip down memory lane lang po. Naging empleyado ka rin ba, Doc Carl?
1: Ako'y nursing graduate. Ako'y nurse. Registered nurse ako. No? Nung panahon ko, sa credentials ko lang, dapat nasa abroad ako. Kaya lang sabi ko, ayoko eh. Duwag ako eh. Believe ako sa mga overseas Filipinos, ang tatapang nila, gusto ko sa Pilipinas. Then I found myself in the academe. Oo, 6 na taon ako sa pamantasan lungsod ng Maynila. Hanggang permanent ako ha. Permanent ako. Maganda sweldo ko. Permanente. Pag permanente ka sa gobyerno, ibig sabihin, pwedeng doon ka na mamatay. Oo, alam mo, I resigned at the age of 26.
0: 26?
1: Tanungin mo ako kung bakit.
0: Bakit daw?
1: Because I was being promoted to be the dean.
0: At 26 ha?
1: Diba, parang sira ulo ko, no? Na,
0: parang it doesn't make sense.
1: Hindi siya nagkoconnect. Gagawin kang dean, nag-resign ka. Kasi magiging comfortable ako.
0: Doc,
1: And you know what I took?
0: Yes, Doc. What
1: I took the road less traveled by.
0: Which is?
1: Entrepreneurship. Alam mo ko bakit ganito yan.
0: Sige, Doc. Sige.
1: Sabi mo na, sige, mayabang ako eh. Professor ako. Pero naka-owner type jeep ako. Mahabol ako sa jeep.
0: Owner type jeep.
1: Nagtutulak ako ng sasakyan ko. Nakatira ako sa rented apartment. Walang masama doon.
0: Of course.
1: Kaya lang sabi ko, saan mag-aaral ang anak ko? Paano ako makakabili ng bagong kotse? Noon, Kia Pride lang. Talagang pangarap na sa amin yun eh. Na brand new ha. Parang sabi ko, paano? Then, tinitignan ko ang paligid ko. Ang gagaling ng mga tao sa paligid ko. Pero, walang masama sa kanila.
0: Of course.
1: Pero hindi yun yung buhay na gusto ko eh. Gusto ko yung buhay na meron akong desisyon para sa sarili ko.
0: Ah, may freedom ka daw.
1: Yun ang una kong hinanap, freedom. Mm-hmm. Kasi kahit paanong galing mo, meron kang boss. Thank parang hindi yun, hindi yung karakter ko. Mm-hmm. Pangalawa, yung income ko limitado doon sa
0: sahod
1: ko. Nag-reviewer ako. Mm-hmm. Eh, nung nag-reviewer ako, malaki naman ang kinikita ko pag weekends, pero patay naman ako. Parang pagod ka na buong linggo at patay ako dito.
0: Gets.
1: Plus yung kinita ko ng Sabado at Linggo, yun ang kinita ko ng Lunes hanggang Biyernes. So ang ending noon, sandali, nag-publish ako ng libro.
0: Mm-hmm.
1: Sumikat yung libro ko.
0: Okay.
1: Tapos later on, pinag-aagawan ako ng review centers hanggang dumating sa punto sa teka lang, pati hindi ako magtayo ng sarili ko.
0: Yun nga pala na, in one of your interviews, Doc Carl, yun yung parang nagsimula yung review center mo, di ba? So mga hindi po nakakaalam, again, Carl Balita Review Center, please look it up. So yun po yung naging origin, naging genesis ng review center mo, Doc, yung libro na yun.
1: Yung libro na yun. Mm-hmm. No? Actually, even before that, pumasok na ako sa mga ibang seminars, training centers, ganyan. Hanggang napunta ako sa training at doon pumasok ang entrepreneurship. Kasi yung mismong nilakaran kong landas ng entrepreneurship, yun ang gusto kong i-share sa iba.
0: Doc Carl, was it always innate, Doc? Can you, how did, syempre yung mga bata nakikinig, Doc, di ba? May ibang mga Pilipino talaga, Doc, aral trabaho, aral, mag-aral ka mabuti, magtrabaho ka. But in your upbringing, Doc Carl, was there any different or na tinuro sa inyo ang inyong mga magulang?
1: Dishwasher ako ng nanay ko sa karinderiya niya eh. Pulis ang tatay ko.
0: Pulis.
1: Ang nanay ko may munting restaurant. Dishwasher ako, cashier, waiter, tagatakbo. Ako yung tatakbo ng kulang.
0: Kalapan po pala, by the way, si Doc Carl.
1: So, nabuhay ako sa mundo na Sabado at Linggo, yung mga kaklase ko, naglalaro sila.
0: Mm-hmm.
1: Ako, nandun sa tindahan ng nanay ko, tumutulong ako. O, pero kaming may maalala kong tatlong classmates ko na pag Sabado at Linggo, hindi mo pwedeng ayain.
0: Kasi
1: nagtumutulong sa magulang.
0: Mm-hmm.
1: Pero ngayon, kaming tatlo, ay siguro, hindi naman sa pagyayabang, kami siguro yung may
0: gets.
1: Kabuhayang,
0: gets.
1: I mean, nakakaangat.
0: Gets.
1: Kumpara dun sa mga nag-basketball lang na wala rin namang masama. Pero ang puntos ko lang is, may responsibilidad ako noon na niyakap ko, which is bilang panganay, tumulong sa nanay ko.
0: Which is, would you say, Doc, na napakalaking factor ng yung values mo as a kid when you're growing up?
1: Kasi marunong akong gumawa ng pera. Ibig sabihin, ako yung waiter nga ng nanay ko. Pag sabihin po order ng pansit, sasabihin ko gusto yung lagyan ng toasted bread.
0: Magkano yun?
1: Gusto nyo ho ng calamansi juice. In other words, umorder ka lang ng pansit. Pag alis ko sa table mo, hinold up kita. Ibig sabihin, maroon akong gumawa ng
0: correct
1: pera.
0: Oh,
1: oh. Oo, tapos ang ginawa namin noon ng nanay ko, mamimili siya ng produkto sa Maynila. Ako yung nag-aayos ng istante. Kumain ka lang ng pansit sa restaurant namin. Benta kita ng sapatos, ng
0: correct.
1: Wallet, at kung ano-ano pa. Hindi ako nahiyang magbenta.
0: Uy,
1: oh, summer, alam mo, UST student ako. Pag uwi ko, gumagawa ko ice candy. Gagawa ko ice candy. Ba't ako gagawa ng ice candy? Kasi yung ice candy doon sa paligid namin, may flavor lang. Ako nilagyan ko ng avocado sa loob, lagyan ko ng munggo. Yung innovation, kasi nakita ko siya sa Manila.
0: Mm-hmm.
1: Bakit yung popsicle may munggo, tsaka may buko?
0: Mm-hmm.
1: But yung ice candy, pareho lang naman sila, wala.
0: Mm-hmm.
1: Nilagyan ko yung binibenta ko. Aba, pumapatok. So in other words, there was even a time na yung magkakapatid kaming apat, na iwan lang kami kasi umalis yung mga magulang namin. Abay, nabuhay ko naman yung mga kapatid ko sa pag-ice candy. Anong sabi ko sa sarili ko? Walang masama kung ang anak mo ay tumutulong sa'yo para magkaroon ng kabuhayan at para matutunan niya kung paano kumita ng pera.
0: Which gusto ko lang emphasize yun, Doc Carl, para po sa mga listeners natin. Of course, parents na nakikinig. So, siguro, Doc, as early as possible, pwede na lang turo ko maging entrepreneurial.
1: Huwag mo kasing sabihin na, anak, magtapos ka ng pag-aaral para maghanap ka ng trabaho.
0: Well,
1: sabihin mo, anak, magtapos ka ng pag-aaral para makapagtayo ka ng negosyo. Kasi ang problema sa mga magulang, problema sa inyo, ginagawa nyo chapter 2 ng buhay nyo, yung buhay ng mga anak nyo.
0: Maraming tinatamaan dyan.
1: Oo, bato-bato sa langit, ang tamaan mabukulan. Hindi po chapter 2 ng buhay ninyo ang buhay ng anak nyo.
0: Expand mo nga, Dok.
1: Eh, like ako, gusto ng tati ko maging pulis ako. Nurse na nga ako, gusto pa niya ako mag-pulis. Sabi ko, sandali, ikaw na nga yung pulis pa ba ako? So sabi ko, yan yung mag-desisyon ako. Tapos gusto nila mag-nurse ako, punta akong abroad. Sabi ko, sandali, sinunod ko na kayo mag-nursing ako.
0: Right.
1: Pati ba namang karir kayo pang masusunod?
0: Right.
1: Matigas ang ulo ko para sa sarili ko.
0: Correct.
1: So, ginawa ko nun, inanap ko yung mundo ko. Nag-ospital ako sandali, hindi ko gusto.
0: Okay.
1: Hanggang I found myself in the academy. Sabi ko, this is where I belong.
0: Uh-huh.
1: Tapos nag-masteral ako. Lifelong learner ka dapat. At hindi ko, pinag-aralan ko to hanggang matapos ko yung doctoral degree ko sa education kasi gusto kong magturo. So isinagad ko yung kakayanan ko hanggang doctoral, pinag-aralan ko yung pagtuturo kasi hindi nga siya ang basic ko. Ang hindi ko pinag-aralan, mass media.
0: Okay.
1: O kasi dito ko hinasa yung sarili ko na nagsasalita ako, 1,000,000 daw ang audience ko, hindi ko nakikita. So kailangan ko pag-aralan, pakagalingan ko. So and natuto ako sa pang-araw-araw na ginagawa ko kasi ang gusto ko lang is paano ako magiging mas magaling na tao bukas pagising ko.
0: Right, right. So parang sarili mo ang kalaban mo, Doc,
1: hindi iba. Di ba yung problema ng iba eh, nasa rat race kayo eh. Ang problema sa rat race na tinatawag,
0: ano yun,
1: ang problema sa rat race, kahit panalo ka, rat ka pa din. Diba?
0: Sorry, wala akong funny.
1: Huwag ka sumali sa rat race. Ako, ang ginagawa ko noon, kalaban ko sarili ko. Halimbawa, hindi ko pinag-aralan ng mass media, pero nandyan ako sa mikropono. Teka lang, paghahandaan ko yan. Isang linggo ko paghahandaan yung isang oras na yan. At papakagalingan ko yan.
0: And again, 25 years in radio negotiation.
1: Yeah, grabe yon.
0: Ikaw ba longest? One of the longest.
1: And one of the most awarded shows.
0: Yes, one of the most awarded shows.
1: Sa ABS-CBN.
0: Now, Doc Carl, you mentioned yung lahat ng pinagdaanan mo. Could you share, Doc, yung mga na naman, yung mga tipong dapa mo, yung mga tipong di umubra? Kasi, di ba parang, I like the mindset. Later, I'll dig deeper dun, dive ako dun sa mindset mo,
1: Doc. Ito tuturo ko sa'yo.
0: Yung mga mindset mo.
1: Pag tinanong mga successful na tao, yung tanong na yan, wala siyang sagot.
0: Bakit, Doc?
1: Experience ko yan.
0: Uh-huh.
1: Pag ang tinanong mo, successful na tao, kung ano yung failures niya, uh-huh, hirap na hirap siyang sumagot.
0: Kasi
1: hindi mahalaga sa amin yun.
0: Uh-huh.
1: Alam mo ko bakit? Ba't ko naman kailangan alalahanin yung downfalls ko and uh-huh failures ko uh-huh and nandito na ako.
0: Right.
1: So ang gusto kong tignan, saan ako papunta? Doon ako nakatingin, hindi doon sa pagdapa ko. You know why?
0: Yes, Doc.
1: Because to us, there are no failures. There are no mistakes. Just lessons.
0: I think one of, even John Maxwell, Doc Carl, sila, Gary Vaynerchuk, parang ganun din, parang there's no failure, only lessons. Yeah.
1: At tanungin mo, I don't know kung na-observe mo, pero na-observe ko yan sa tagal na interviews ko. Ilang libong tao na ba naman na-interview ko na very successful. Pag tinanong mo ang successful lang, ano yung vision mo? Ang bilis sumagot. Dito ko dadali ng negosyo ko, itong gusto ko mangyari in the next 5-10 years. Pero tanong mo, ano yung pinakamahirap na pinagdaanan mo? Sabi niya, AEOO. Alam ko bakit? Ayoko alalahanin bakit. Lulungkot pa ba ako? Nandito na ako sa kinalalagyan ko.
0: Gusto ko yung point.
1: Alam mo, ko bakit? Go ahead, kaya yung iba, hindi sila maging matapang kasi nakatali sila sa sakit nung nakaraan. Pain. Na into the point na takot tuloy siya sa future kasi dala niya yung sakit nung nakaraan. Ang dalin mo, hindi yung sakit, yung leksyon nung nakaraan. Pero sigurado ako, hindi ko man maalala yung mga failures na yon, natutunan ko yung leksyon nun.
0: Of course.
1: Yun ang dapat.
0: Doc Carl, napakaganda ng mindset mo sa buhay. Meron ka bang mentor, Doc? I mean, meron ka bang gabay? Or kasi parang napakaganda ng perspective mo, sir. Did you have...
1: Everyone you meet is a mentor. You're my mentor now.
0: Uy, thank you.
1: Because ikaw ngayon may hawak ng mikropono. Ikaw ngayon. And later on, pag sakay ko sa sasakyan ko, mamayang gabi, pagpikit ko sa Bohol, diretso ko.
0: Ayaw nga pala, diretso Bohol.
1: Yung pagpikit kong ganon, ang ginagawa ko bago ako matulog, reflection of the day. Huwag niyong i-reflect yung last year at 2 years ago. Reflect mo yung kanina. Basta tatanungin mo sa sarili mo, ano yung ginawa ko kanina? Kung mauulit yun, ano yung gagawin kong mas maganda? Anong natutunan ko? So mamaya, pagpikit ko, kasama ka dun sa history ko ng araw na to.
0: Nakaka-touch naman.
1: So sabihin ko, pag ako in-interview uli sa isang business talk show, ano yung gagawin ko better? Ano yung hindi ko nagawa? And then bukas, that's already part of me. So in other words, minamarinate ko yung utak ko ng positibo at ng leksyon. Sa halip na makonsumi ako sa problema ko na pagising ko, lutong-luto yung utak ko sa pagiging
0: naman,
1: negatibo.
0: Tama naman. Ako nakaka... Maraming tinatamang, hindi lang magulang, pero mga nakikinig po sa atin sa Love Life din. 2 years ago pa na hindi mo na naka-move on. Doc, we have 2 more questions before our first break, Doc. Mm-hmm. Ang tanong dito, Doc, isa sa mga... Again, sabi ko nga, karamihan pa rin ng Pilipino. Again, there's nothing wrong with being an employee, right?
1: Nothing wrong with that. May bagay na personality
0: doon. Talaga, Doc. Pero Doc, meron daw bang paraan? Can you convince someone or persuade someone na maging entrepreneur kung wala talaga sa... Or kaya ba? Kaya bang aralin na pagiging entrepreneur, Doc? In your opinion.
1: Ano bang hindi mo kayang pag-aralan kung gusto mo? Pag gusto may...
0: Paraan.
1: Pag ayaw may...
0: Dahilan.
1: Ay, ang dami ko kasing dahilan. Alam mo, tinuturo ko dyan, desisyonan mo na kasi. Alam mo, kung totoong entrepreneur ka, kung totoong tatanungin kita, anong mauuna, think or decide?
0: Think?
1: Alam mo, problema mo, pag nag-think ka tapos nag-decide ka, mag-think ka uli. Alam mo kung bakit? Iba yung decision iba yung thinking process.
0: Correct.
1: Iba yung decision making process. Pag ang thinking process iba pag may decision ka na. Sa kaiisip mo, tapos nag-decision ka, pag nag-decision ka naman mag-iisip ka pa uli. Kasi iba yung kaisipan ng walang decision at iba yung kaisipan ng may decision. So suggestion ko, mag-desisyon. Kasi tandaan mo, hindi ka entrepreneur kung kukompletuhin mo lahat ng kailangan mo para magsimula.
0: Can you elaborate, bago tayo mag-break?
1: Ang totoong entrepreneur, kung anong meron ka, doon ka mag-uumpisa. At doon ka magde-desisyon.
0: Kasi doon hindi mo kailangan lahat ng elements na sa'yo na agad.
1: Hindi kailangan. Halimbawa, sabihin mo, oh sige, gusto ko magtayo ng restaurant, wala akong pwesto, wala akong ganito, wala akong ganyan, wala akong puhunan, wala akong ganyan. Alam mo, simple lang, may kawali ka, diba? May sandok ka, may pinggan ka, may labas bahay ka,
0: correct.
1: May table ka, ilabas mo yon, magluto ka ng alam mong lutuin, simulan mo doon, at doon mo hanapin kung anong pwede mo pang gawin, at doon mo paikutin yung mundo mo. For example, ba't ako nasa review business? Eh, professional ako eh. Magaling ako magturo eh. So, ginamit ko yun. Doon ako nag-umpisa. O, kita mo ngayon, 200 branches ako. Alam mo ko paano ako nag-umpisa?
0: Ano daw?
1: 12 upuan. Nanghiram lang ako ng whiteboard. Naki-opisina lang ako.
0: Giling!
1: That's the whole idea of it. Pero kung hindi ko dinesisyonan yun, and sometimes the decision is difficult.
0: Correct.
1: For example, sinong si Raulo ang mag-resign na permanente sa isang state university, one of the best? No, at you are now positioned to become the dean. O anong-ano mo? Anong dahilan mo? Wala lang. Bakit? Didi-decisionan ko na papasokin ko itong mundong to. Pero titingnan mo, kung hindi ko dinesisyonan yun, nandito ba ako? Maring iba, maring presidente na ako ng universidad, hindi malayo. Pero ang puntos ko naman, teka lang. Gusto ko to eh. Ito yung vision ko. Ito yung dapat nakikita mo ang sarili mo 5-10 years from now.
0: Better.
1: Kasi pag hindi mo nakikita, para kang naglalakbay na hindi mo alam kung saan papunta.
0: Parang lakas makadani ng kwentuhan natin. Lakas makatito doon.
1: Ano rin, simple lang eh. Simple lang. Nawawala ka. Tatanungin mo ko, nasaan ka? Sabi ko, hindi ko alam. Saan ka ba papunta? Hindi ko rin alam. Ano nangyari sa'yo? Diba? Tatanungin mo. Pag may nawawala, tatanungin mo. Saan ka ba pupunta? Diyan sa inyo. O susunod mo, nasaan ka ba kasi? Andito ako sa ilalim ng puno ng mangga. Sus Mar Joseph. Pero pag alam mo kung nasaan ka at alam mo kung saan ka patungo, what is the shortest distance between two points? It's a straight line. Bakit walang straight line yung iba? Kasi hindi niya alam kung nasaan siya, kung anong meron siya, at hindi rin niya alam kung saan siya papunta.
0: Doc Carl, I'm gonna pause with you on ang dami nating lesson. Six-six, liglig na agad ang ating talakayan, guys. Pero in the meantime, pe-play po muna natin ang request ni Doc Carl, ha? Doc, we'll just have a short breather. This is coming from 1996. I Believe I Can Fly from the movie Space Jam from R. Kelly, 104.3.

0: Negosyo with Joe. Paano ba magsimula ng negosyo? What are the do's and don'ts? How do you grow your money? Get a real-life guide from authorities in the industry. Tune in to Negosyo with Joe. Negosyo with Joe. Fridays 4 to 5 p.m. Only here on Capital 104.3. Negosyo with Joe.
1: You're still tuned in to Capital 104.3 Negosyo with Joe. Muli po, bumabate mula dito sa studios of PBS sa ating building. At syempre, kung saan man kayo sa mundo, sa Pilipinas, you're also heard on Radyo Magazine 1278. At syempre, mapapanood po tayo via our Facebook page, Capital 104.3, kung kayo po ay nasa abroad. At thank you so much for our supporters and followers. At welcome po ulit sa ating season 2 premiere of Negosyo with Joe. So huwag na tayo again mag-delay-delay. Balikan po natin ang ating napakasiksik-liglig na usapan kasama one of the, sa English. Isa sa mga haligi, ayan. Isa sa mga haligi ng Philippine entrepreneurship. Welcome back to the show, Dr. Carl Balita. Doc!
2: Hi. Nice to be here.
1: Alright. So, Doc, kanina po parang habang nag-uusap kami, we are very much, we are mesmerized, we are very much inspired by your mindset. Isa po sa gusto kong itanong muna, Doc Carl, you have a very, very healthy, very positive mindset. At narinig ko po sa isang mga interviews mo, Doc, parang ako narinig na parang poverty is in the mindset, it's not in the pocket. Parang ganun ba, Doc? Could you please share ulit kung ano yung ibig sabihin ng poverty is not in the, is in the mindset, is in the pocket. In the mindset rather, not in the pocket.
2: Yung mahirap, kaya siya mahirap kasi ganun siya mag-isip. Hindi naman siya ganun mag-isip dahil mahirap siya.
1: Medyo parang...
2: Cause and effect. Anong nauna, yung kahirapan o yung kaisipan? Mm-hmm. Ano yung dahilan, ano yung pinanggalingan? Mm-hmm. Ganun siya mag-isip, kaya siya naging mahirap. So,
1: pwede natin sabihin.
2: So, hindi siya ganun mag-isip dahil mahirap siya.
1: Iba yun? Ng konti.
2: Nakakalito ng konti. Ganito lang po yun. Kasi pag inisip mo ang sarili mong mahirap, biktima ka,
1: yun.
2: At wala kang magagawa, talagang dyan ka na. Mm-hmm. Huwag ka nang umasa. Pero pag inisip mo may gagawin ka, na bago at kakaiba, may magbabago. Paano naman may magbabago sa buhay mo yung ginawa mo kahapon, yung ginagawa mo ngayon, tapos hihingi ka ng pagbabago, di ba? At paano mo sosolven ang problema ng kaisipan na siya ang gumawa ng problemang meron ka?
1: Ang galing parang...
2: How can you solve a problem with the same mindset that created it?
1: Correct.
2: Simple lang eh. Anong solusyon ang makukuha mo dun sa kaisipan na siya ang dahilan kung ba't ka may problema?
1: Parang sinabi rin ni Einstein yata, Doc. No? You cannot get a new result by doing the same thing.
2: You cannot do the same thing and expect... sabi niya, insanity daw.
1: Yan,
2: sira ulo daw yung tao na gumagawa ng pareho pero umaasa ng pagbabago. Halimbawa, anong oras ka ba nagising? Alit, ate. Anong oras ka nagising? Anong ginawa mong bago?
1: Correct,
2: diba? Anong pinagdasal mo? No, anong ginagawa mo? Baka ubos na kasi yung oras mo naka sa social media.
1: Mm-hmm.
2: Baka naman ubos na yung oras mo kabibilang ng biyaya ng iba na yung sarili mong biyaya, hindi mo mabilang.
1: Mm-hmm.
2: Halimbawa, kung ikaw bumibili na sa probinsya ka, bumibili ka ng talbos ng kamote na 10 piso, 20 pesos. Alam mo, itusok mo yung pinagtalbusan mo, dadating ang panahon, tatabasin mo na yung kamote yan sa sobrang dami.
1: Galing.
2: Diba? Magsabog ka lang ng munggo, magbilang ka ng 3 buwan, baka mamigay ka pa ng munggo sa kapitbahay mo.
1: Lahat talaga may paraan, Doc, basta gusto.
2: Basta may dahilan. Kailan tanong, anong ginawa mo bago?
1: Mm-hmm.
2: Huwag ka nang umasa. Hindi ko sinasabing gusto kasi niyang umulad. May tao kasing iba. Mm-hmm. May iba kasi ayaw naman niya. Gusto nila ng simpleng buhay. Gusto nila ganun lang.
1: Wala
2: namang masama doon. Mm-hmm. Halimbawa, kaya nga ako noon, lagi kong sinasabi, ayoko mamigay ng isda kasi kakain lang yan for a day.
1: Mm-hmm.
2: Turuan mo mangisda yung tao, kakain yan for a lifetime. However, turuan pa natin saan sila mangingisda.
1: Isa pa yun.
2: Kasi bigyan mo pa ng lambat kung kinakailangan.
1: Actually, that is my next question, Doc. No? Since we are talking about negosyo and entrepreneurship, sa panahon ngayon, Doc, in your four decades or even three decades of experience, meron ko bang parang summarized tips, Doc, on sa isang budding entrepreneur na gusto magsimula, meron bang kabang 1-2-3 or 1-2-5 na may papayo sa kanila?
2: Kung takot ka mag-fail, huwag ka mag-negosyo, number one. Kung takot ka malugi, huwag ka mag-negosyo, number 1. Kung hindi ka marunong mag-desisyon, never ka na mag-desisyon. Gusto ko lang maging matapang ka. Simulan mo ng maliit. Think big, start small, keep it simple. Yun ang
1: repeat
2: ko.
1: That's nice.
2: Isipin mong mangarap ka ng malaki, simulan mo ng maliit, tapos panatilihin mo siyang simple. Kasi minsan, ang iba, hindi nangarap ka na rin lang, tinipid mo pa, libre naman yun. Oo, di ba? So, idea. Yung susunod naman, at start small, ang maganda kasi pag nagsimula ka ng maliit, huwag kang maawa sa sarili mo kasi nagpa-practice ka. Right. Kung kaya mo isugal ang 500, nalugi ka, bawiin mo uli, ilaban mo uli. Mm. Sugal ang ginamit kong word, pero mali yun. Mm-hmm. Ibig sabihin, ilaban mo.
1: Yes, laban.
2: Ilaban mo yung 500. Mm. Kasi, alam mo ba, may study na 2.7 times nag-fail ang mga successful entrepreneur bago sila naging malaki.
1: 2.7 times. 2.7
2: times.
1: At least twice.
2: At almost three times.
1: Almost 3 times.
2: On the average. Mm-hmm. So, paano kung yung unang failure mo, sumuko ka na kaagad?
1: Yung 1.7 pa.
2: Ay, may 1.
1: Paano pangalawa?
2: Yung pangalawa, madalas sumuko ka na. Sasabi mo, hindi para sa akin ang negosyo. Pangalawa ko na to, lugi pa ako eh. Hindi mo alam na yung pangatlo mo, yun ang todo mo eh.
1: So may empirical study?
2: Meron yan. That's by, there is a study, I can share it with you.
1: Nice,
2: nasa
1: nice.
2: Libro ko yan, na 2.7 times ang average ng successful entrepreneur na naging Lago. Matagumpay. Mm-hmm. Eh paano kung sumuko siya nung first, nung second?
1: So 2.1 lang.
2: wala na siya. O, tapos huwag ka matatakot, ikaw nga, calculated risk.
1: Mm.
2: No, maliit lang naman, 1,000 puhunan mo, ba't mo kinatakot? Laban mo.
1: Right.
2: So totoo lang yun, 1,000 pinang-load mo lang yun eh. O kaya sinigarilyo mo lang yun, or in Starbucks mo lang yun eh. Pero natakot kang i-invest.
1: Correct.
2: O, kung ilaban mo yun, malam mo 1,000 mo, kumita 500. Eh di yung 1.5 mo, i-ano mo, di ba? Sabihin mo na lang na kumita ng 10% yung 1,000 mo, maging 1,100. Mm. I-compound mo yon in 1 year, magkano na yon? Ang problema, 1,000 mo, tinago mo. Eh, nasa Biblia yan, parable of the talents, di ba? Pero ano kasi, duwag ka eh. Kasi nga sabi ng nanay mo, maghanap ka ng trabaho.
1: Mm.
2: Na may trabaho ka na, tiniis mo, kasabi mo, hindi bali, pare-pareho lang yan. Diba? Ang ending, January pa lang, hinihintay mo na yung bonus mo.
1: Oh,
2: yung bonus mo, naiutang mo na. Natatawa yung mga kasama mo dito.
1: Na-advance na doon.
2: Pagdating ng bonus, na-advance mo na, pinabayad mo na ng utang mo.
1: Ay,
2: sa totoo lang, sabihin ko sa'yo, magtabi ka lang ng, sa ano eh, huwag ka lang mag-coffee shop. Diyan kami magka-ibanig chinky ha. Kasi, di ba, huwag ka mag-coffee shop, mag-3-in-1 ka. Sabi ko, hindi. Kung gusto mo mag-coffee shop, ka araw-araw, mag-Starbucks ka araw-araw,
1: pero,
2: siguraduhin mo lang na yung pag-Starbucks mo, nagkaroon ka ng dahilan, nagkaroon ka ng idea para ilaban mo.
1: May kampi na ako, guys.
2: hindi ko sinabi, ang financial literacy, hindi pagtitipid. Ang financial literacy, hindi paggawang kawawa ka. No? Ay kung magpapasaya sa akin ng Starbucks, siguraduhin ko mag-Starbucks ako, pero pagkatapos kong sumaya, ay magpapakagaling ako.
1: Yung actually, shout out po sa asawa ko. Kasi Doc, kasi pag gumawa ko ng idea, Doc, di ba? Magsumumagana, gumawa ng bagong idea, mag-isip, mag-reflect. May kape ako, Doc.
2: Kung wala yung kape yun, hindi ko naisip. Hindi ka nakipag-meeting.
1: Shout out sa asawa ko, Doc, kasi yun nga po yung ano niya sa akin. Kakape ka na naman, kasi kailangan ko ng refresher idea para maano yung utak ko.
2: Sabi mo, gawa mo ako ng kape na ganito kasarap. O, di ba? And ang puntos ko kasi doon is kanya-kanyang trip yung tao.
1: Correct.
2: Alam mo, sasabi ng iba, bakit ka nagro-Rolex? Pareho rin naman ang oras na binibigay niyan. Wala kang pakialam gusto ko eh. Hindi ko naman hiningi sa'yo to. At ito ang dahilan para mas magsikap ako. Ganon, di ba? Magsikap ako kasi meron akong dahilan. Hindi ko sinasabing ang financial literacy ay pag-ano, yung tipong hindi ka nakakain ng tama. Hindi ka mag-gym kasi magtatakbo ka na lang, bubuhatin mo na lang yung mga timba sa bahay mo. Sa'yo yun, di kung ganun ang gusto mo, di ikaw. In other words, walang basa ganang trip. Kanya-kanya to eh. Kanya-kanya tayong istorya. Pero ito ang sasabihin ko, hindi lahat ng formula ng iba applies to you.
1: Actually, that's my next...
2: Yun ang mali. Palibasa, binasa mo yung kay Kiyosaki, feeling mo yayaman ka. Tingilan mo ko. Merong iba hindi nagbasa pero yumaman.
1: Correct.
2: So kanya-kanyang diskarte. Mm. Kaya ako, sa totoo lang, alisin mo yung takot. Alam mo, courage is not absence of fear.
1: Ano siya, Doc?
2: It is the mastery of fear.
1: Uy, nice yun. Quotable quotes. Okay. Hulutin ko lang, Doc.
2: Ang tapang ay hindi kawalan ng takot.
1: Hindi.
2: Ang katapangan ay ang pagiging sanay matakot.

0: Yan sa trabaho mo. Dapat ang pinagpapasalamat mo yung Lunes. Dapat ang pinagpapasalamat mo yung Lunes, hindi yung Biyernes. In other words, kung ayaw mo magtrabaho, mahalin mo yung ginagawa mo, hindi ka nagtatrabaho. Ganon din ang sagot ko sa negosyo. Huwag kang papasok sa negosyo ang hindi ka... number one, huwag kang papasok sa negosyo ang gusto mo'y kumita.
1: That's actually magandang point, sir. Gusto kong tanongin sana, Doc, kung dapat ba love mo yung ginagawa mo negosyo?
0: Dapat love mo yung ginagawa mo. Alam mo kung bakit? Pag ang dahilan ka kaya ka nagninegosyo para kumita, sigurado ako, gi-give up ka bago ka kumita.
1: Bakit, Doc?
0: Kasi hindi ka na makikita agad eh. Naka mo? Eh, nagnegosyo ako, sasabihin ko, yayaman ako. Eh, 1 year ka pa ka nang hindi yumayaman, sasabihin mo, hindi ako yayaman. Ayoko na. Ay, pag sinabi mong gusto ko to, gusto ko to, love ko to, ilalaban ko, gusto ko magluto. Gusto ko magluto, gusto kong gumawa ng kakanin, eh, love mo yon. Eh, yun ang alam pagluluto, subukan mo magluto na kasi mangot, pangit ang lasa.
1: Actually, totoo yan, Doko, totoo yan.
0: O, oh, diba?
1: Pag nasa naman siya nagluluto.
0: So, ako, gusto ko talaga magsalita, eh, di ilagay mo ako sa stage, magtuturo ako.
1: Magprograma ka dito, Dok.
0: Siyempre, tuwan-tuwa yung mga estudyante ko kasi gusto ko yung ginagawa ko.
1: Yes, Dok.
0: Pero pag hindi mo gusto ang ginagawa mo, bakit ka magtatagumpay?
1: Dok, siguro yung next question ko pa, sorry, ang dami kong gustong tanong, pero isingit ko lang to. How about in terms of personal or even business finance, Doc? Meron ba tayong universal, Doc, na or generic na tip na o 20% invest mo o 30% ganito? Meron ka bang ganun?
0: Ayoko ilagay sarili ko sa box.
1: Okay.
0: Ayoko ilagay. No, tipong ganito, pupunta dito. Alam mo ang pinaniniwalaan ko, the abundance of the universe.
1: That God provides.
0: And don't even manifest.
1: Sorry.
0: I don't like manifestation. I like resonance. Hindi ako naniniwala sa law of attraction.
1: Can you explain what is
0: naniniwala ko sa law of resonance? Gusto mo yumaman?
1: Yes, Doc.
0: Act like one. hindi ka kailangan maging mayaman para umastang mayaman.
1: Ooh.
0: Simulan mo na. Hindi ka naman magigising isang umaga na mayaman ka tsaka ka mag-aaral pa paano umastang mayaman.
1: Correct.
0: Gusto mong maging matalino, maglakad ka matalino, umupo ka matalino, gawin mo ginagawa ng matalino. Eh gusto mong maging matalino, hindi ka naman nagbabasa ng libro, ang pinapanood mo comedy na TikTok, ano mapapala mo doon? Ang dami-daming TED Talk, ang dami-daming, di ba? Oh, ang point ko dito, live the life that you want to be. Halimbawa, sasabihin ko sa mga reviewees ko, gusto niyo maging teacher, eh ang upo mo, tingnan mo, upong teacher ba yan? Kailan ka mag-aaral, umupo bilang teacher?
1: Tama.
0: Because the universe aligns.
1: Resonance.
0: Nag-a-align. Because law of resonance, everything here is vibrating. This table is vibrating, the ceiling is vibrating. Now you have to vibrate with the universe. Yun ang dahilan ko bakit. Tell me who your friends are and I'll tell you mine. Di kasi, di naman, kasama mo puro aburido, ang kasama mo kaibigan puro mga negative. Ano makukuha mong energy doon? Dilayasan mo yung kaibigan mo.
1: Correct.
0: O pagpalit ka ng kaibigan mo, tinan mo unlad buhay mo. Hanap ka ng kaibigan mo na magiging positibo yung direksyon ng buhay mo.
1: So parang gabalik ako dun sa think and decide, Doc. Parang decide ka talaga. Parang,
0: decide.
1: Oh, decide din. Doc.
0: Decide. May kaibigan kang wala nang binigay sa araw-araw ko, hindi ang konsumisyon at saka yung problema niya. Hindi ka ba napapagod tuwing nagkasama kayo problema niya o negative?
1: Resonance.
0: You know, like gatandaan mo, anong mas may mas powerful? Less negative or more positive, palagay mo?
1: More positive.
0: Yun ang sagot mo.
1: Doc.
0: Alam mo yung mundo, positive na.
1: Ooh.
0: Hindi mo na kailangang dagdagan. Alam mo, the sun will rise. The flowers will bloom. The wind will blow.
1: Nice.
0: Bakit hindi siya, ano, because you're too negative. So ang secret, science yan, hindi ako nagsasalita niya na, this is based on research. Less negative will bring more result than just being more positive. Because even if you don't, alam mo, maski pa ayaw mo, mahal ka ng nanay mo, mahal ka ng asawa mo, mahal ka ng anak mo, sisikat yung araw, alam mo, bubunga yung talong. Maski pa ayaw mo. Ngayon, kaya ka negative kasi mahal ka ng asawa mo, hindi mo naramdaman kasi negative ka.
1: Nice. I get
0: sumikat,
1: idea.
0: Sumikat
1: get
0: yung it. Araw, tulog ka pa, kaya napaglipasan ka na.
1: Get the idea, Doc. That's
0: diba?
1: Nice.
0: Don't be the...
1: Less negative talaga. Bawasan, alisin.
0: Bawasan ang negative. Kasi the world is already positive.
1: Oh, I love diba? That. Resonance talaga, guys. So,
0: anong mas maganda? Anong mas powerful? Love or fear?
1: Fear?
0: Anong mas ma-powerful na mover ng tao? Kasi pag nawala na yung fear, wala na yung motivation mo. Pero yung love mo, the more you love. So mas powerful ang love. Dalawa yung forces in the universe that makes us grow. Love and fear. Ang problema, nagpapagapi tayo sa fear.
1: Ay, ako.
0: Damihan mo yung love.
1: Ang ganda, Doc.
0: Diba, kahit hindi ka marunong lumangoy, pag nalulunod yung mahal mo sa buhay, lalanguyin mo yun eh. Because of love.
1: Apo, Doc.
0: In other words, love is a multiplier of yung everything around
1: rin
0: us.
1: Rin
0: resonance. Then you resonate. Ang problema, napaka-negative natin. Alam mo kung bakit? Kasi pagising mo, problema, hinaharap ka sa salamin, sabi mo, ang ganda mo. Pag tingin

0: Basta sa lamin, sabi mo, problema mo yung ilong mo, yung kilay mo, ano ba? Kompleto ka. Meron nga dyan, may kapansanan.
1: Yung wala kang kikita.
0: Sige, magreklamo ka, wala kang bagong sapatos, pakitaan kita ng taong walang paa. Sige, magreklamo ka.
1: Nice. I get the idea, Doc. Diba? Ay, naku, grabe. Yun. Parang kulang yung one episode sa ating season premiere, season 2 premiere. Doc, naku, we have a few minutes left, pero I just really have to ask you these two questions more, Doc. Kasi nga, we are now in the age of technology, AI, and you know, new innovations. Doc, what is your, what is your take? How will AI, or in your opinion, ano ba? Ano bang stand mo sa AI? How do we utilize this? O ano bang...
0: Noong 1840s, nireklamo natin at pinagtawanan ng daigdig yung kotse. Ang sabi, ba't ako bibili ang mahal-mahal niyan? Eh, hindi naman yan tatakbo kasi bilis ng kabayo ko. Pero kita mo, sabihin mo nga sa akin ngayon yan uli. Nag-rally noong 1980s yung mga math teachers, magiging bobo daw ang tao dahil sa calculator.
1: Ayun, nalala ko yun.
0: So ngayon, simple lang yan. Anong sabi ng mga Stone Age man nung nagkaroon ng apoy at nagkaroon ng steel, no? Ganun lang ang tao. Pero ang nakakatakot totoo sa AI is may sarili siyang buhay eh. May sarili siyang pamaraan mag-isip. Pag hindi naging mas matalino ang tao para gamitin siya, baka mas maging matalino siya na gamitin ang tao.
1: Yun lang, gets good.
0: Or baka gamitin ng mga demonyo ang tao. Kaya alam mo, yung dati, di ba, alam natin yung IQ, EQ, alam natin yan. Ngayon may bago yung DQ.
1: Ano yung DQ?
0: Ang digital intelligence, ang ibig sabihin nun, yung kakayanan mong gumamit ng technology, pero meron kang human values. So dapat ang palakasin natin, hindi lamang yung kakayanan natin gumamit ng technology, kundi yung human values. Kasi tandaan mo, yung cyber criminal, ang alam niya pareho rin lang nung alam nung cyber security expert.
1: Parehas lang sila ng skill.
0: Ang pinagkaiba nila yung values.
1: Yung isa hacker.
0: Yung isa hacker, yung isa security professional. Pareho lang. So magkakaiba lang ang tao sa human values. At alam niyo naman ang katotohanan na yan ang nalulusaw ngayon sa society natin. Okay. Bakit? Kayong magkakapamilya, kumakain kayo sa table, kumakain kayo, sa halimbawa mag-usap kayo, pare-pareho kayo nasa phone. Nung panahon natin, di ba? So in other words, bantayan natin ang values of our young and of ourselves. Kasi ang bata hindi niya gagawin ang sinasabi natin. Ang bata, ang susundan niya, yung ginagawa natin.
1: There's a commercial yata back in the 90s, Doc, na ganun eh. Parang kung ano yung
0: ginagawa ng bata, nagiging tama pag ginagawa ng matanda. Ang problema ngayon, hindi lang ginagawa ng matanda. Tinuturo pa ng matanda. At ginagawang excuse ng matanda. For example, sa halip na alagaan mo yung anak mo, turuan mo, binigyan mo ng gadget, at hayaan mo siya mag-aral mag-isa.
1: Yan, ako.
0: So in other words, hindi ka lang ginagaya. Ikaw pa mismo nagsasabing, ito ang gawin mo. And we're losing, if we lose the human intelligence, the humanity, then we lose it to AI. Hindi ako takot kasi alam kong paano siya gamitin.
1: And ipreno lang ako konti, Doc, pero emphasize ko lang ulit, especially sa mga nakikinig po ng magulang sa atin, na I'm sure marami nakikinig dyan. Again, yung sinasabi po ni Doc Carl, the value, the humanity, at the end of the day, kumbaga yung tinuro nating values at character doon sa mga, at sa future generations, yun talaga yung mag-matter, Doc.
0: Correct. Hindi yung tinuro mo na binasa at sinaulo niya, obsolete na yan by the time kailangan niya. Pero yung human values, nasa kanya yan.
1: Ay, naku. Ang sarap naman makausap ni Doc. Parang gusto ko pa ng isang oras. Anyway, Doc, we have a few minutes left. Siguro ang tanong ko na lang, Doc, you are Doc Carl Balita already. You've accomplished so much. And you're still very young, Doc. What's next for Dr. Carl Balita in the next 10, 20, or even 30 years or 40 years?
0: You know, life purpose is not what I do. It's what others become because of what I do. That's dapat hanapin natin yon. Ang life purpose po natin, hindi yung ginagawa natin. Yung anong napapala ng iba sa ginagawa natin. Like ano na pala nyo na nakinig sa akin, yun ang life purpose ko for 1 hour.
1: Nice.
0: Siyempre, ang pinakang malapit sa akin ay yung pamilya ko, anong klaseng naging tao sila pagkatapos naging ama nila ako at nakita nila ang ginagawa ko. Ganon din, mga tao ko, gano'n ko sila natulungang lumago.
1: And lahat na nag-review sa'yo, sir.
0: Tsaka, maski mga taong close to me, or those who people who read my books, read my articles, and you know, my, listen to my talks. Pero ang responsibilidad, nasa ating lahat. Anong gusto nating mapala ng humanity sa ginagawa natin? Kasi tell mo, yung puno, hindi naman niya kakainin ng sarili niyang prutas. Yung ilog, hindi naman niya iinumin ng sarili niyang tubig. Pansin mo ang nature, maganda siya kasi iba-iba. Hindi nagre-reklamo yung Nemo na orange siya, bakit yung isa blue? So, ang nirespeto lang niya na yung coral ay green, tapos siya ay blue, yung isa ay siya ay yellow. And the beauty of diversity. Kailangan yakapin natin yung pagkakaiba-iba natin kasi at mahalin yung sarili natin. I think the best lesson of life is to be true to who you are and to the life purpose that you're not created to be for yourself, but you're created for others. Pati sa pagninegosyo, ha?
1: Oo, ganun din.
0: Huwag kakalimutan, kaya ka nagninegosyo, hindi para kumita para sa sarili mo, kaya ka nagninegosyo dahil may problema kang binibigyan ng solusyon.
1: Actually, entrepreneurship is actually the definition. Yun yung definition of entrepreneurship. Kailangan meron kang solusyon sa isang problema, and that's actually the business you make.
0: And I would like to predict in your show and keep this for the rest of your life that the future differentiator of business is social purpose.
1: Social purpose.
0: Sa Tagalog po ay ang magiging dahilan para magtagumpay ang isang negosyo sa kinabukasan, knowing the kind of generation we have now, the Gen Zs and the Alpha and the trend, ang differentiator ngayon ay social purpose. Paano ka nakakatulong, paano nakakatulong ang negosyo mo sa niyayakap mong dahilan kung ba't ka nandun?
1: Super last, Doc. Actually, yun yung gusto kong tanongin, Doc. Parang yung mga magne-negosyo nga ngayon, I heard that in one of your interviews, yung social purpose. So dapat talaga, yung whatever the negosyo is, kung anong negosyo yan, dapat kung ano yung social purpose niya, Doc.
0: Tatlo lang, simple lang yan eh. Una, people. Yumaman ka yung tao mo na pag-iwanan. Kawawa naman, sana sinakay mo. Number two, yung profit. Dapat mapalago mo negosyo mo para may magawa kang more. And lastly, planet. Huwag mo kakalimutan si Inang Kalikasan. Tingnan mo to, oh, si Batanes. Oh. Suot ko. Sabi dito, Batanes, nakalagay Philippines. Tapos, Ibatans are Filipino. Alam yun ang gusto kong sabihin. Kung ba't ko suot ang t-shirt na to.
1: Ang galing. I think one of our guests din, sabi ko nung naalala ko, si Sir Steve Siata, may planet din siya, di ba? Parang what do you leave for the next generation?
0: Ah, planet. At yung tatlong yon, people, profit, planet, huwag nyo kakalimutan, pag inalign mo yon, purpose.
1: Ang galing. Very good, class.
0: Anong dahilan mo?
1: Good job, class. Para tayo nasa masterclass ng isang life na entrepreneurship lesson pa. Naku, Doc, Carl, we are out of time, pero napaka, ang ganda ng episode natin ngayon, Boss Norvel at Ma'am Avi. Doc, siguro pang huli na lang, meron ka bang mga gustong i-plug, i-promote? Of course, all your advocacies, Doc, to our viewers and listeners. Go ahead, sir. The floor is yours, Doc Carl.
0: Carl Ibalita sa Facebook. Of course, my review center, 200 branches nationwide. Pero ako talaga, ang gusto ko i-promote yung kabutihan eh. Alam mo, masyado nang masikip ang mundo sa sobrang tatalinong tao. Pero kinukulang tayo dun sa mga mababait. Mabuti. At may pagpapahalaga, may pagkalinga sa kalikasan, sa ibang tao at sa kinabukasan. Tandaan nyo, ang kabataan, hindi po natin pinapamana ang kinabukasan sa kabataan. Hinihiram lang natin ito. So kapag isinoli natin, balik natin na mas maganda dun sa dinatnan natin.
1: And with that, again, maraming salamat, Dr. Carbalita. Ayun, meron akong cheer dito sa aking background. So salamat po ulit sa mga nakinig, sa mga manonood ng ating programa. Again, sundan niyo po ang ating guest for today sa kanyang Facebook page, Carl Balita, on your Facebook page. No? Meron po siyang million followers. Meron ka bang YouTube na, Doc Carl?
0: Or yeah, same TikTok, same.
1: TikTok
0: same.
1: Din, meron na rin. TikTok meron na rin.
0: Yes.
1: So follow lang po si Doc Carl para sa mga insights na ganitong klase na hindi niyo mabibili ito. Ha? Pero syempre, by the way, Doc Carl, may bago kang book.
0: Just watch out sa mga page ko. There are more books coming out.
1: On that note, guys, magpapaalam na po kami. Sana po sa susunod, mapaulakan tayo ulit. Doc Carl para sa part sure. ng ating interview. At hopefully, guys, marami kayo natutunan sa ating episode today. Iwanan po namin kayo. We'll leave you with this song coming from Three Doors Down, rather, back in 2001. Be Like That. Again, you're tuned in to Capital 104.3. Makinig din po kayo sa Radyo Magazine 1278. I'll see you guys in our next episode. Happy weekend, everyone. God bless. Ingat.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: World class na tanawin. Explore na natin.
6: Love of the Philippines.
7: Likhang sining na proudly Pinoy.
8: Influx na yan.
9: Radyo Pilipinas Magazine
10: 1278. Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
11: Hala, totoo? San ka sumali?
10: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
11: Naku po! Juan! Scam yan!
10: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
11: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
10: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
11: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
10: Hala, seryoso? Pero sabi niya, Limited time offer daw.
11: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
10: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na akong mabiktima.
8: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
11: Kaya huwag magpabudol, bes!
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili,
14: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na atin laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
16: from PBS,
17: Presidential Broadcast Service
16: at Radyo Pilipinas,
9: Radyo Magazine,
18: 1278 AM.
19: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
20: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
19: Libre to ha?
20: Walang bayad?
19: Oo, walang bayad!
20: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
9: Radyo Magazine 1278.
21: Bubungad sa umaga.
22: Trending issues na pinag-uusapan.
23: Mga programang aabangan.
24: Agahan ang kaapunan.
25: 66 Informasyon.
26: GIS, your general information station.
18: Radyo Magazine 1278.

0: Magandang hapon po sa lahat ng nakikinig at nakasubaybay dito po sa Kundiman at iba pa. Ayan, samahan po ninyo kami sa dalawang oras na kantahan at kwentuhan, no? At siguro po ay kayo nagtataka, no? May bagong mukha po sa Kundiman at iba pa. Pero game na game po tayo.
1: Batang-bata.
0: Para makijaming. Nako, tama po yan, Sir Nick, no? Sa unang parte po ng ating programa, kasama pa rin po natin ang ating mga musikero. Na sina Sir Nick Kurong. Sir, bumati ka po muna sa ating mga nakikinig at nakasubaybay.
2: Maraming salamat po sa inyong parating pakikinig sa amin, lalong-lalo na doon sa probinsya namin, sa Bisaya. Maaga pa lang, nag-uumpuka na sila doon, naghihintay ng kantahan natin dito.
0: Nako, tamang-tama po, no, Sir Nick, para po sa mga magandang oras po ito para makinig ng Kundiman, no, at makiawit po dito sa ating programa. At kasama rin po natin sina Sir Eddie Suarez. Sir, bumati ka po muna sa ating mga nakasubaybay
3: po. Po at magandang gabi rin. Masayang pakikinig at panonood sa aming programa Kundiman at iba pa.
0: Ayan, salamat po, Sir Eddie. And kasama rin po natin si Ms. Sally Prim. Ma'am, bumati ka rin po sa ating mga nakasubaybay po.
4: Ngayon po, magandang hapon o gabi. Sana'y tutukan nyo kami hanggang sa matapos ang aming program.
0: Ayan, tama po yan. At panghuli po, kasama rin natin si Nicolas Enriquez. Nicolas, bumati ka muna.
5: Magandang hapon po at magandang gabi sa inyong lahat at aming mga tagapakinig. Wala pong bibitaw. Sabay-sabay po natin tapusin ang programang ito. Ay, maibigin yung aming mga handog dawit.
0: Ayun. Nako, salamat po. At bago ko po makalimutan, inihahandog po ang Kundiman at iba pa sa ating pong station, Radio Magazine Station Manager, Ms. Marinela Texon. Gayun din po sa ating FM Station Manager, Ms. Cheryl Ayuste. No, kinanta nga po natin sa pambungad na awitin, ang Bundok Banahaw. Ayan. At syempre, alam ko naghihintay pa kayo sa mga susunod pa nating aawitin. At may inihanda nga po si Ms. Sally Prim na isang awitin. Ito po ay pinamagatang Walang Iba Kundi Ikaw.

0: Ayan, walang iba kundi ikaw, muli po inawit sa atin ni Miss Sally Pri. Pero Miss Sally, bago po tayo mag-proceed or sa susunod po nating kanta, matanong ko lang po, kanina niyo po ba inaalay yung kantang walang iba kundi ikaw?
1: Siyempre na sa aking ano, Love of My Life.
0: Ayun, Love of My Life. Nakakatuwa naman, no? At para po ipagpatuloy ang ating kantahan ngayong hapon, may inahanda rin po sa ating kanta si Sir Eddie Suarez. Ito po ay pinamagatang Harana o Traves.
2: Niando ko dyan sa mga senior yan sa Tanyong Malabon.
0: Ayun.
2: Naka-Princess Soriano Contreras, naka-Lucy Kayongyong Akisab, kay Biole Ramos, Aida Legapit, kay Noemi Ordena, kay Lapa Sanchez, Estela Bartolome, Miling, Edna Santander, Susan Lee, Lelet Navarro, Baby Navarro. Haba.
0: Naku, mahaba po. Muli po.
2: Kulang kaya.
0: Kulang pa po eh. No? Pero muli po, ipakilala po natin uli. Haraya o Traves.

0: Ayun, ang kantang pong iyan ay pinamagatang Haraya o Traves. At Harana o Traves. Ayan, at inandog po sa atin yan ni Sir Eddie Suarez. Pero sa pagkakataong to, puputulin muna natin ang ating kantahan. Magbabalik po ang Kundiman at iba pa.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
6: Fake news yan! Mali!
7: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
6: Fake news yan! Mali!
8: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
6: Fake news yan! Mali!
9: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
10: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
11: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
12: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
11: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
12: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine.
2: 1278 AM.
18: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
19: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
18: Libre to ha?
19: Walang bayad?
18: Oo, walang bayad.
19: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
2: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
0: Tuloy-tuloy ang kwentuhan, tuloy-tuloy ang kantahan dito pa rin sa Kundiman at iba pa. Nahandugan nga po tayo ng mga awitin, no? Nina Miss Sally at Sir Eddie. At para po sa pagpapatuloy ng ating kanta, ayan, may inihanda rin pong kanta si Sir Nick Corong na pinamagatang Sapagkat Mahal Kita. Bati ka na. Babatiin ko muna yung mga kapitbahay ko diyan, lalong-lalo na yung kapitana namin, si Chingay Bilaos. Ganon din sa mga kagawad niya. Tsaka yung mga kapitbahay ko, si Romel Di Guzman. Mga kaibigan ko diyan, si Pipito Isuga.

Ayun, maraming salamat po, Sir Nick, sa isang napakaganda at napakamapusong awitin po no, na inyo pong hinanda sa atin. At sa pagkakataong to, syempre, si Nicolas talaga namang may ihahandog rin po sa ating awitin. Ito po ay pinamagatang Gaano Ko Ikaw Kamahal.

Ayan, maraming salamat Nicolas. Grabe, napakaganda na mensahe ng kanta. Muli po, ayan po ay pinamagatang Gaano Ko Ikaw Kamahal. Ngayon naman, ating tungayan ng isang pangkatang pag-awit. Ito po ay pinamagatang Bakya Mo Neneng.

0: Yan po ay pangkatang awitin na pinamagatang Bakyamo Neneng. Pero sa pagkakataong to, puputulin muna natin ang ating kantahan. Magbabalik po ang Kundiman at iba pa.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Dagling kaalaman.
3: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinion sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
2: Dagling kaalaman.
1: This is a public service announcement.
4: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
6: 1278 AM.
7: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
8: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
10: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
11: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
13: Radyo on the go.
12: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
14: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
15: PBS Receiver.
14: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
12: Libre to ha?
16: Walang bayad?
12: Oo, walang bayad!
17: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Radyo Magazine. 1278 AM.
1: Kami po yung nagbabalik at kayo nakatutok pa rin sa Kundiman at iba pa. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating kantahan at kwentuhan, pero gusto lang din po namin recognize, no, batiin yung mga nakasubaybay po sa ating Facebook live streaming. Unang-una na po dyan, si Sir Kenji Richard. Sabi niya po rito, Happy Saturday Kundiman at iba pa at Radyo Magazine na 1278 AM. Ganyan din po kaya Miss Hazel Joy Esguera, no, sabi niya po dito, sana po kumanta din ang batang broadcaster. Nako, pag-aaralan po natin yan. Kulang po tayo sa ensayo. Pero for now, katuwang at makikijaming lang po.
2: Kumanta ka, maganda yung boses mo eh.
1: Nako, pag-aaralan ko po yan, Sir Nick. No? Gayun din po, kaya Miss Mary Shol Malimban. Wow, nasa Kundiman at iba pa na pala si batang broadcaster. Ayan, ako po ay makikijaming lang for now. Sabi din po ni Sir Kenji po muli, no? Sana okay si Kuya Tony. Nako, we hope din po na maging okay po si Sir Tony po, no? Para makabalik po dito sa ating session, kumbaga, tuwing hapon. At shoutout din po kay Sir Sam Reyes, nanonood po siya. Kayo po, baka may mga gusto ko yung batiin bago po natin ipagpatuloy ang ating kantahan. Mesali, yan.
3: Para po kay ano, sa lang nagre-request, Kenji Richard, para po sa inyo yung mga kantang Cinderella po. Walang iba kundi ikaw, para po sa inyo.
1: Wow.
3: Salamat po sa panonood.
1: Ayan, naway eh, kantahin po natin yan mamaya, no, para kay Sir Kenji. Pero sa pagkakataong to, no, atin naman pong tungayan ang dalawahang tinig na inihandog po sa atin ni Sir Eddie at Miss Sally. Ito po ay pinamagatang Tingnan Natin.
4: Tingnan Natin.

Ayun, grabe, nakakatuwa naman po. Ang saya po ng kanta, no? Salamat po muli, Sir Eddie and Ma'am Sally po, sa awitin pong inyong inihendog sa amin. Gusto ko lang pong sabihin na nakaka-refresh po palang makinig ng Kundiman, no? Grabe. Bagamat tayo po ay nag-umaawit, no, ng mga klasikong kanta, pero sa ating pandinig, refreshment, kumbaga, no, sa atin po. Lalo na po sa akin, na kumbaga, batang broadcaster. Opo, Sir Eddie, no? Ito nga po yung, kumbaga, yung Kundiman, may kakayahan po magbigay sa atin ng nostalgia, ng mga alaala, at may mga salita po na mas maganda na sabihin sa pamamagitan po ng pag-awit. Ayan. Salamat po, Sir Eddie and Ma'am Sally. At sa pagkakataong to, aawitan naman po tayo ni Sir Nick Corong, at ito po ay pinamagatang Mahal na Mahal Kita.

napakagandang awitin po nitong Mahal na Mahal Kita. Muli po, maraming salamat Sir Dick Rong sa paghandog po ng awiting ito. Pero sa pagkakataong to, si Nicolas naman po, o si Nicolas po ang aawit sa atin. At ito po ay pinamagatang Maalaala Mo Kaya.

0: Maraming salamat, Nicolas, sa kantang inihanda mo sa amin na maalaala mo kaya. Pero sa pagkakataong to, bigyan daan muna natin ang ilang paalala. Magbabalik po ang Kundiman at iba pa.
1: Okay. Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song.
4: Kay lungkot nitong hating gabi.
3: It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman.
4: Kaya ngayon ako'y lubhang naninimtim.
3: Inihahayag

0: Korea, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine.
3: 1278 AM.
4: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
5: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
5: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
5: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
7: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine.
3: 1278 AM.
10: Servisyong kailangan.
11: Servisyong kailangan.
10: Direkta mula lokal na pamahalaan.
12: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
15: Hindi natatapos ang ating kantahan at kwentuhan dito sa kundiman at iba pa. Narinig nga po natin kanina yung iba't ibang kundimang inihanda sa atin ng ating mga musikero. At sa pagkakataong to, may inihanda naman po si Miss Sally Prim. Ito po ay pinamagatang Ang Daigdig Ko'y Ikaw.
16: Nalo ko muna to sa aming sa aking Tanyong Aerobic Organization, tapos sa aming kapitana Alma Vega Benaventura, kagawad June Benaventura, saka sa aming kagawad na napakasipag si Ate Vicky Nicolás, saka yung ibang konseho. Para po sa inyo.

0: Maraming salamat po, Miss Sally, sa awiting. Ang daigdig ko, ikaw. Naku, napakaganda po ng mga lyrics, ng mensahe po ng kanta. Talaga naman po tumatatak sa puso't isipan ng mga nakikinig. At sa pagkakataong to, syempre, may inhanda rin po sa atin si Sir Eddie. Ito po ay pinamagatang Walang Katulad.
1: Nihandog naman natin kina Ate Sosorio, kay Cory Orfiano, kay Ate Ri Lucero, Emma Regis, Au Aligada, Tina at Sena Salustiano, kay Cheche at Jojo Ibarle, kay Jenny Akok ng PIA.
0: Okay.

0: Napakagandang awitin, nasa ikalawang bahagi na tayo ng ating programa na Kundi Man at Iba Pa. At sa pagkakataong ito, ako muna ang inyong mga kasama, ang inyong lingkod, Charmaine Cristobal. Magandang gabi po, makakasama pa rin natin dito sa loob ng studio para tayo ay haranahin ngayong gabi nito si Mr. Nick Corong, Ms. Sally Prim, Mr. Nicholas Enriquez, at Mr. Eddie Suarez. At nagpapasalamat po ako sa napakagandang awitin na yun. Ano, medyo napapaindak ako at hindi ko napapansin na ang oras eh talagang lumilipas, halos gabi na, no? At habang kayo ay naghahapunan, sana ay nagsisiawit din kayo dito sa Kundi Man at Iba Pa. Samantala, Sir Eddie, pwede ba kitang tanungin ngayong gabi? So paghahanda, kasi nakikita natin ano, sobrang lamig ng inyong mga boses. Paano kayo naghahanda, Mr. Eddie, kapag kayo ay umaawit ng mga ganitong uri ng awit, Kundi Man, at marami pang genre na may...
1: Kundi Man. May mga balitaw, balitaw, dansa. Hindi, kung saka nag-uusap-usap kami kung ano kakantahin, sinusulat ko, gano'n, nire-ready ko para...
0: Talagang team effort siya. Team effort talaga yung pag-awit ng Kundi Man dito sa ating programa. At para hindi bitinin yung mga nakikinig sa atin ngayong gabi, ipagpapatuloy natin ang awitan dito sa ating programa. At sa pagkakataong ito, merong handog na kanta si Mr. Nick Corong. Ang pamagat naman nito ay Sa Pugad ng Pag-ibig. Tungkol muli ito sa pag-ibig. Kaya sabay-sabay tayo makinig dito pa rin sa Kundi Man at Iba Pa.

0: Napakagandang awiti naman yon mula kay Mr. Nick. Ang pamagat muli noon ay sa pugad ng pag-ibig. At muli, ito ay tungkol sa pagmamahalan. Ano? At napakagandang pakinggan nito, lalo na kapag sa magkakasintahan na talagang nag-iibigan. At sa pagkakataong ito, natuloy-tuloy pa rin ang ating tugtugan dito sa Kundiman at iba pa. Sa pagkakataong ito, mapapakinggan naman natin ang boses ni Mr. Nicolas Enriquez. At si Sir Nicolas, siya yung pinakabata sa grupo. Kung mapapansin natin, siya ang pinakabata dito. At gusto ko lang malaman, Sir Nicolas, ano? Kailan nagsimula naman yung pagmamahal mo dito sa mga tradisyonal na tugtuging Pilipino? Kasi sa kabataan ngayon, bihira ang nakikinig nito. Kaya napakaganda, isang magandang ehemplo ka, Sir Nicolas, na ikaw bilang kabataan, eh, tumutugtog din ng ating mga tugtuging sariling ate.
1: Oo nga, oo.
2: Matagal na akong nahilig sa gantong tugtog, sa gantong awiting genre, pero mas nahilig po nung nasama na po ako dito kay Maestro Eddie.
0: Kumbaga yung impluensya na ni Sir Eddie yung nag-inspire sa'yo para ituloy-tuloy yung pagtugtog ng mga kundiman. Kaya sa mga kabataan, sana ay patuloy din tayo makinig ano, dito sa mga ganitong uri ng musika na sariling atin. At hindi ko na patatagalin, isang awitin mula kay Mr. Nicolas, ang pabagat naman nito, Sir Nicolas ay...
2: Sa pinto ng langit.
0: Sabay-sabay tayong pakinggan dito pa rin sa Kundiman at iba pa.

0: Maraming salamat, Sir Nicolas, sa napakagandang awitin na yan at napakalamig ng boses. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang ating awitan dito sa Kundiman at iba pa. Magbabalik tayo pagkalipas ng ilang paalala.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
3: Hala, totoo? San ka sumali?
2: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
3: Naku po! Juan! Scam yan!
2: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
3: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
2: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
3: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
2: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
3: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
2: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
4: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
3: Kaya huwag magpabudol, bes!
5: This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
5: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
1: 1278 AM.
8: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
9: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
11: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
12: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
13: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
0: Tayo ay nagbabalik dito pa rin sa Radyo Magazine sa inyong programang Kundiman at iba pa. Samantala sa pagkakataong ito, Sir Eddie, meron lamang nag-comment sa ating live at nagre-request ng maligayang bati, isang awitin daw ng happy birthday para sa kanyang nanay. Ayan. At ang pagbati na ito ay mula kay Sir Kenji Richards. Ah. Kung pwede daw po ba natin siyang bigyan ng awitin na maligayang kaarawan para sa kanyang ina.
16: Happy birthday.

0: Ayan, ang handog nating awitin para sa mother ni Mr. Kenji Richard. Ang sabi niya, enjoy your day and God bless always. Love you, ma. Napakatamis naman nun. Tuloy-tuloy pa rin ang ating awitan dito sa Kundiman at iba pa. At sa pagkakataong ito, may handog na awitin si Miss Sally Prim. Ang pamagat naman nito ay Pusong Nagmamahal.
1: Para din po kay, ano, kay Sir Kenji Richard. Kanta po ni Cinderella, Pusong Nagmamahal.

0: Muli, ang pamagat ng awitin na yan ay Pusong Nagmamahal. At ito, ang susunod naman nating awitin ay ihahandog sa atin ni Mr. Eddie Suarez. Kung kanina, Pusong Nagmamahal, ngayon naman, Minahal Kita. Parang ano na tong Minahal Kita, parang tapos na. Tapos na yung naging pagmamahalan nila. Sabay-sabay natin pakinggan dito pa rin sa Kundiman at iba pa.
1: Inaandog natin sa Family Siuko, kay SP, kay April, kay Arman Siuko, kay Kapitana Alma Beneventura rin, kay Kagawad John Beneventura at Kagawad Vicky Nicolas, kay Lodi Silvestre, kay Marie Cris Pagia, Rowena, Maan Ritz at Troy, kay Rading at Lydia Mangalinda ng Tonsuya Malabon.

0: Napapakinggan na natin yan ano, sa radyo madalas, tuwing Linggo yung mga ganitong awitin. Minahal kita.
1: At iba pa yan.
0: At iba pa.
1: Wala kong libat at iba pa ito.
0: Oo, at napakaganda naman nung awitin na yon. At pati kabataan, mawiwili Marili. Sa pakikinig. At makaka-relate din sila sa mga ganitong tugtugin. At sa pagkakataong ito, sa bayang pagkanta naman, ang iahandog ng Kundiman at iba pa sa awitin na ang tawag ay Kalisod.

0: At sa pamamagitan ng awitin na yan, tayo ay magbibigay muna ng ilang paalala dito pa rin sa inyong istasyon, ang Radyo Magazine.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
3: Fake news yan! Mali!
4: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
3: Fake news yan! Mali!
5: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
3: Fake news yan! Mali!
6: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
7: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
8: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
9: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
8: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
10: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
11: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan na. Ano bang mga dapat kong gawin?
12: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
11: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
12: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
11: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
12: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
11: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
12: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
1: Radyo Magazine 1278.
13: Radyo Pilipinas.
14: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
15: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
14: Libre to ha?
15: Walang bayad?
14: Oo, walang bayad.
15: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
16: Servisyong kailangan, servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
17: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
13: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
0: Tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa ating programa na Kundiman at Iba Pa. Dito pa rin sa inyong istasyong Radyo Magazine 1278. At habang umaawit, sina Sir Eddie, Sir Nicholas, Miss Sally, at si Sir Nick, habang tumutugtog sila ng gitara, sabi ko parang madali yatang mag-gitara, parang gusto ko na rin subukang mag-gitara. At isa kasi sa naririnig ko, habang lumalaki ako, matututo ka lang daw mag-gitara kapag kamahaba ang mga daliri mo. Kaya tinanong ko si Sir Eddie, Sir Eddie, totoo po ba yun? At ang sabi ni Sir Eddie, hindi. Wala pa lang katotohanan 'yon. Kaya
19: ako matitipan, mahaba ko pag.
0: Kaya sabi ko kahit pala maliliit ang mga daliri natin, eh pwedeng-pwede pa rin. Kailangan lang pulpod yung kuko. Pwedeng-pwede pa rin tayong matutong maggitara. At sa pagkakataong ito, syempre, hindi ko na ulit kayo bibitinin dahil tuloy-tuloy pa rin ang tugtugan natin. Sa pagkakataong ito, may handog na awitin si Mr. Nick Corong. At ang pamagat naman ito ay paalam. Sir Nick, tuloy at handa na kami para sa iyong handog na awitin ngayong gabi.
18: Salamat.

Maraming salamat, Sir Nick. Para sa awitin na yan, ang pamagat nito ay paalam. At sa pagkakataong ito, duet naman. Duet sa bayang pag-awit. At ang pamagat nito ay tapat na pag-ibig. At ang magduduet, si Miss Sally at si Mr. Eddie. Sabay-sabay nating pakinggan.

0: Muli, maraming salamat sa napakagandang awitin na yan.
1: Muli po
0: At
1: nasa Biblad po
0: nais
1: yan.
0: ko lang batiin yung nanay ko ngayon, nakikinig all the way from Antipolo. At ang sabi niya, napakaganda daw po ng inyong mga boses.
1: Salamat po.
0: At ito, may handog na awitin muli si Sir Nicolas. Ang pamagat naman ito ay Mutya ng Pasig.
1: Sino po ako?
0: Sino po ako?
1: Sino ako?
0: Sino ako?
2: Si Nicolas po.
0: Sir Nicolas, ang pamagat ng susunod na awitin natin ngayong gabi ay Sino Ako? At handa na kaming makinig.

Sa pamamagitan ng awitin na yan, tayo muna ay magbibigay daan para sa ilang paalala mula pa rin dito sa inyong istasyon, Radyo

0: kabalitaan online.
1: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing siriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
2: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
1: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
2: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
1: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
3: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
4: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pag tag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
3: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
4: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
3: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
4: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
3: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
4: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
8: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
7: Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Pinag-uusapan.
1: Hindi heavy!
2: Tugtugang chill.
0: Suave.
2: Learning from home na hindi boring. Radyo Magazine.
0: 1278 AM.
3: Nagbabalik tayo dito pa rin sa inyong istasyon, Radyo Magazine 1278. At kasama pa rin natin Mr. Nico Rong, Ms. Sally Priam, Mr. Nicolas Enriquez, at Mr. Eddie Suarez, ang bumubuo ng Kundiman at iba pa. At sa tuloy-tuloy nating tugtugan ngayong gabi, may handog na awitin muli sa atin si Ms. Sally Priam. Ito naman ay pinamagatang Bulong ng Damdamin.

Maraming salamat. Ang napakagandang awitin ni Miss Sally Prim. Muli, ang pamagat nito ay Bulong ng Damdamin. Madalas ko naririnig yun sa radyo. No? May mga pagkakataon kasi na may mga awitin na pamilyar ka, pero hindi mo alam kung ano yung pamagat o yung title ng song. Hanggat hindi mo talaga nalalaman ano, yung kabuuang awitin na ito. At ito naman ay susundan ngayon ng awitin na handog ni Mr. Eddie, Ulilang Puso, dito pa rin sa Kundiman at iba pa.

0: At kakayanin pa naman ng oras natin ang isa pang awitin. Huling nga, awitin natin ngayong gabi nito. At ito naman ay pangkatang awit. Ang pamagat nito ay
1: Ay,
0: Nena. Dito pa rin sa Radyo Magazine, kundi man at iba pa.

0: At sa pamamagitan niyan, tayo ay magpapasalamat na sa lahat ng mga nakinig at sumama sa amin ngayong gabi sa ating programang Kundiman at Iba Pa. Muli, nakasama natin para haranahin tayo ngayong gabing ito, Mr. Nick Corong,
1: Salamat
0: Ms.
1: po.
0: Sally
1: Salamat.
0: Prim, Mr. Nicolas Enriquez, at Mr. Eddie Suarez. Magpapasalamat na rin tayo kanina. Nakasama naman natin Mr. Jared Moreno at sa Master Control, nariyan naman Mr. Julius Ungam. Muli, Mr. Sam Reyes, nakasama din natin kanina sa Master Control. Muli, maraming salamat hanggang sa susunod na linggo o susunod na Sabado. Dito pa rin sa inyong programang
2: Kundiman at Iba Pa!

0: Pilipinas Magazine.
1: 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
0: World class na tanawin. Explore na natin.
4: Love the Philippines.
0: Likhang sining na proudly Pinoy.
4: Influence na yan.
0: Radyo Pilipinas Magazine.
1: 1278.
0: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Impormasyon.
8: GIS, your general information station.
1: Radyo Magazine 1278.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
4: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon. GIS, your general information.

0: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
2: Sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
0: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula Bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
3: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers na makikiyang kita for both the farmers and mas baba rin ang gastos for the consumers.
0: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
4: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
5: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
6: Pero ito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
0: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
6: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
7: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Philippine Standard Time. 18 minutos makalipas ang alas 6 ng umaga.
7: Mga isyong pinag-uusapan ang magugulat sa morning weekend ng lahat. Mabuhay Pilipinas! Sa mga balitang nangangalampas, siguradong mapapabangon at magigising ka kay AJ Ignacio at Mabuhay Pilipinas! Sure kang updated sa mga kaganapan bago ka pa man lumabas sa lansangan. Mabuhay Pilipinas na!
11: Good morning! Wake up! Good morning!
10: Good morning, good morning, good morning!
11: Good morning!
10: Kamusta kayo? Kamusta kayo? Nako, may gabing-gabi na bigla pang umulan. Ay, kay sarap matulog. Ay! Araw po tayo ng Linggo, ha? At 19 ng Hulyo, taong 2026. Isang maulang morning sa inyong lahat. Muli na naman pong inyong mapapakinggan ang programang gigising sa inyong Sunday morning. Syempre, Mabuhay Pilipinas. Tayo po yung napapakinggan na sa Facebook Live at sa YouTube Live channel ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at sa iba pang mga social media pages po ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Tayo rin po ay naka-simulcast, ano? Sa Radyo Magazine 12:78 AM. At syempre sa Sports 918 FB Live, ano? Diyan po kayo makinig ng mga latest magazine shows. At syempre saman sa Sports 918 mga latest updates sa mundo ng palakasan. Oy, batingin ko lang, ano, si Ma'am Nida ba? Yung tech dyan, Boss Arnel? Saka yung, wala. Sino ba? Sino ba yung pinaka ano, ha? Ah, si Suzanne. Ayan, oo. Si Suzanne ang technical dyan. Hindi na yung pinakamainit na tech dyan sa Sports 918. Wala. Wala si ano, si pinakamainit na text si Jemski Rocamora, oo. Oh. Mamamaya pa daw, okay. Si Suzanne, ha, dyan sa Sports 918 AM. Kamusta ka dyan, Suzanne? Mga pag-uusapan po natin for today's video, no? Marami. Siyempre, unahin ko na yung ano, ha? Yung presyo ng produktong petrolyo medyo makatikati sa bulsa, ha? Kagabi nakita ko na yung bolang kristal. Medyo nasilaw ako eh. Yung sa nakita ko sa bolang kristal eh, talaga sa sobrang silaw ko, eh talaga mabubutas yung bulsa ko. Oo. May kabigatan ho yung magiging oil price adjustment next week, no? At mamaya susubukan natin makapanayam, ha? Si Congressman Luis Tro, no? Hinggil nga po, no? Sa patuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ano na ba yung magiging milestone nila, no? Ano na yung mga tatakbuhin, no? Ng kanilang prosecution, no? At syempre, yung mga iba pang usaping panlipunan ngayong araw na ito.
7: Mga balitang mainit at komentaryong bubusisi sa mga isyong napapanahon. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Eh, bago po muna lahat yan, na yan, ano? Tunghayan muna natin ang Presidential Week. Hatid sa atin, ano? Yung mga naging aktibidad ho ng ating mahal na Pangulong Marcos. Hatid ho sa atin yan ni Kuyang Alvin Baltasar. Narito po.
12: Ito ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggong ito, Lunes, July 13. Pinaunahan ni Pangulong Marcos ang pagpapasinaya ng Benoni Port Light Craft Landing Station sa pantalan ng Benoni sa bayan ng Mahinog, Camiguin. Ang nasabing proyekto ang kauna-unahang pasilidad ng pantalan ng Benoni para sa mga maliliit na sasakyan pandagat o light craft. Bahagi ito ng patuloy na pagpapalawak ng impasaktura ng pantalan para matugunan ang tumaraming daloy ng mga sasakyan pandagat. Bahagi din ng aktibidad ng Pangulo sa Camiguin ay ang personal na pag-inspeksyon nito sa emergency room at internal medicine ward ng Camiguin General Hospital sa Mambayaw. Dito ay kinamusta ng Pangulo ang kalagayan ng mga pasyente at tinuyak na maayos ang operasyon ng ospital kasabay ng paniligurong na ipatutubad ang zero balance billing. Pinangunahan din ng Pangulo ang bawat bayan makikinabang program na kung saan mahigit 5,000 benepisyaryo ang tumanggap ng tig 10 kilong dekalidad na bigas sa ilalim ng Local Government Support Fund habang isandaan sa kabuang 290 na bagong Pilipinas Presidential Scholars mula sa 5 munisipalidad ng lalawigan ang pinagkalooban ng 20,000 pesos educational assistance sa ilalim ng Social Civic Projects Fund. Pasado alas 6 naman ng gabi ay pinangunahan ng Pangulo First Lady Luisa Araneta Marcos ang isang homecoming reception sa Malacanang para kay Pinay tennis superstar Alex Ayala. Sa kanyang mensahe, binigyan din ng Pangulo na ang tagumpay ni Ayala ay hindi lamang personal na tagumpay kundi inspirasyon para sa bawat Pilipino. Aniya, pinatunayan ni Alex na kayang makipagsabayan ng mga Pilipino sa pinakamahuhusay sa mundo at ang kanyang paglalakbay ay nagbibigay inspirasyon sa mga kabataan. July 14, Martes, binisita at ininspeksyon ni Pangulong Marcos ang Academic and Administrative Building, Sports Gymnasium at Gymnastics Hall ng National Academy of Sports sa New Clark City, Capas, Tarlac. Dito ay muling pinagtibay ng administrasyon ang hangarin nitong patiyak na ang bawat kabataang atleta ay may sapat na suporta, legalidad na pasilidad at mga oportunidad upang maabot ang kanilang buong potensyal at magbigay ng karangalan sa bansa. Mula Tarlac ay nagtungo naman ang Pangulo sa Nueva Ecija at pinangunahan ang pagbubukas ng Entera Solar Phase 1. Binigyan din ang punong ekutibo ng mahalagang bahagi ang Entera Solar sa pagbuo ng mas matatag na sektor ng enerhiya. Kapag natapos sa 2027, baka pagbibigay ito ng 3,500 MWP na solar power na sapat para sa mayigit 2.4 milyong kabahayan habang nababawasan ng 4.3 milyong metriko tonelada ng carbon emission bawat taon. Miyerkules, July 15, Nakipagpulong si Pangulong Marcos kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong na bahagi ng working visit ng punong ekotibo sa Singapore. Tinalakay ng dalawang leader ang pagpapalawak ng kalakalan, pag-akit ng mas maraming pamumuhunan at pagpapalakas ng pagtutulungan sa larangan ng kalusugan at social development. Nagkasundo rin silang isulong ang mga bagong kasunduang bilateral na higit na magbibigay ng benepisyo sa parehong bansa. Nakatulong din ang Pangulo ang mga opisyal ng ABC Impacts, isang Singapore-based investment firm na sa linya din ng healthcare. Ibinahagi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bunga ng pakikipagpulong nito sa mga opisyal ng ABC Impacts na nangakong patuloy na maglalagak ng puhunan sa Pilipinas sa pamamagitan ng pakikipagpartner sa AC Health ng Ayala Group. Magbubunga ang partnership ng expansion sa hindi bababa sa 10 ospital, 300 clinics at 1,150 pharmacies sa buong bansa ng 2027. Kasama din sa naging aktibidad ng Pangulo nitong Merkulos ay ang kanyang pulong sa Singtel Group na pinakamalaking telecommunications company sa Singapore. Sumantro ang pulong sa expansion investment sa bansa ng nasabing Singaporean telecoms company na susuporta sa lumalawak na digital economy ng Pilipinas. Sa nagharap na meeting ay muling pinagtibay ng Singtel ang commitment ito na palawakin pa ang kanilang investment at operasyon sa bansa na lalong magpapatatag sa Pilipinas bilang attractive destination para sa digital economy investments. July 16, araw ng Webes. Bahagi din ng working visit sa Singapore ng Pangulo ay ang paglahok sa Milken Institute Roundtable with regional leaders na nag-uugnay sa Pilipinas sa mga nangungunang leader sa negosyo, pananalapi at pamumuhunan sa rehiyon. Dito ay inilahad ng Pangulo ng Pilipinas bilang isang matatag na destinasyon para sa pamumuhunan na may malakas na pag-usad ng ekonomiya. Kasama din sa 3-day working visit ng Pangulo ang pakikipagpulong sa mga leader ng Future Economic Cooperation Council, isang India economic-based platform na pinagsasama ang mga leader mula sa pamahalaan at negosyo para isulong ang malayang kalakalan, pagpapalawak ng daloy ng pamumuhunan at matatag na ugnayang pang-ekonomiya. Biyernes, July 17, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang pagtatapos ng 327 kadeta ng Philippine Merchant Marine Academy Batch 2026. 146 sa mga nagsipagtapos ay midshipmen mula sa College of Marine Transportation, habang nasa 181 ay midshipmen naman mula sa College of Marine Engineering. Sa naging talumpati ng punong ekotibo ay hinikayat nitong mga bagong graduate na panatilihin ang reputasyon ng libu-libong Filipino seafarers na anyway nagbigay ng karangalan sa bansa. At sa gitna ng nagpapatuloy pa rin conflict sa gitnang silangan ay nagbigay katiyakan ng Pangulo na mananatili pa rin prioridad ng gobyerno ang kaligtasan ng mga marinong Pinoy. At yan ang mga naging aktibidad ni Pangulong Marcos ngayong linggong ito para sa Bagong Pilipinas. Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Yan po, no? Ang mga naging aktibidad ng ating mahal na Pangulong Marcos. Atid po sa atin yan ni Kuyang Alvin Baltasar. Alas natin, 6:29 ng umaga. Ngayon naman po, no? Sa punto pong ito, no? Kamustahin naman natin ang naging lagay ng prosecution team. Tigil nga po doon sa ikalawang linggo, no? Ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ano na ba yung naging takbo o naging milestone ng prosecution, no? Team prosecution dyan nga po sa impeachment trial ni VP Sara. Ngayong umaga po, makakapanayan po natin si Congresswoman Jervil Jinky Luistro, ang lead House Prosecutor at Batangas 2nd District Representative. Jervil, good morning po. AJ Ignacio po ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Good morning, AJ, and thank you sa inyong pag-imbita dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Ma'am, kami rin po ay magpapasalamat po sa naging pagbibigay niyo po ng oras, ano, sa aming himpilan. Unang-unang tanong po, Congresswoman, kamusta po ang naging takbo ng ikalawang linggo ng Senate Impeachment Court para sa prosecution, Congresswoman?
14: Well, if we were very much satisfied dun sa unang linggo, mm-hmm. we are equally satisfied sa pangalawang linggo. Matatandaan, dito sa pangalawang linggo, natapos ang testimonya ni Attorney Lotok, and at the same time, inumpisahan ang oral argument naman ng ating kasama na si Congressman Chel Jocno. This is pertaining to the constitutionality of disclosure ng mga records ng bangko, ng BIR, ng AMLAC. Ganun din, naging paksa ng debate yung relevancy ng preterm documents, meaning mga dokumento na tumutukoy sa acts and omissions ng impeachable official bago pa siya naging impeachable, no? Okay. We are equally satisfied sapagkat unay napakahusay nung testigo ng prosecution sa katauhan ni Attorney Lotok. Ganun din yung naunang testigo si Agent Kalilong. At syempre pagdating naman dito sa oral argument, hindi matatawaran ang dunong at kakayanan ng ating naging kasamang nag-represent sa prosecution, si Congressman Chel Jocno, na alam nating lahat ay mahabang panahon na naging seasoned litigation lawyer, and at the same time ay mahabang panahon din na dekano ng College of Law ng LaSalle, no? So in summary, masaya tayo at we continue to be very much positive, high-spirited ang prosecution sa mga kaganapan ng ating impeachment trial.
10: Right, that's a good here ano to know. Congresswoman, sa paghahanda po ng prosecution na team, napag-usapan din po ba ninyo kung paano po may paliliwanag ang mga argumento at ebidensya sa paraang malinaw at madaling masunda ng publiko? Paano po natin inilalaymanize ang mga ito, lalo't natatalamak ang disinformation sa digital spaces? Alam nyo naman po yan, Congresswoman.
14: Well, bukod sa mayroon tayong mga itinalagang tagapagsalita, no, mga spokespersons, kasama dyan yung mga kasama natin sa House of Representatives na taga Visayas, taga Mindanao, taga Bicol, na ang aming layon ay maitranslate nila sa kanilang dialect, no? Itong mga kaganapan sa impeachment doon sa ating mga kababayan sa mga nasabi nating lugar, no? Alam naman natin na bukod sa Filipino ay napakarami ng ano, lingwahe or dialect dito sa ating bansa. And that is the reason why aming pinakikiusapan ng ating mga kasamang congressman na tumulong maipaabot, maipaliwanag sa dialect or lingwaheng naiintindihan ng ating mga kababayan, itong mga kaganapan na ito. I always say, mahalaga na ma-communicate ito sa mga kababayan natin because this process is for our beloved countrymen. We are not representing our personal interest here. What we are representing is the interest of the Filipino people, no? At ito rin na naging dahilan, AJ, kung bakit simula sa umpisa, PTC pa lang, pre-trial conference pa lang, ay hiniling na natin sa impeachment court na payagan English and Filipino na maging opisyal na lingwahe na gagamitin dito sa impeachment trial. At bilang dagdag nga dito, kung may English at Filipino tayo during trial, ay meron naman tayong mga kasama na nagtra-translate pa sa mga iba't ibang dialect nito dito sa, para sa ating mga kababayan.
10: Ako, napakaganda po nito at tiyak na mas maiintindihan po ito ng bawat Juan de la Cruz. Eh, tanong ko lang po ulit, Congresswoman, ano naman pong paghahandang ginagawa ng prosecution para sa linggong ito? Lalo't na mukhang malapit na tayo sa Article 1 kung matatapos nga po ang Article 4 ngayong linggo, Congresswoman.
14: Well, tuloy-tuloy pa rin ang ating mga naunang paghahanda, no? We're doing mock trials, we're doing small group meeting, we're doing big group meeting, at kasama sa naghahanda, syempre, ay si Congressman Chel Jocno, sapagkat meron pang magaganap na question and answer ukol sa naging paksa ng kanilang oral argument. Ngayong darating na Monday, at inaasahan nating pagkatapos ng question and answer na yon ay magbobotohan na ang ating mga iginagalang na senator judges kung papayagan ba o hindi yung ating nirequest na subpoena ng bank documents, BIR records, AMLAC records, including those prior o bago pa naging impeachable ang ating respondent vice president, no? At siyempre, pinaghahandaan din kung anong mga posibleng magiging kaganapan sa pagharap naman ni NBI Director Melvin Matibag, at yan ay inaasahan nating mangyayari ngayong darating na Tuesday. And of course, yung mga binanggit nating testigo ng confidential fund na inaasahan naman nating mag-uumpisa ngayong darating na Wednesday ay tuloy-tuloy na rin ang pag-aaral at paghahanda ng mga dokumento na kailangang ipresenta sa pag-uumpisa ng confidential fund presentation of evidence.
13: Iyon, talaga namang very detailed, Congresswoman Gerville. Ito po ang katanungan na ito, Congresswoman, ay para naman po sa mga kababayan din nating nakasubaybay at nakikinig sa atin ngayon. Kung maaari po tayo mag-withdraw ng witness, maaari rin po bang magdagdag ng mga panibagong witness ng prosecution? At syempre, alam nyo naman na nagbabago-bago ang ihip ng panahon, Congresswoman. Nagkakaroon tayo ng mga bagong mailalagay na mag-witness. So, pwede po ba yung ganong klaseng proseso, Congresswoman Gerville?
14: Pwede yun, AJ. Dalawa ay pinunto mo sa question mo. Number one, kung pwedeng mag-withdraw ng pangalan ng witness, pwede din ba magdagdag? Pinunto mo rin, ayan ho ba'y pwedeng gawin? Kasi nag-iibat iba ho ang ihip ng hangin, depende sa takbo ng trial, no? Tama ka doon, Kuya AJ. Sapagkat nandoon sa ating pre-trial brief na na-carry over sa pre-trial order, yung reservation to present additional witness, additional documents, depending on the exigency of the trial. So, saktong-sakto yung binanggit mo, no? Meron tayong ginawang reservation at ito'y napapaloob ngayon sa pre-trial order, which is the rule between the parties, no? Kung rule siya between the parties, ibig sabihin, pwede or dapat siyang sundin ng impeachment court. May reservation tayo doon. So, ang mahalagang may paliwanag natin sa mga tao, kung pwedeng mag-withdraw ng witnesses, pwede din po magdagdag. At ito namang pagdadagdag ay ayon sa pangangailangan, depende sa takbo ng trial, especially meron po tayong reservation per article na yan naman po isinama yung reservation na yan to sa pre-trial order. Kaya dapat lamang nasundin ng impeachment court. Gusto ko rin ipunto, AJ, hindi lamang ang prosecution ang may reservation. Maging ang defense ay may reservation, no? At since ito ay bahagi ng pre-trial order, gusto ko lamang ibahagi sa ating mga kababayan, lahat ng nilalaman po ng pre-trial order dapat sundin sapagkat ito ang nagiging rules sa pagitan ng dalawang panig.
13: Iyon. So talagang malinaw na maaari pong mangyari yon. Eh, ito naman po, Congresswoman, gusto ko lang pong itanong, ano, dahil nakailang impeachment trial na po tayo, di ba? Yung iba po, eh, hindi pa nag-uumpisa man yung impeachment. Hindi na ako magbabanggit ng pangalan, Congresswoman. Meron po, hindi pa nag-uumpisa impeachment trial. Eh, nagre-resign na sila sa kanilang mga pwesto. Eh, ito naman po ang aking tanong, Congresswoman Gerville. If mag-resign si BP Sara sa kalagitnaan ng impeachment trial, no, nito sa Senado, eh mapapanagot pa rin po ba natin siya if ever na talaga mapapatunayan po talaga na may pagkakasala po ang ating ikalawang pangulo?
14: Gusto kong sagutin yung tanong mo ayon sa kung ano ang isinasaad sa saligang batas, okay, no? Ang nakalagay sa saligang batas, no punishment further than removal from office and, ang ginamit AJ, and ha, hindi or.
10: Okay.
14: And perpetual disqualification to hold public office, no? Any public office. Anong ibig sabihin nito? Kung magre-resign ang pangalawang pangulo, mawawala ng saysay yung penalty na removal. Ito yung sinasabi ng mga abogado, mooted na. Naging moot and academic na. Why will you remove somebody who resigned already? No? So there's no sense. Mooted and academic na. Okay? However, ang ginamit ng konstitusyon ay end, hindi or. At ang ibig sabihin nito, dalawa ang penalty for convicted impeached public official. Bukod sa removal, mayroon pang isa. That is perpetual disqualification to hold any public office. And that is why the position of the prosecution is kahit mag-resign ang ating respondent vice president, dapat ituloy ang impeachment trial upang magkaroon ng basihan ang mga senator judges to decide whether or not the penalty of perpetual disqualification will be imposed as well.
10: Okay, with that, panghuli na lamang po, Congresswoman, mensahe at panawagan po sa publiko kong. Go ahead po, nasa inyo na po ang mikropono.
14: Ako po yung nagpapasalamat sa lahat ng sumusubaybay at sumusuporta sa impeachment trial. Ipagpatuloy po natin ito at samahan niyo po kami hanggang sa pagtatapos ng impeachment trial, because let us always remember what is at stake is the interest of the Filipino people across the world. Not only that, even those of the coming generations, no? We are standing for the Constitution, we are standing for accountability mechanism, and we are standing for the best interest of the Filipino people. Let us all believe that Filipinos deserve better leaders. Let us all believe that we deserve better nation. Let us all believe that we deserve better government. Kaya ito pong impeachment trial na ito'y mahalaga sapagkat ang nakasalalay po dito ay ang kagalingan ng buong sambayanang Pilipino at ang paparating pang mga henerasyon. Thank you, AJ, at thank you po sa lahat ng mga sumusubaybay.
10: Kong, ihingi pa kami sa mga susunod na linggo ng update sa inyo. Ha? At maraming maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa Bayan Congresswoman Jervel Ruisto. At sana po magtagumpay po kayo. Thank you so much po.
14: Thank you and good morning po sa lahat ng viewers and followers. Especially yung mga kababayan natin from Batangas 2nd District.
10: Right, maraming maraming salamat po. Yan po no, si Congresswoman Jervel Jingi Beatrix Luistro, ang lead House Prosecutor at Batangas 2nd District Representative. So yan ha, nabigyan natin ng linaw, mga kababayan, yung mga ibang tanong sa atin, no, ng ating mga netizens ko, pwede po yung ganito, pwede po yung ganyan. Yan, nasagot to ni Congresswoman Jervel Luistro, ha? So, yun ha, alam mo na, kahit mag-resign daw si BP Sara, no, with due respect po sa ating ikalawang pangulo ng bansa, ay talaga ipagpapatuloy ng prosecution panel at hihilingin nito na ipagpatuloy pa rin ng impeachment, di ba? Sana, no, talagang mabigyan talaga, no, ng merito kung sino ba talaga o nagkasala ho ba talaga ang ating ikalawang pangulo ng bansa. Which is, hindi natin alam yan. Nasa kamay na ng mga senator judges yung paksain na yan. But, kailangan din talagang kumbaga para talagang parang isang hearing talaga sa korte yan. Medyo marami lang judges, ano. Ilan na ba sila? May ikit 20 senador na yan, no? If I'm not mistaken, tama ba ako, Isabel? Ilan na lang ba sila ngayon? 21, no? 21 na senator judges na lamang sila. Mayroon pa yata. Teka, may chismis ako eh. May nanganganib pa ata, no? Isang senador. Biro lang.
13: Parang ano, kilala ko yun ah. Pero wag na natin yan oh. Oras natin, 6:45 ng umaga. Oh, shoutout, bago tayo mag-break, shoutout muna tayo ha. Oh, ito si Boss Jim Oliera. Magandang morning, Sir AJ. Shoutout po sa asawa kong si Norma. We're listening here in Tanban, Alcala, Cagayan. Oy, si Boss Norma. Nakikinig sa atin. Ayan, eh. Si Gemma Ancheta Card. Thank you, prosecution team. Aba? Thank you pa. Oh. Siyempre, aking amay nanonood, si Jess Ignacio. No? Si Amelita Frondoso. For the truth and accountability, sabi niya. Wow, big word. Truth and accountability. Ang alam lang namin ni Johnny Delgado, accounting eh. Accountability, no? Narnel, no? Big word. Alright, oras natin, 6:46 ng umaga. Isang short break po muna tayo. Magbabalik po ang Mabuhay Pilipinas makalipas ng ilang paalala. Pre,
7: mga balitang mainit at komentaryong bubusisi sa mga isyong napapanahon. Mabuhay Pilipinas sa Radyo Pilipinas 7:38 AM.
15: Magandang araw, si Dingdong Buito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
16: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
17: Ako po si Nim Pagrado de la Cruz. Nakatira po ako dito sa Calbayog City, Samar. Una-una po sa lahat, nagpapasalamat po ako at nagkaroon po ng programang katulad po nitong nakasali po ako sa Walang Gutong Program. Nagpapasalamat po ako kay President na nakasali po yung aking pangalan at ang aking buong pamilya. At meron po ako natatanggap na kadabuwang bigas, hindi po katulad ng dati na kaisa-isang kilo lang po. Ngayon po, kalahating kaban po at hindi lang po yun, may kasama pa pong ulam, manok, baboy, gulay, prutas at iba pa po. At yun po ang napakalaking tulong ko sa akin dahil isa po akong vendor na naglalako po ng mga pagkain pang umaga po at hanggang hapon po yun nagluluto po ako. Isa po yung tulong sa akin, hindi na po ako nabili. Dahil po doon, hindi ko po ito po makakalimutan sa mga tulong ko ninyo. Na isa po itong magandang programa na ibinigay niyo po sa amin na bilang po mga vendor po at saka isa po ako, hindi naman po ako masyadong kuan. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa Walang Gutong Program. Napakabuti po niyo talaga, President. Sana po marami pa po kayong matutulungan na isang katulad po, na katulad ko po na naghahangad na makasali po sa programa ninyo. Sana po marami pa po kayong matutulungan ka o hindi lang po ako. And God bless po. Salamat po. Thank you po.
18: Pamahalan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
16: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China
19: dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
20: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
19: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
20: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
19: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
7: Mga balitang mainit at komentaryong bubusisi sa mga isyong napapanahon. Mabuhay Pilipinas sa Radyo Pilipinas 7:38 AM.
11: Morning! Wake up! Good morning!
10: Welcome back! Nagbabalik po ang Mabuhay Pilipinas. Ang oras po natin sa buong kapuluan, 6:52 ng umaga. O, shoutout muna. Ito naman, ha? Radyo Pilipinas, mabuhay po. God bless po, sabi ni Daisy Julian Baronia. Ayan, maraming salamat po sa mga nagla-like at nagpupuso-puso pa sa aking programa, sa ating programa. Ha? Maraming salamat po. As always, bata niyo akong lahat, ha? Kala po na tayo ng report sa labas ng ating himpilan.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.

0: you know, as I thought, as possible, too big dahil nagsisil being natural crops basin ito ng mga water kids sa Rizal, Laguna, at ilang bahagi ng Metro Manila. Inayuan naman ni Kaila Pamalaan na bantayan ang mga mabababang lugar at yaking malinis ang mga daluyan ng tubig upang mabawasan ang pangamid ng pagbunga. Inabisuan din ang mga nangisda at operator ng fish tanks at fish cages na patibayin ang kanilang mga pasilidad at bantayan ang kalidad ng tubig. Patuloy namang minamonitor ng LLDA at sitwasyon at inikayat ang publiko na maging matag, matyag at sumunod sa mga abiso ng mga otoridad. Para sa Bagong Pilipinas, Ranger, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Maraming salamat kayong Ray Ferrer. Ito naman, Bureau of Customs, nagbabala contra love scam. Huwag mo na magpaloko sa peking parcel ng manoy nakahold sa customs. Oy, alam nyo ah, nung Biyernes, 41 million if I'm not mistaken ang nasakote ng BOC, PhilPost at ng PIDEA diyan sa Central Mail Exchange diyan sa Pasay City. Tingnan naman natin ito, detalye sa balita ni EJ Lazaro. Boss EJ, good morning.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Binigyang babala ng Bureau of Customs o BOC ang publiko laban sa dumaraming kaso ng love scam kung saan ginagamit ng mga manluloko ang pangalan ng ahensya upang makapanlinlang at makasingil ng pera para sa umano'y parcel na nakahold sa customs. Ayon sa BOC, karaniwan nagsisimula ang modus sa pakikipagkilala sa social media, messaging apps o online dating platforms. Kapag nakuha na ang tiwala ng biktima, sasabihin ng scammer na nagpadala siya ng mamahaling regalo mula sa ibang bansa. Kalaunan, may magpapakilalang customs officer at hihingi ng bayad para umano sa custom duties, taxes o processing fees bago mailabas ang package. Gumagamit din ang mga scammer ng peking dokumento, tracking records at fake websites upang magmukhang lehitimo ang kanilang panlilinlang. Nilinaw ng BOC na hindi ito naniningil ng bayad sa pamamagitan ng personal bank accounts, e-wallets o money remittance services. Hindi kayat ng ahensya ang publiko na maging mapanuri, i-verify ang anumang kahinahinalang transaksyon sa opisyal na channels ng BOC at huwag agad magpadala ng pera upang makaiwas sa panluloko. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Maraming salamat, Boss EJ Lazaro. Eto na, ang pinakauli nating kaganapan, ha? 3 minuto bago mag-alas 7 ng umaga, babanggitin ko na ang final price estimate ng presyo ng produktong petrolyo para ka po sa susunod na linggo, July 21. Pero ha, ito ang note ko sa inyo. Huwag niyo muna pagsasabi sa iba. Atin-atin lang to, ha? Basta pag sinabi ko sa inyo, huwag niyo muna pagsasabi para atin lang to, okay? O, eto na! Anong gusto niyo unahin ko? Diesel? O, diesel, ito. Diesel, magkano ba ang posibleng itaas? Drum roll, please. Aray ko. Aray, ang sakit. Aray.
4: Oh, no!
5: Oh, my God!
6: Wala na. Finish na.
2: Aray ko. Eh, posibleng nga akong tumaas, ano? Ang diesel mula 10 pesos hanggang 11 pesos ang kada litro.
5: Iyay!
2: Aray ko.
6: Wala na. Finish na.
2: Ay, finish talaga. Finish yung mga wallet natin dyan. Ito naman sa gasolina. Magkano ang posibleng itaas? Naku, ito pa naman ang gamit ko, gasolina. Magkano? Drumroll, please. Kano? Aray.
4: Oh, no!
5: Iyay!
6: Wala na. Finish na.
2: Ay, finish talaga ako. Ang kate sa bulsa nito, ang kate sa wallet nito. Buti na lang, sahod na namin bukas. Ang gasolina ay naglalaro sa 3 pesos to 4 pesos ang kada litro nito.
6: Wala na, finish na.
2: Ay, finish talaga, especially doon sa mga 16 ang makina. Nako, talagang pag-start mo niyan, 500 ka agad, no? Eto na. Naloko na. Kakagulo na, sabi nga.

0: ni Christian Manyo, no, na nakikinig sa atin, no, sa DCWB, na reporter ng DCWB. Christian Manyo, oh, eh, lagi nakatutok sa akin yan kasi mamahalin yung kotse niyan, executive car. Oh, ayan, executive din ang presyo ng gasolina niya. Ayan. Ito naman, kerosene naman tayo. Oy, shoutout din ha, kay Kaki Ko Flores, ha. Yung Radyo Publiko Serbisyo. Dalawa kasi kariton yan. Yung kariton yan, isang kulay puti na maliit. At merong kariton din yan na kulay puti, malaki. Diesel saka gasolina. Kaya, sapul parehas. O, ito na. Kerosene naman tayo. Doon naman sa mga nagtitinda ng baseball, tokneneng, yan. Ito mga ginagamit. Kerosene. Magkano? Drum roll, please. Aray mo.
1: Oh, no!
2: Oh, my God!
3: Wala na. Finish na.
0: Finish na talaga. 11 pesos to 12 centavos naman. Ano? Eh, talagang piso lang ang pinagitan sa diesel. So, eto na nga. Diesel ho, posibleng tumaas ng 10 pesos to 11 pesos ang kada litro. Aray ko, balik 90 mark tayo sa diesel. Sa gasolina, 3 to 4 pesos naman po ang posibleng itaas sa gasolina. At sa kerosene, 11 pesos to 12 pesos na naman po ang posibleng itaas sa kada litro ng kerosene. Ayan ha, kaya payo ko sa inyo, pa-full tank na kayo. Ayan ha, pa-full tank na kayo. Ayan, okay, okay. At dito na po nagtatapos ang programa Mabubuhay Pilipinas na may nabusog namin ngayon ng mga balita at impormasyon at serbisyong may aksyon. Go ahead! Oh, diba, shoutout muna kay Levi Amongsong at Glenda Ayun, mali pala. Manongsong at Levi Manongsong at Glenda Manongsong. Yan, nakikinig sa atin. Shoutout sa inyo ha. Happy, happy birthday daw.
4: Happy birthday!
0: Eh, ano lang naman ha? Eh, pansit bilao lang. Okay na sa amin ni Isabel. At happy birthday kay Alexa Acuzar. Inaanak yan. Inaanak daw siya. Inaanak daw siya ni Ninang Isabel Silang. Oh. Yung aginaldo mo sa Pasko na lang daw, ha? Crisis pa ang Ninang Isabel mo rito sa... Pero mapasalamat muna ako sa mga nakatuwa ko sa technical side. Siyempre, si Boss Mark, tahimik lang. Bokiron. Yeah. Boss Mark, tahimik lang, Bokiron. At siyempre, ang Johnny Delgado ng Bureau Walang Iba, nag-iisa, the one and only. Uy, seryoso siya ngayon, ha? Focus sa goal, ha? Ayun, ngumiti na. Walang iba, kundi si Boss Arnel Villamor. At syempre, magpapasalamat ako sa aking mga executive producers, the one and only Tess Ramirez. At syempre, ang isa sa mga masigasig at medyo crisis ang... may bago na akong tawag sa'yo, ha? Isa ka ng ninang ng bayan. Ayan. Ninang ng bayan, Tita Isabel Silang. Ayan. Muli ako pong ilingkod, always at your service, AJ Ignacio. Abay, magbabati ako sa inyo ng isang maulang umaga at malamig na umaga sa inyo, mga aking mga kababayan. Ano? At syempre, may hahabol pa ata sa shoutout natin. Ha? Tingnan lang natin. Ayan, ayan, ayan. Shoutout kay, ayan, kay Gemma Ancheta. Ayan. Shoutout sa'yo. Okay? Susunod na ba programa Celebrating Life? Kasama po natin syempre ang aking ninang. Walang iba kundi si Ma'am Cecil Kimlat, ang ating station manager ng RP2 Sports or Sports Radio 918 AM. Adios! Babayo, ingat po kayong lahat. I love you all. Bagong Pilipinas.
5: Mga balitang mainit at komentaryong bubusisi sa mga isyong napapanahon. Mabuhay Pilipinas sa Radyo Pilipinas 7:38 AM.
6: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
9: So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
7: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula Bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
10: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas magas, baba yun ang gastos for the consumers.
7: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
11: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
12: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
13: Pero ito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
7: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
14: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
15: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
16: Check your time. It's 7:07 in the morning. Please stand by for the program Celebrating Life.
17: Celebrating life. Feel good. Be inspired and truly appreciate God's blessings. Celebrating life. Sharing Bible stories and teachings, spiritual insights and life reflections. Our guide for a stronger relationship with Father God. Celebrating life. Celebrating life with Miss Cecil Kimlat on Sports Radio 918.
16: Hello, magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning. It's a Sunday, July 19, 2026. Yan. Ngayon po ang ating ika-third Sunday. Pansamantala, solo po muna tayo ngayong Sunday, but next month makakasama na po natin si Pastora Girly Guyong Bangunan. So, mamaya syempre meron tayong guest, studio guest. At hanggang alas 9 po kami ng umaga. Yan. So, Celebrating Life ay lagi pong sumasa inyo every Sunday, 7 in the morning hanggang 9 in the morning. Tayo po ay nauulunigan sa Sports Radio 918. Of course, dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko and 104.3 FM. At tayo nauulunigan din, naririnig din po sa Radio Magazine. Magandang umaga po sa inyo lahat, lalo na sa mga kapatiran natin sa iba't ibang Radyo Pilipinas stations all over the Philippines. Magandang umaga po sa inyong lahat, lalo na po yung mga nakakawing o naka-hook up sa atin ngayong umaga. God bless everyone. Okay, so ako muna, solo. Solo muna po at ipagpaumanhin nyo na wala tayong kasamang pastor this morning, but we'll try our best to discuss yung ating napakagandang topic for today. Ang topic po natin ay God values and protects widows. Sa mga familiar sa Bible, ano po napapansin natin even before, no, sa Old Testament, ay talagang ipinapakita yung pagmamahal, protection, no, ng ating pong Panginoon sa mga widows, sa mga balo, lalo na rin sa mga orphans. Ito yung itinuturing nila na talaga mga payak, no, walang kakayanan. Kasi nung araw, hindi po pinagtatrabaho ang mga babae. No, talagang ang kanilang tungkulin merely ay mga alaga ng pamilya, no, magluto at alagaan yung mga anak. At ganun din sa trabaho, hindi din po sila tinatanggap sa mga trabaho. Talagang design lang sila noon pa, sa bahay lang. Kaya ang nangyayari po nung araw, pag ikaw ay namatayan ng asawang lalaki, ikaw ang pinaka-aba na miyembro ng society. Kasi talagang wala kang kakayanang supplyan o i-provide, no, yung iyong family. Kaya although matagal namang marami nang tumutulong, pero hindi lahat, no, ay talagang ganun ka-helpful, ka-mindful, no, sa mga balo. Kaya ngayong umaga po ay pag-uusapan natin yan. Kaya yung guest natin later on sa ating reflection segment ay walang iba kundi si Sister Josie de la Cruz o Josepina de la Cruz, na isa rin pong balo. No, siya po ay taga LCFM, Chestnut Congregation. Siya po ang butihing ina ni Pastor James de la Cruz. Yan, siya po ay byuda na, no. Actually, marami tayong kakilalang byuda. Hindi po madali na maging byuda, no. Alam natin na syempre tayo mga babae, 'di ba, pag tayo ay nagpapakasal o nag-aasawa, ay talagang ang ating nakikita is meron tayong katuwang hanggang pagtanda, no, hanggang mag si asawa na 'yung mga anak natin, eh sabi nga ay nag-umpisa tayong dalawa, tatapos na dalawa, kasi siyempre yung mga anak ay magsisipag-asawa, magkakaroon ng pamilya, at aalis na. Magkakaroon na rin sila ng sarili nilang buhay. Kaya, ang nangyayari, balik uli. Naalala ko tuloy yung nanay at tatay ko, no, na naiwanan sila dati sa bahay, na dalawa na lang sila. Dahil lima kami, magkakapatid, mga nagsig-asawa na lahat, ako naman, nandito ako sa Manila, hindi ko sila kasama. Kaya sabi nila, mahirap din pala, no, pag minsan gusto mo maraming anak, pero kahit marami kang anak, eh dumarating din sa punto na dalawa na lang ulit tayo. Nag-umpisa tayong dalawa, magtatapos tayo sa dalawa. So, parang pag nabalo ka, o di ba? So, medyo mahirap yan. Lalo na kung dumating yung pagpanaw ng asawa mo, ay yung maliliit pa yung mga bata. Yan ang pinakamasaklap. Kaya minsan, di ba, napapanood natin sa TV yung mga napapaslang, yung mga namamatay, and then yung pag-iyak ng babaeng asawa, yung pag-iyak niya, hindi lang yung namatay yung asawa niya, kundi paano na kami ng mga anak mo. Di ba? Kasi nga, although these days kakaiba, kasi nung araw, ganun eh, di ba, hindi ka pwede mag-asawa, ay hindi ka pwede magtrabaho, walang tatanggap sa iyo na magtrabaho. So paano mo isusupply yung pamilya mo, o paano mo mapoprovide yung pamilya mo? Pero ngayon iba na. Dahil ang mga kababaihan po ngayon ay nagagawa na nila halos lahat na ginagawa ng lalaki. Na nagtatrabaho na sila. We have, of course, dalawang presidente natin, babae, di ba? Although, byuda ang ating si President Corazon Aquino, di ba? But I'm saying na ang mga babae po ay meron ng mga educated na, nagiging senador. Marami nang nagagawa these days, no? Hindi lang sila design na sa bahay na lang, katulad nung araw, di ba? But this morning, ang pag-uusapan po natin ay halaw sa awit, no? Psalm 68, chapter 68, verse 5. Yan. Psalm chapter 68, verse 5. Ang sinasabi po rito ay, Father of the fatherless and protector of widows is God in His holy habitation. Yan po ang ating verse for today. No? Very assuring yung ating verse, no, kung titingnan mo. Father of the fatherless and protector of widows is God in His holy habitation. Andito yung kanyang promise, no, na kung wala kang ama, He will serve as our Father. No? At siya rin po ang magpoprotect at mangangalaga sa mga widows. Ito pong Psalm 68:5, sabi nga, no, ito ay nagpapakita, mga kapatid, that God as the ultimate champion of the vulnerable. Sinasabi rito na despite God's supreme majesty and transcendence, ibig sabihin holy dwelling, He intimately protects those who lack earthly representation and security. Ako nakikita ko rito, although nabanggit sa Bible yung widows, hindi lang to widows, ito yung mga tao na like yung mga naulila, di ba, orphans, mga kabataan o mga bata na namatayan ng ama sa murang gulang or hindi lang, o maaring hindi naman namatay yung ama pero iniwan sila, di ba, nung ama for many reasons, no? Umalis yung kanilang tatay. So, naiwan yung nanay nila to take good care. Kaya minsan, di ba, especially these days, yung mga single mom, no? At talagang alam natin yung struggles, no, ng mga single mom na iba kasi yung meron kang katuwang sa buhay, eh, di ba? Yung ikaw yung babae, although mga babae ngayon nagtatrabaho na rin. Iba yung sa mga aspeto ng pangangalaga ng anak o kaya mga pangangailangan sa bahay, or anything, no, financial or anything, ay may katuwang ka. Dalawa kayo, laging dalawang ulo yung nagtutulong. Pero pa nag-iisa kayo, nang medyo mahirap. Lalo na po, pag dumarating yung punto na lumalaki na yung mga bata, lumalaki na yung mga anak, lumalaki na rin yung mga pangangailangan. And then, nagkakaroon na rin ng mga sariling pag-iisip, no, na ang hirap na minsang i-manage, no? Sabihin na natin, palakihin, kasi lalo na yung mga kabataan ngayon. Kaya, ang hirap pag wala kang katuwang. Pero, nakakatuwa, dahil itong verse natin today, nagsasabi na ang mga widows, ang mga orphans, ay hindi sila nag-iisa. Hindi sila nag-iisa dahil sila ay nakikita. You are being seen, you are being heard by God. Alam niya kung anong kalalagayan. Mamaya po, bibigyan daan natin yung mga nasa Bible na mga widows, no, na talagang nagmanifest, no, yung pagkilos ng Diyos sa buhay nila. Nagmanifest din, kaya kumilos ang Panginoon kasi itong mga widows na to ay nagtiwala, nanampalataya at nagseek sa Diyos, no. Kasi nga minsan tayo nung araw kasi talagang dahil helpless talaga sila. Kaya the tendency is talagang sa Diyos sila lumalapit. Yung pananampalataya nila, grabe. No? Doon na talaga sila. Yung dependence sila, hindi lang partial, but total dependence on God. Pero until now, life application, ganun din naman po ang gusto ng Panginoon. Ano po? Nakikita natin yung mga widows, yung mga balo, no? Lalo na yung talagang, kunwari, iniwan ka ng asawa mo na lima ang anak mo o anim, tapos lahat nag-aaral, tapos solo ka, paano, di ba? Kung titingnan mo kaagad, readily, ang hirap, paano mo magagawa yun? Pero alam niyo, minsan, ang Diyos, very mysterious yan. Yung mga hindi natin kaya, kaya niya. Kaya niya, gagawa't gagawa siyang paraan. Marami naman pong ganun, ano, na ilan sila magkakapatid, tapos isa na lang na nanay nila, labandera o nagtitinda sa palengke. Pero makikita mo, pag akyat mo sa bahay nila, oh, lahat sila, college graduate. Paano nangyari yun? Di ba? Na naitaguyod sila ng isang nanay na nagtitinda ng isda sa palengke, o kaya tatay, wala na palang tatay, dahil widow na, nanay na, yun lang yung nagtatrabaho sa kanila. Pero ang ginawa nila, magkakapatid, yung nanay nila umasa sa Panginoon. So, si Lord ang nagbigay ng kalakasan, ng wisdom, kung ano talaga yung gagawin. At yung mga anak naman, ay nag-isip din, ano, na sila ay, well, nag-aaral, pwede naman sila magtrabaho sa gabi, o kaya mag-aaral sila sa gabi, nagtatrabaho sa araw. Kaya, makikita mo yung bahay nila, payak man, pero lahat sila ay nakapag-aral. And in the long run, nagkaroon ng sariling bahay, at naging maganda yung buhay, at naalagaan nila yung kanilang nanay, they are rewarded. Kasi, yun nga, tumingin sila sa pagkilos ng Panginoon sa buhay nila. no? Especially yung ding mga nanay na napipilitang mag-abroad. Mari, iniwan sila ng kanilang asawa, no? O kaya nasawi, namatay yung asawa ng biglaan, yun ang medyo mahirap pa, biglaan, tas maliliit pa yung mga anak. And then mag-a-abroad yung nanay. So how can you manage a family na ganun? Ang hirap, ang dami po. But sa ating verse ngayon ay ang daming sinasabi talaga na even nung araw pa ay ganun na ang naging pagtingin ng ating Diyos sa mga balok. Okay, ang ating pong verse ngayon is sinasabing ang foundational text regarding God's heart for the marginalized operating within a specific theological and historical context. Yung author and setting, pag-usapan natin, ito po ay attributed to King David. Ito pong Psalm 68 is a triumphant hymn, victory hymn, ika nga, ano po, celebrating God's power. Dito ay binubuksan po yung imahen ng ating Diyos arising to scatter yung kanyang enemies, no? And leading his people through the wilderness. Yan po. And of course, yung fatherless and widows sa ancient, ano kasi, Near Eastern context. Yung mga orphans, yung mga wala na pong mga magulang o wala nang tatay. Tsaka po yung mga widows were among the most economically and socially vulnerable people due to lack of societal protection. So, dahil sinabi ng Diyos, ay ako ang inyong ama at ako ang inyong defender, God provides both familial belonging and legal justice. No, nandyan yung pangangalaga, no, ng ating Panginoon sa mga byuda, sa mga orphans or mga ulilang lubos, no, lalo na yung mga bata pa lang, no. Meron nga akong kaibigan, ano, na ito iba naman yung case, no. Yung nanay ang umalis, no. Eh yung tatay kinakailangan mag-abroad. So silang tatlo magkakapatid ay na-force na maidala sa bahay ampunan. So that was yung pinakamalungkot daw na bahagi ng buhay nila is nung dinala sila ng kanilang ama o sa bahay ampunan. Ang hirap, no? Parang feeling nila that time, orphan sila. Wala silang magulang. Ang tagal din nun, 3 taon. Pero thank God, dahil yung panganay na anak ay talagang ang pinakiusap niya lang dun sa bahay ampunan, huwag silang paghiwa-hiwalayin. Although, 3 naman silang lalaki. Huwag silang paghiwa-hiwalayin kasi wala na nga pong nanay, tatay. Ito mga kapatid ko, ako na lang po yung tatayo nilang magulang. Kaya, okay naman dun sa bahay. So, naitaguyod 3 years. Sabi niya, napakahirap pala nung pag ano ka, parang ulila ka. Parang iniwanan kami. Sobra. Hindi lang yung physical presence, kundi yung anxiety, yung depression ay naramdaman niya. Kaya sobrang hirap daw. Kaya ngayon naiintindihan ko po na uunawaan ko yung mga naulila, lalo na sa murang edad. Talagang grabe. Kaya kailangan po nila life application, itong verse ngayon, ay ini-encourage po tayo ng Diyos na maging mindful, maging considerate sa mga members ng society natin na ganito yung kanilang katatayuan. If we can help them in our small way, ay yun po ang nakakalugod sa Panginoon. So, itong verse natin po ngayon ay nagpapakita ng God's absolute sovereignty with His deep compassion, no? Yung kanyang pagiging compassionate, no? It highlights that the God who rides on the clouds, sabi nga, pero nakalagay po yan sa verse 4, stoops down to care for the outcast. Alam nyo, ang Panginoon talaga, may puso siya sa mga naaapi. Yan, no? Tingnan natin, extend natin, no? Not only sa widows, not only sa orphans, but sa mga naaapi. Kaya sa mga dumadanas po ng pang-aapi, o kaya yung pagiging unfair ng society, no? Sa halip na galit, no? Yung maging bitter tayo, magalit tayo, is that siguro ang gawin na lang natin, let's do our best to be a good person, a righteous person, and then umasa talaga tayo sa Panginoon kasi alam natin that God is moving. Kumikilos po ang Panginoon sa buhay ng mga kumbaga naaapi o kaya yung mga payak ang buhay, no. Nakikita po, naririnig kayo ng Diyos. So, sinasabi po, no, itong Psalm 68:5, yung ating Psalm ngayon, ulitin ko lang, no, yung ating pong verse today, Psalm 68:5, sabi dito, Father of the fatherless and protector of widows is God in His holy habitation. Dito po ay nagpapakita that God is a father to the fatherless, no? Nakita natin to sa verse, a defender of widows. Dito po, God in His holy dwelling. Nagbibigay din po ito, itong verse natin for today. Nakikita nyo ngayon, no? Nababasa nyo. It highlights God's role as the ultimate protector, provider, and champion of the most vulnerable members of society. Alam na alam po yan. Yung mga tao na nakatira sa, sabihin na natin, mga ilalim ng tulay, o kaya kung saan-saan lang, diba? Gustuin man nilang maging maayos. Pero alam niyo po, minsan may mga kwento din na may mga efforts, no, ang mga LGUs, ang ating bansa, na iayos, no, yung ating mga kapatiran na talagang walang kakayanan, no, na magkaroon ng... Kaya lang may mga nakikita rin tayo na okay na sila, pero they still opt for, sabihin na natin, ibebenta nila yon, o kaya aalis sila doon, out of, para kumita ng pera, and then mag, you know, kung saan-saan na naman sila titira. So, yung medyo sablay po yun, no? Kasi, alam natin na nabigyan na kayo ng magandang lugar, eh, ang isipin nila siguro, kung wala man kayong trabaho doon, eh, di maghanap. Ano po? I mean, okay na yun na nabigyan kayo ng tahanan. Kasi may mga ibang ganun, eh, no? Na ang nakikita nila is gusto nila mag-a-adjust yung LGO government sa kanila. Hindi pwede yun. Dapat tayo yung mag-a-adjust. Kung wala pa tayong trabaho, hanap lang. Maging matyagalan tayo and always seek God sa mga gawain natin para talagang bibigyan tayo ng wisdom. Ano po? So, yung sinasabing defender of the vulnerable. Noong pong araw, orphans and widows had no social standing. Wala silang legal rights, no? Or means of survival without a male provider. Wala silang ganun. Kasi nung araw nga, eh, hindi nga, ano nga, eh, hindi sila bibigyan ng trabaho nung araw po yan, ha? And by declaring Himself their defender, no? Dineclare ng ating Diyos. God shows that He actively watches out for the oppressed and marginalized. Kaya nga, may mga kwento tayo, di ba? May mga byuda nung araw, di ba? Sila Naomi, sila Ruth, mga pangalang sina yung the widow of Sarepat, Anna, the prophetess, the poor widow. Maraming kwento yan sa Bible. Mamaya po isa-isahin natin yan. Para lang ipakita sa inyo, ano po, kung gaano kumikilos, no, yung ating Panginoon sa buhay na mga byuda nung araw, na huwag nyo sasabihin kasi wala na akong asawa, ganito, paano na ako. Alam nyo, ang Panginoon, gusto niya, we are totally dependent on Him, no? Whatever we are in, whatever situation, no, mahirap, walang tatay, walang asawa, na byuda ka na, it's always a struggle, challenge talaga, no, sa buhay na to. Pero ang sinasabi dito sa ating verse, no, beyond orphans, beyond widows, eh tayong mga, yung mga payak, yung mga mahihirap, hindi ho kayo nag-iisa. Sinasabi natin dito na dineclare ng ating Panginoon na sila ang inyong, sila, siya ang ating defender, siya ang ating protector. Kaya kung i-embrace natin yan sa buhay natin, i-declare natin yan na, Lord, wala ako nito, wala akong kakayanan, pero alam ko na meron kang promise, di mo kami iiwanan, di mo kami pababayaan, ikaw ang aming protector, ikaw ang aming defender. No, sabi nga, meron pa nga mga ilan na, vengeance is mine, minsan may mga naaapi, but sinasabi rin sa Bible, vengeance is mine. No, our battles belong to God. Siya lagi, no? In all aspects, siya lagi yung titingnan natin. Kasi ang Lord, lahat kaya niya. Wala siyang hindi kaya. Kaya, minsan sinasabi ng iba, ang galing naman, ano, byuda siya, pero limang anak niya nagtapos ng kolehiyo. Ngayon, meron na silang sariling bahay. Ngayon, sinabi ng mga anak niya, Nay o Inay, di ka na magtitinda sa palengke. Hindi ka na maghihirap. Di ka na maglalaba. Kami na ang mga ngalaga sa'yo. Diba? Kasi itong mga batang ito, sa halip na maligaw sila na landas. Talagang tiningnan nila yung pangaral ng kanilang ina at sinasabi ng ina nila na may awa ang Diyos, makakaraos din tayo, magsisikap lang tayo. But nakita, kumilos si Lord, no? Paano? Hindi natin alam, no? Kung paano nangyari na isa-isa silang nagtapos. Kaya sinasabi ko, wala pong imposible sa Diyos. Lahat ng mga imposible is possible to God. Kasi isa ni rito, titingnan natin yung buhay ng mga orphans at saka ng mga widows. At hindi lang yan, yung mga iniwan ng kanilang mga asawa. Na sinasabing, wala akong kakayanan. Kaya ngayon parang wala na akong silbi. Kasi iniwan na ako ng asawa ko, wala akong trabaho, ganyan. Sabi lang natin, merong Diyos. Meron kang Diyos sa buhay mo. Kaya ang Diyos na magpo-provide ng wisdom, i-equip kanya kung anong gagawin mo every step of the way. Andyan siya to guide us. Kaya nga, if we accept Jesus as our Lord and Savior, ano bang sinasabi? Holy Spirit is in us. May indwelling of the Holy Spirit na talagang gagabay, magpapalakas sa atin, magtuturo sa atin kung ano ang ating gagawin. Kaya dito, ang sarap isipin na dineclare ng ating Panginoon Diyos na siya yung ama ng mga fatherless at protector ng mga widows. Pero dito, beyond, hindi lang mga widows at orphan, yung mga tao na talagang walang kakayanan, nasa laylayan ng society, yung very popular line, laylayan ng society, hindi ho kayo nag-iisa, naririnig at nakikita kayo ng Diyos. Okay? So, it's now 7:30 in the morning, babalik po tayo. Matapos ang ilang paalala. Let's take a break.
17: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating life. On Sports Radio 918.
18: Alam nyo, lahat ng mata, kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen. Makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
6: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
19: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
20: Ako po ay si Mr. Antonio Soni, isang agrarian reform beneficiaries sa lungsod ng Iloilo. Ako po ay nakatanggap ng Certificate of Condemnation and Release of Mortgage. Talagang napakalaking tulong sa akin ng condemnation. Dahil ang pirang ibabayad ko sana sa land bank ay naging puhunan ko sa aking mga alagang manok, pato at sa aming mga pananim na gulay. At saka nakatulong ito sa aking mga anak at sa aking mga apo sa pagbayad ng tuition sa kanilang pag-aaral. Maraming salamat.
21: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
19: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
6: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
22: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaburan ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
1: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
22: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
1: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
22: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas,
23: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
17: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
16: 7:36 in the morning. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Good morning and blessed Sunday to Sister Delia Nate. Maraming salamat sa message, Sister Delia. Yan, nagawa na yata ng adjustment. No? Bibian De Pedro, magandang umaga po. Normita Castillo, Rowena RM, Loida Dayaw, at saka si Ateng Tess Coyal. Magandang umaga po sa inyong lahat. And God bless. And syempre pa, bukod sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, tayo po'y nauulunigan sa DZSR Sports Radio Facebook. Ano po? And tayo din po ay nandyan at naka-hook up ang Radyo Magazine. And sa 104.3 FM. Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning. Tuloy na po natin. As I said, ang topic natin ngayon ay God values and protects widows. Bakit nga ba? Why are widows so important to God? Yan yung maganda sigurong itanong natin. Ano po? In biblical narrative, ang mga balo are uniquely important to God because they represent the most vulnerable members of the ancient society. As I said kanina pa po, kulang sila sa legal, social, and financial protection. Yung kanilang care, their care serves as a direct test, no? Of a community's righteousness and reflects God's own role as a defender of the defenseless. Sa society natin, napakarami pong mga aba. No? Kabilang na dyan yung orphans at saka po mga widows. Dito ay ini-encourage tayo, ano po, tinuturuan tayo na maging mindful and considerate. Kasi sabi nga po, kung ang lahat o ang society ay sumusunod sa Diyos, ano po, may Diyos sa kanilang buhay, walang maghihirap na mga balo. Ibig sabihin, we can help them in our own little way, no? Hindi lang naman yan pananalapi, no? Maganda rin na andyan tayo to back them up with prayers, andyan na yung presensya natin, aalalayan natin sila in their times of need, na kailangan nilang may makikinig, kailangan nila na may mag-guide, kailangan nila na kumbaga mag-a-advise, no? Minsan kasi pag ikaw ay nasa gitna ng mga problema, nagugulihaman ka na, magulo, no? Yung isip mo, masyado ka na distracted. You need somebody to remind, no? I-remind na ganito, ganyan, kailangan ng kumbaga mentor, no? i-mentor mo o i-guide mo o i-counsel, counseling, kaya nga importante yun, you know, na we all care for these people na nangangailangan talaga ng ating pangangalaga, ng ating protection in our own small way. Yan po yung talagang sinasabi natin this morning. And in ancient times, a widow with no children faced severe economic ruin and social isolation. Alam niyo ba nung araw, pag ikaw ay nag-asawa, tapos namatay asawa mo, tapos wala kang anak, you will be isolated. Kasi parang ano eh, yun ay isang disgrace nung araw, no, na wala kang anak. Kaya makikita niyo rin yung mga kwento na si Sarah, di ba? May mga kwentong gano'n na napakalaking bagay sa kanila noon. Pero ngayon hindi na gano'n. No? Kasi more on ano nang ang society ngayon, mas naiintindihan na, na talagang it happens, no? Na may mga nakatakda talaga maging magulang, may nakatakda naman na hindi, may mga bagay na hindi ibinibigay talaga ang Diyos, no? So ito din ang nagbibigay ng tinatawag nilang litmus test of true faith. God equates the treatment of widows with the measure of true religion, no? Nakalagay po sa James 1:27, caring for them in their distress is considered pure and faultless before God. So ito'y nakakalugod talaga sa Panginoon pag tayo ay nandyan at tumutulong in our small way sa mga makikita yung pagiging tunay na Kristiyano natin, no? Sa pamamagitan ng ating puso para sa mga tao na aba, kumbaga, na nangangailangan talaga ng tulong. And nakalagay din a warning against oppression. Mistaking a widow's gentleness for weakness draws severe consequences. God explicitly warned against taking advantage of widows with scriptures like Isaiah 1:17 commanding believers to plead the widow's cause. Yan, marami rin pong mga tao na inaakala nila na pag widows, alam niyo na, taking advantage ng minsan yung pangangailangan ng mga widows ay na naaabuso in many forms, no? Hindi ko na isa-isa hindi ito, pero naaabuso, hindi talaga sila tutulungan, but merong ibang layunin, no? So kanina nasabi ko na ibibigay natin yung ibang mga samples, ano po, nung araw yung mga widows, no? Yung mga Bible features na may mga istorya highlighting the faith, hardship, and miracles surrounding widows. Andiyan na po si Ruth and Naomi, I'm sure everybody, maraming pamilyar dito sa dalawang pangalan na nabanggit ko. Sila pong dalawa ay parehong mga namatayan ng asawa. Si Ruth po ang manugang at si Naomi naman ang biyanan. Itong si Naomi returned to Bethlehem. Ang kanyang daughter-in-law si Ruth, a widow herself, faithfully followed her and eventually married Boaz through the custom of the kinsman redeemer. Yung kwento nito is that kahit na namatay na yung asawa niya, hindi niya iniwan yung nanay ng asawa niya. Sabi niya, hanggang buhay ako, hanggang nandyan ka, susundan kita, sasamahan kita hanggang sa huli. Kung sino yung Diyos mo, sasambahin ko rin yung Diyos mo. Yun yung sinabi ni Ruth. Kaya makikita mo yung dalawa na to na talaga nagtulungan sila at na-reward naman itong si Ruth at nakapag-asawa siya in the long run. Meron din pong tinatawag dito yung widow of Sarepat, no? And during a severe famine, ito yung kwento niya. This widow shared her last morsel of flour and oil with the prophet Elijah. Oh, di ba? Natatandaan niya yung kwento na yon. In return, God miraculously provided for her and later resurrected her son. Ito, walang-wala na siyang pagkain. Yung flour niya, konti na lang. Yung oil niya, konti na lang. Pero, nung dumating si Elijah, dahil utos ng Panginoon na kanyang i-provide ng meal, ay iniluto pa rin niya. Pin-provide niya pa rin, binigyan pa rin niya ng pagkain itong propetang si Elijah. At ang naging sagot ni Lord, aba, yung oil niya ay hindi na ubus-ubus at yung kanyang flour ganun din. And then later on, nagkasakit yung anak ng widow, ang ginawa ni Elijah ay binuhay niya yung anak. Kaya yung mga favors ba, yung mga rewards ay talagang naibibigay sa mga widows. Anna the prophetess, an 84-year-old widow who spent her time praying and fasting in the temple in Jerusalem, and siya pong isa sa mga itinuturing na una to recognize the infant Jesus as the long awaited Messiah. Nakalagay po yan sa Luke 2:36-38. And then, meron din sinasabi rito yung poor widow. Ito naman po ay na-witness no, ni Jesus. No? Ang poor widow dropped 2 very small copper coins into the temple treasury. He highlighted that her offering was greater than the rich people's as she gave out of her poverty, sacrificing everything she had to live on. Ito naman po ay yung widow na yun na lang yung pera niya, yung natitirang pera niya, yung coin na yun. Pero she opted no, na binigay pa rin niya sa Diyos, no, sa treasury ng temple. Ibig sabihin, yung pananampalataya niya matindi. No, alam niya kasi na kahit na walang-wala ako, alam kong hindi ako pababayaan ng Diyos. At truly, nagpakita ang Diyos sa kanya. Kumilos ang Panginoon sa kanya. Talagang na please ang Panginoon. No? Parang sinasabi dyan na, meron pa, ang kompletong kwento niyan, dalawa sila eh. Yung isa naman ay mayaman. No? Nagbigay din siya, pero mas na-appreciate ng Panginoon yung pagbibigay ng poor widow. Kasi ngayon na lang talaga yung kanyang pera. Kaya ngayon, life application, minsan sinasabi natin, hindi muna ako makakapagbigay kasi sa church, kasi talagang walang-wala. Pero, nakikita naman natin, ano po, yung dapat kung talaga naniniwala tayo sa Diyos, eh, makikita natin yung kanyang faithfulness. No? Hindi tayo matatakot na, kumbaga, mag-invest, no? Tumaya tayo ng pinakahuli natin because meron naman promise talaga ang Panginoon sa atin, 'di ba? Try me, 'no, sabi niya. Eh kaya even ngayon nakikita po yung faithfulness ng Panginoon, mga tao na talagang halos wala nang maibigay pat nagbibigay pa rin, 'no. Kaya medyo yun ang tunay, 'no. Talagang makikita mo yung maturity nila as a Christian na tiwalang-tiwala sila sa Diyos na maging walang-wala man ako, alam kong hindi ako pababayaan ng Panginoon. Okay, so yun yung ilan sa mga, okay, may isa pa, prophet's widow. Ito na rin last na sample natin ng mga widows. Ano po? Ito po, ang story nito ay nakalagay sa 2 Kings chapter 4, 1-7. Mamaya i-check nyo para mas may detalye. Ano po? Ito ay patungkol sa isang destitute woman na kung saan yung kanyang creditor ay talagang tinakot siya na pag hindi ka nakabayad sa mga utang mo, ay ipagbibili namin ang iyong dalawang anak na lalaki into slavery para mabayaran yung ang utang ng kanyang late husband. Ano po? So, seeking help, the prophet Elisha miraculously multiplies her single flask of oil to fill every available borrowed jar, allowing her to sell the surplus and save her family. No? The narrative presents several key takeaways about evaluating assets, trusting in God's provision, and navigating financial desperation. Akalain mo ba na yung mga jar na maliit lang para sa'yo, nakikita mo nalalagyan, pero yun ang ginawang instrumento ng Diyos na malagyan ng oil sa pamamagitan ni Elisha at yun ang nagsilbing kaligtasan niya para hindi maipagbili into slavery yung kanyang mga sons. Sabi nga po, ano? Minsan yung nakikita natin na mga maliliit no na bagay ay hindi maliit sa Diyos, malaki no. Kaya sabi nga Elisha instructed her to gather empty vessels from her neighbors and this required faith, action and community support. By asking for multiple jars, she was preparing for an abundant unexpected blessing. So the miracle occurred in private. She was told to shut the door behind her and her sons. It highlights that God's miraculous provision is a personal, intimate encounter that requires focus and belief rather than a public spectacle. So sabi nga, no, pay your debts first. The ultimate purpose of the miracle was highly practical. Elisha told her to sell the oil, pay off her creditor, and live with her sons of the remaining funds. Tinulungan siya, but at the same time, eh, sabi sa kanya, bayaran mo yung utang. Ang utang ay utang. Yan. Sinasabi natin yan sa maraming tao. Pag sinabi kasing utang, huwag natin kakalimutan, no? Na pag meron tayong mga, anong tawag dito, atraso, let's make sure na yung salita natin, alipin tayo niyan. Eh, no? Tinuturuan tayo, our God is a God of order. Kailangan meron tayong integrity. Mga Kristiyano, may integrity yan. Pag nangutang ka, bayaran mo. Isa yan sa mga lesson dito sa Prophet's Widow. Okay? So mga kaibigan, isa yan sa mga, ilan lamang yan sa mga kwento. Actually, marami. Maraming kwento po sa widow, no? Na kung saan talagang ipinakita ni Lord yung kanyang pagmamahal at pagbibigay ng ano. Ngayon may nagtanong sa akin, ano po, ang mga widows ba ay allowed na magpakasal ulit? No? Kasi meron akong kilala. Sabi niya, bawal kahit widow na. Pero tiningnan natin, no? Sabi sa 1 Corinthians 7:39, a woman is bound to her husband as long as he lives. But if her husband dies, she is free to marry anyone she wishes. But, may but, no? But, he must belong to the Lord. Yan. Ang bawal po, ang alam ko ay yung mga hiwalay. Paghiwalay ka sa asawa, ay asawa mo pa rin siya kasi buhay pa eh. Malinaw naman dito, a woman is bound to her husband as long as he lives. Kaya meron akong kakilala Christian, ang tagal na nilang hiwalay, siguro 20 years na. Sabi ko, bakit hindi ka, kasi bata pa eh. Tika, bawal, sabi niya. Nakalagay yan sa Bible. Kaya talagang hanggat buhay yung asawa ko, ay hindi ako pwede mag-asawa. At ako'y sumusunod sa Diyos, sabi niya. So yun yung isa rin, no, na talaga makikita mo na yung pagsunod, no, obedience, no, and always seeking God every step of the way, ay pag sumunod ka sa Diyos, talagang, naku, maniwala po kayo mga kaibigan, He will be there to reward. Yung reward niya, hindi mo aakalain talaga. Kaya, huwag tayong matakot sa mga, sa buhay na to, no, yung mga sinasabing, naku, ganito, naku, eh, tanda mo, meron kang Diyos, di ba? Kaya sumunod, obedience, no? Yung righteousness, kailangan kakambal natin yan, yung righteousness. Kaya huwag tayong matakot because ang Diyos, pag sumunod ka sa Kanya, hindi Kanya pababayaan at hindi Kanya iiwanan, okay? So, Danette Cortez, hello, good morning sister, get well soon. Alam ko, ang Diyos kumikilos sa buhay mo. Lalakad ka na in Jesus' name. Naoperahan po kasi sa tuhod itong ating sister. Pero God is so good. Walang binayaran sa ospital. And in wala pang 2 weeks, nakakalakad na. Galing ni Lord, no? Mr. Jazz Bautista, maganda umaga po. Becca Silvestre, sister, good morning. God bless to Brother Charlie Suarez, ang ating kaibigan boksingero. Lumalaban pa rin siya, no? At the moment, lumalaban pa rin si Charlie. Meron siyang laban today. Let's all pray for him. Meron po siyang laban sa California. Okay? So, maraming salamat po sa inyo lahat. And anong gusto natin sabihin? Ano po? Church should be the picture of God's love for the fatherless and widow, to be a picture of His protection and His provision and His compassion for them. Ang church, tayo yun mga believers in Christian. As Christians, we should look after, take responsibility to care for the fatherless and the widow in a way that reflect God's care for them. Yan po ang ating message sa inyong lahat ngayong umaga. Na talagang tayo, na mga Kristiyano, tayong church, ang magiging representative ambassador ng ating Panginoon para magmahal sa mga fatherless and widow, para mag-protect, para magbigay ng provision, magbigay ng compassion sa kanila. We Christians. Okay? So yan po, sana may naitawid tayong message sa inyong lahat ngayong umaga sa ating topic na God values and protects widows. Babalik po kami sa ikalawang oras with our special guest this morning, si Sister Josie De La Cruz. In the meantime, pakiantabayanan po ang pagbabalita ni Tom Reyes ng News Division, ang ating hourly news, and then ang ikalawang oras po ng Celebrating Life. Babalik kami.
0: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 7:54 ng umaga.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong

0: Ang Gutom Program. 2.5 million households ay manggagaling sa 2024 community-based monitoring system, habang nantitirang 5 milyon ay manggagaling o mamanggagawa na may trabaho pero may buwan ng salary credit na mas mababa sa 20,000. Sa ibang balita, National Housing Authority naglaan na mahigit 52 million pisong ayuda para sa mga biktima ng bagyong Odette sa Cebu. May ulat si Ray Ferrer.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Aabot sa 1,511 na pamilya na naapektuhan noon ng bagyong Odette sa Talisay City, Cebu ang nakatanggap ng tig 10,000 piso sa ilalim ng Emergency Housing Assistance Program mula sa National Housing Authority. Bahagi ito ng programa ng NHA upang matulungan ang mga residente sa pagkukumpuni o muling pagtatayo ng kanilang mga tahanang nasira dahil sa kalamidad. Sa buong lalawigan ng Cebu, kabuang 5,274 na benepisyaryo mula sa Carmen, Danao City at Talisay City ang makatatanggap ng ayuda na may kabuang halaga na 52.74 na milyong piso. Nagpapatuloy ang distribution sa iba pang lugar kabilang ang Bulacau at Lagtang upang matiyak na maaabot ang lahat ng kwalipikadong benepisyaryo. Ayon sa NHA, layunin ng programa na suportahan ang pagbangon ng mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad at matulungan silang magkaroon muli ng ligtas at maayos na tahanan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Philippine Coast Guard pinalakas o pinalalakas ang Maritime Security at Explosive Ordnance Disposal o EOD capabilities sa RIMPAC 2026. May ulat si EJ Lazaro.
1: Radyo Pilipinas. Report.
3: Mas pinaiging ng Philippine Coast Guard o PCG ang kahandaan nito sa Maritime Security at Explosive Ordnance Disposal matapos makilahok sa magkahiwalay na multinational exercises sa Rim of the Pacific o RIMPAC 2026 sa Hawaii. Nakibahagi ang PCG sa Maritime Security Operations Exercise kasama ang US Coast Guard at Mexican Navy kung saan nagsagawa ng coordinated boarding operations upang mapahusay ang tactical proficiency, communication at interoperability sa pagpapatupad ng maritime law enforcement at security. Sinundan ito ng subject matter expert exchange sakay ng BRP Gabriela Sila kung saan dinalakay ang mga pinakamahuhusay na pamamaraan at mahalagang aral sa operasyon. Kasabay nito, lumahok din ang PCG Explosive Ordnance Disposal Team sa multinational rigging exercise na pinangunahan ng US Navy kasama ang mga tauhan mula sa Japan, Peru, Mexico at New Zealand. Nakatuon ang pagsasanay sa lifting, salvage at recovery operations upang higit pang mapaunlad ang teknikal na kakayahan ng mga kalahok. Ayon sa PCG, pinakikita ng kanilang aktibong partisipasyon sa RIMPAC 2026 ang patuloy na pagpapalakas ng kakayahan ng bansa sa maritime security at ang pakikipagtulungan sa mga kaalyadong bansa para sa mas ligtas at mas matatag na regional security. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At PhilHealth Caravan naghatid ng serbisyo sa mga residente ng Barangay Taga sa Daraga. Mula sa Radyo Pilipinas Albay, ang ulat ni Paul Hapin.
1: Radyo Pilipinas. Report.
4: Naghatid ng iba't ibang serbisyo ang PhilHealth Albay sa mga residente ng Barangay Taga sa Daraga sa pamamagitan ng isinagawang PhilHealth Caravan sa covered court ng barangay. Layunin ang aktibidad na ilapit sa publiko ang mga pangunahing serbisyo ng ahensya kabilang pagpaparehistro ng mga bagong miyembro, pag-update ng Member Data Record o MDR, pagpili ng yakap clinic at agarang pag-print ng PhilHealth ID at MDR. Nakaisa rin sa karabahan ang isang yakap accredited clinic na inimbitahan ng barangay kung saan maaaring makatanggap ng libreng konsultasyon, laboratory services at mga gamot ang mga miyembro pipili sa kanila bilang yakap provider. Para naman sa mga nais magparehistro sa PhilHealth, kailangan lamang anyang na magdala ng birth certificate at isang valid ID. Inihikayat din sa aktibidad ang mga pamilya ng mga OFW na samantalahin ang pagkakataon magparehistro sa IACA. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 4

0: 25 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media, at TV. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
8: Pero ito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami niya yung pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
9: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: ng Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Hello, 8:03 in the morning. Maganda-maganda umaga po. Ikalawang oras ng Celebrating Life. As I promise you, meron tayong guest for today. Guest, may S. Kanina, isa lang eh. No? Pero natutuwa ako kasi magiging dalawa sila. Di ba? Yung isa, hindi niya alam na guest siya today. Nagagalit siya pero nakasmile. Yan ang mga Kristiyano, di ba? Para kay God talagang nakaready lagi. Ang guest natin for today, kahit hindi ko siya guest, lagi siya nandito. Pag nandito si Pastor James de la Cruz, kaya tuwan-tuwa ako sa kanya, no? Dahil very supportive siya as a mom to Pastor James de la Cruz. Ang tinutukoy ko po walang iba kundi si Sister Josie de la Cruz. Sister, good morning. Thank you very much.
4: Good morning, ate. Very nice to be here again.
3: Oo nga, no?
4: Parang once a month, andito ako.
3: Oo nga, kumusta ka?
4: Mabuti po, ate. I'm okay, by the grace of God.
3: Amen.
4: Thriving.
3: Oo naman. Nasa abroad sila, Pastor James, eh, no?
4: Andito na sila.
3: Ah, nandito na sila. Last week. Okay. Okay. So anyway, mga kaibigan, bago tayo mag-dive in sa ating topic ngayon, na talagang mahal ng Diyos ang mga widows and orphans, pakilala mo muna ulit yung sarili mo, Sister Josie.
4: Ah,
3: so
4: yes.
3: What do you do?
4: Ang real name ko po ay Josefina.
3: Josefina
4: del Rosario de la Cruz.